0: www.flickit.co.nz. Da ue whanua, pia toi amuange e na wivi iwi.
1: Ngo kore whenga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo fo i me akai ko e ni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manio ke hine hina, mo i enge enga. Ko fo i ufi, ko i kaumeire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai foki, pia mo i hopa, mo i mei, ku ositao, pia mo i la i pere, o ku kilo i fa, i he mile mila. Mo kataki, o telefoni, ke fika telefoni ko e na, ke mao me iai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
2: Fuwa mau hato api, ko e misi ia ke whaamiri Pasifiko toa be. Ko i ai, ko e misi ko ia o malawa ia ke mooni i he lolo tongani. Pea mue awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, mue nau programa ke fuwa mau hato api, ko e programa ni liu mo uia. Iono ngāwe i ke malawa he ngahe whaamiri Pasifiki o mau ho nau fuwa api. Whakau ko rewa e ulak stepu, i ke mau ho fuwa api. Pea ke whetu utaki mai ki atiki mautolu i a haoni, ke ke mau e ngahi mea kotoa pe. Wakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe ko e telefoni ki he noa valu, no noa, ua ua, ono ono, ono ono.
0: Kau Popo MMT, ko e ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pea ko vave hono whakataua e ute ki te. Mea mai ke tau katoa nga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Ko e whainga maari e oku taha pe, e koe ute pire ko vave hono whaka fonu fonu. O anake tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanua, pe atoe amuange e na wivi iwi.
3: Romo oi kat mua ki whanau nongo ia koe ni mehe kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo i sina mo wha feohi ki e wike ni ufa hako e pe mehe Star Hotel tua si la tolu hi waua Great South Road i Otahuhu. E aho pure ruru e wike katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ke ua PM o kua taa e porokalama ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe oku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whakaifo ifo. Ko e whainga maari e nia hono whakarere i o e ngahi kupu ko toa pe o e hala whanonga o tau iai. Pea ko iai o kua toa iai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka ko toa pe o loto ao kalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fia fia ko e moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o Fisa Fetu Otaki.
4: Tonga te te au whaiki tō mama o pia puipuyangi he moho weiki. Kaya tā mua ke whuhau katoa e whanongo nongo ko e ni. Ko e lolo tonga ni o lolo tonga pulonga e loto whare o siasi ka maa whuke e whamili i he ui maa ni o nea o tua o whai ki he tantai ki pātere pātere li ne whrau mo loa e kore pe ke u tula upe na ko paki ha lo te li ka whakau kwa tumua aho nonga he polo kalama o mea whaka eiki ko e he fia fini o ku fai pe ai fai loto ai family fuha ko ia ki he fale mate ko ia koe King Water and Sons Funeral Home i fika taha tolu e puke i di road i o tahuhu ko e fia fileba pongpongi a tope lulu a hiva o kamata i e fai loto ko ia si asi pe o ku vahe vahe ia ki he ngahi vahe ngalahi fa ngahi sohu ni ko ia e fa e tau nofo pe kua ngā pehe ni lewa a ene tū i e tai nimi a pungpung a hiva ko ia ko ia ato pi lulu o ku kamata ia e wahenga saute ko e wahenga ia kuia ia o tahuhu papatoe toi mangere o tala wili puke kohe pa mo he militoni whaha ko e whailotu ko e ni he tai mi fitu e fiafi Whaha koe pia ki whitu da tau he whare mate pi koe e King Water and Sons Funeral Home i Otahuhu. Koe e fiafi whalai te a hongo fulu, so nia e wahenga wesi te,

0: Ko e TND Sport ki he weekendi, ko au David Amaka.
1: Au David Amaka.
0: David Amaka, tu mai ko haha o fotutu ke ta polkama ki he weekendi.
1: E da ta fotutu ke weekendi te da maksio peke e tau kona o breki ke unioni. Te kau koe fwai peke fan ki si poti ke ke pe. Tau kau mai ke mai li ki. Na pa au sa ke soka ko tu ke mea maa mani hoko ke maa li e koe tau e ngai weekendi ke nuku mali wa te teitu ngai ahon. Tau no to si o me me ka ka ki ki a teki mo ni ka foka te ka ko ma ke mai ora ko ni ayu ni sa ta frika anda 20 pe mo mo ti mo na no si ni na ma ha ta ku wa hi wa ha si o ti bona o breki pe mo franche e u gen zeta tu ku mai
0: i o ko fa malo a tu e te vita eh pe ko fa malo o tu ku mai ko ia a ola ko ia e fainolo a e fiao i ko e ta ua noa a unioni e te vita mahanga ko ni a ngotimi pe ku e pe amanaki ke tau ke ka u e tau a whanau koe ni te vita. Ka koe ola koe a o e vainga koe ni na e toko se wiki eni koe ni te vita where a ngahi tau maa lie au pito au pito. Tau si o kihe kihe tau koe a flanse pe mo a mo e olpereki te vita. Ni maa lohe pe olpereki a ke kai ke tolu wha ki he tolu ua e te vita e. Koe, koe a, wafi au pito. Pia koe te taalu pe ke o atu a e ola koe ngahi tau, ospa tato fokreva wakai ki ngai. Koe vainga koe a olperiki mo franse, ikuna olperiki ka tolfa ke tolua. Ikuna e ailani a e walapis a ke kai ka tolu tolu ke tolu taha. Pia foke spring box, pia mo inglani, ikuna spring box a ke kai ka faa nima ki he ua taha a inglani. Tau koe Argentina mo Skotlani, ikuna Skotlani koe whaafitu ke tolu walu a Argentina. Chile pia mo Romania, maloja Chile koe whaavalu ke tolu taha a Romania. Pehe ke vainga koe a Tonga mo Zimbabwe, maloja Tonga koe tolu ono ki he ua ono a Zimbabwe. Ueresi mo Fisi, maloja Ueresi koe tolu hiva, Fisi koe ua faa. Tau koe Siapani mo Itali, maloja Siapani koe ua fitu ke hongofulu a Itali. Maaloja hamoa koe ono ono i Hong Kongo koe taha hiva. Maaloja i Uruguay koe tolu faa i Georgia, oh no, fo ia i Uruguay koe tolu faa, Georgia koe faa taha. Ma hanga rewa kanata mo Spain i te vita koe faa ua, tawa ki faa ua. Pako fitaruaki koe a USA pia mo Portugal i kuna Amerika koe tolu noa ki he ua hiva a Portugal i te vita. Koyola ia a ngahi vainga koni i wiki eni na to kosi te vita. Kata sio ange, teta sio peke fo itau koni e tolu koni mea a franse me olopereki te vita. Ko sio a aku i he vainga koni. Kone ospe koi fo i vainga pakai ke to sio au he tau e te vita. I he ne a tolu ua. Mana tui, ko timi kone a franse ku hau koni, mahalo ko toko taha pepe toko ua he kau vainga koni a franse motu a na hua oi. Toa nga fu timi a koi na hua ono tolu. Hang e ni hano o mai o na ia a timi koni ke na uo mai ke wakai ai fai ako ke whanau. Ka hiri ko ia, o ku maari a pito pe vainga ia a timi e te vita he. Pia koi mea ka kousi o koi kia he. I tau kone a orpereki pa mu franse. O ku kono mo o ni, kua holo ia i he tau timi a orpereki te vita. Pia mo e hange koi ni, na upehe pia hoi kai ke toi huu a e tau tamisi i koi ni a finianga nofo ki he tau. Mahana e toki toi mini te fitu pia ose tai mi na e toki huu a e toko tahan e te vita. Ko kusi o koni ki he timi koi a Australia pa mo e fetaula koni mo Ailani. Mahi nofo ke Ailani, Kake si o ki Australia. Whakalaka lahi ka hiriko ia kaike kau hatime Australia i whainolo kone supa. Kake si o ki kau wainga Australia e te vita. Na ke he malope hao ailani i e fwoi akatau tea e ua i e whakaosi a kahe masi o hala. He ka pauna e hu e malohi e wala piska tolu wha tolu tolu. Ka pau peke pehe. Ka kutau si o ke mahino whakalaka ko ia ai tu unga koe o kui ai ai tima a seheria pe a pehe foki ki e nau fai ako e te vita ka kua e foki e lau e kau tangata ni ihe mea talu hono hanga a seheria tuku kitua koe a Israel folau me nau timi holo faka tahape, holo faka lau maalie, te holo faka vaina, te holo faka sino a Australia. Pea e fau atu ya, ni ngai mea pe, ka kwe ke upi he, mana tu e eiki, ko eiki a o e ofa, ka kwe ko eiki a tautea, eh? Ko ya nai aku siyo ko te vita, ke tu, ka fuka tika te koe malo.
1: Aku siyo ka kwe ke te alpe, ka ingwa ke te kutuanga sporti, kwe wila ngo kwa lau maalie. Ok, hey, afe ke liiti. Wan nang ho lau gona ke tim ke utim ke ke tim hanga lau tim Australia to ta ke to to island money kau e fuwa ape bicho te mi obregi to fa ke to rua ua e o ki tim gona chili gona ta sa gona na kai ulai ma ma ape ha we ke ta ta mo na to ru ape ta ho ko fuk ta fuk mo spain spain ni ni as me na me na ma ro ni to ru e ke ti gona na to money e ta o chio ke fe fe ta ti mi e ka ke ta fa ke ri ki
0: Te vida, ki kataki pe, ki kataki pe, ko nga ke, ta alukoni ke liiki, te kai ke ose, nga hiongo ngo koni pia mei he.
1: Pia mei he.
0: Iyo, me ikai me he iu nio ni, eh? Ae kone tuu koe ihi tai nimi, ihi tuu koe ngahi pou ni he fea uhina toko osi, ko e vahe koe nof, o kutaki a weresi, poine nima, Skotlani poine nima, Ailani poine nima, France ko poine ua pe hala Itali pe England ka ja poine ko South Revan ku tau yai a ki tau tolu ai ku takti ai a Afrika ko nima o pelegi ko nima si o ki sia pani ko tia tua sia pani ka una poine na tolu e fa Australia poine ua poine taha Argentina pe hala fisi e te vita ko tu uia ko e ai ngai poine ko mea taha ko fa o si ko ni ai vai nga ko ni na toko si Ko fukututu kwa mama ni koe, oku tau fika taha hiva i whaka hoko hoko e te vita, eh? Taha hiva tau tolu pa fika wanoa lewa a chiri. Ko timi e ua faa oku kau e fia uhi koni o i uero kapu. Ko timi koe na tau tau a simpapu e, ko fika tolu noa i e whaka hoko hoko koe mama ni te vita, eh?
1: Pari.
0: Eh, katau sio ki haa moa, ke kai ko haa moa, na e ono ngo fulu tupo haa moa, na e ono ono ia, ai kai a hamoa i he timi koni a Hong Kong, eh? Ko ta haiva. Ko tau tau tau tolu koni mo Zimbabwe. Na tonu ke au e tau kai a tau tolu ia ono ngo fulu e te vita mo mea, eh? E fafu, kake, kone tu uia lava atu ia e tafako ia unioni, ka fuga tika te koi malo.
1: Io ko e maha ko ni kipe te ita ko timi enju ke ita kipe, na la tolu no ke ta fa la pisi. Ko e dragon, i whakala ka lahe pute dragon e na fui tau kona tiko. Si wo fa ke hongo fulu a Western Tiger. The Broncos, taono ke ua walu. Taono ke ua walu ai shak. Kuranga e shak ki wewela e ni bronko. Pramata ke watoru ke he tahapa a meni. Tako e night, na tahato hito ke he tahau atoru. Niko ki wien, maa ko i trope tahai o gase taimi. Tako e te lawa palafa atoru fini. Kaka tu kai poini te ita tau noa, ko penri sa tau noa. Pai foi timi ni wane e faa ua ono. Na pui te ua ono, ke warrior, ke rooster, ke night, ke ma tau fini. Kali pui mo night, eh? Kau pui timi pa e tau. Pui una pui na te ua ono. Ua faa rewa e tau fini, ke mo shark. Ke hauka whare wa aigo, si ego, me la pisi, ke mo kau pui una te ua ua. Ua hau whare wa aigo,
0: ke mo koia, koia, ke mahi no fok, kone fok i pe timi ku ke tau, eh? Ke sia ke tu kona, ngai timi kona, kona ua tolu faa, me au na tak pui ne ua ono, Ko nau ki fai keke a ki pe, ai fo in a gains e te vita, eh? Ai a koi ko o fo i pe, te ke tō lewa ki lalo, i he taimi ko di. Ka ku ke imahino pe, ke fika ua pe o ria, te tau whano, te tau a, e ai peho tau matapā ki he riki e te vita, eh? Ka koi a koi koi neanga ia ene tuu, ka ta wakai atu ai pe te vita ki he tuu koi a spot i koi ne komonu e ri, eh? Ko uhi ko ko spot como no eli o fai foke mai nani e te vita pia ko os fra mai no mai foke he pure folau ko ya o etimi ko e spot i foka ka to a hongo fulu o fai ga fe a uhi ka ko spot pe valu o ko kau ke ya tonga i spot ko ni a como no eli a mana ki ko ni ke fra hoko e te vita pia hange ko ni o ku tokolai pe pa mo ta fa nau pe me muri o nawo o fa fo fonga i ai fonua i forau ko ni te vita ko me pe ko to kan kai te vita me mal ko si si ta forau ni i spotini ko to ta ko no alu ki dai ne ko no fa fa fa fa ta to mal a tenisi o ku kei ta ha no na o si alu fa fa fa ya tonga i spotiko ni ai youth te vita na fa ko ni ki Hamoa i tau ni pe. Pia koe ni kutoe aru pe ni i he spoti koe a ai komo nu eri i te vita. Ke i tau taha no, kaha wakai ange ki a i te vita.
1: Kai whaho whanaka pau wana pe vita hene e au. Alo mi whinu ponu a keha whakai a tonga. Ma ue futo koe nahi ke tau timi te ita. Tau timi ta pala ke amana aru kona ke komo nu eri. Wai tala monu ke tani koe ni e nalo whakaponga ki tau tolu e mea hoke te ita.
0: Io hange pe ko fuhu mantu ya ta ka fuhu pa menu silani ko na fa fofonga ta tol ko ta fa na ya kon ta me mburi fa malo gag na tol ta ko no al mala den sina ta lave ko jai pe ta fo ke mi asleria i ta fa ko ni ko ya ngai tu ko ya ai a spoti ko ya ko monueli fe fe ha o vakai ke tu wa tu ko i ta ni mi ai mala e soka te vita
1: Opo, ni ahi pungi kau peti pe fei wa. Ako, timi ya ko ko kei tui pe fai ingane me alahe taun. Pe wana kusio au. Kau mande fuke manako pe pupila wito pe a presi o ia. Kau mande fuke ko horre fone toi ko kau tama alahe veni toi ko ne lele let koi ni ewe. Kau kwe peti kwa ingane hao sio au. Kwe peti ingane po ke peti koi presi o.
0: Kau te vita, kau ya me amari to oko ya to tahate ne. Mantu oku lulu, eh? Kau foi to o koni i e peti koni. Na wala neka ke ahu, ama na kage fio au kiai, pena kage wilo au imu. Kau to au, to hake, ko timi a Brazil koi tene mau ai, a fi au hikoni e wikeni. Pau tuku ai pe, pau to tongi ai pe, e kou hiko a gomea na to. Tok si o hifo au, taku mahino foki, ai ako Brazil ko na tolu ulai ta e na mau koi a fi au hikoni World Cup au e soka ai. Kau hange ko lau, oku, ko mea koa to ki vete pe me mi velata he kau pe me ti mia a inglani i whaka o fofa te vita eh anga ia tau si o koi ki ai i ta wha ko ia to la hai pe pa mo ngā spot ke tau si o hange koni koi fesko a tonga Patrick i he mea mahalo pe na ia hano whainga maari ki he timi koni a halienta i he tau fo ou e te vita pe a io pe hange koni koi ai pe a moe a whahinga kuna hiki atu ki muri pe a me ngā spoti ko mea whaingata a ke mau e nau mo ui te vita i he spoti ko mea iku tau poupo wai ki agna tolu te vita ko hika tatai mi ka fukatika te koe malo
1: Malo mi teite ko hanga o lau kone ke kau tangata kone nau he i he moana ta ko amu ki maa nau whainga mahali e kake a sio ka pene kui tae taha koni hoko o tu pe una o sita e na tolu mala e wasi ka kakai tola ya e na kono ora ba fai ko ba tala bonu kana to e tan pe te tikina ka na ki mi ba bi to be me ki ho gole ako la ba ta me fa ko ni dai
0: e yo ko fa malo atu ka te ko te vita i he a nga hime ko nu tu mai pe ko la ba e ta por ka ma ko ya ti en di spot ki he weekend i pe ko ta amana ki pe ki nga hi va inga ko weekend i ke ta wa to no la e weekend ka u e fa fa ofa e fa fa ofa pe hange ko ya ko kulau hono a Osi koe ngahi wainga a Kapuru Union ni whiri koe timi o uike dominate pe Springboks aia ko toko waluia Springboks o kunau kau ke timi koe a o uike ko nau a Flanuolu ko toa taha ua tolu pe heke huua taha fika whaa ongo preke a wei a e ono pa moe fitu pe a moe kapakau e taha pa moe nau reo koro sio ke oro preke toko taha pe aia ko fika walu pe Ai lani to ta hape ko fika ni ma ua ta pe ki franse ko to ta hape ko hafe et et ko nga hi tu ya ko Scotland to ko ua Scotland ya kawai mo se geni atu i plotu et et ka ko famalo atu ga motor we to ya me et et ka kai io to frafe ya pe ki motor ki tain ta ta we ke ka u mo ta programa ti en di spot malo apito

whahauko te polokalama ko ia e Litia Simpson ka uma foki a Milika Pusiaki Fifita. Hoko e hongo fulu ko e taimi fogeni tawanga maheni ki ai i he polokalama whela foki. Ko e poni o ku ikai ke iai ha polokalama whela foki i he poni ko hi ko e ngai fatongia o ku mo ua ki ai a e ki na ua ko ia na amanaki ke na whakahoko ai polokalama whela foki o e poni. Ka o ku iai pia toko taha o ku whainga maari ke whai hatala noa ai a ko e ngai ka vei ngani e whakahoko ai a tala noa koe ni, koe wakai ki he lawa koe ia a hono katoa ngai o e senturi ua o e lotu i tonga. Koe hono ua o kulahi a pito a ngahi a palopalema o ku whikuki pia moe kakai i he fefo lau aki. Tata te fitoini ki hea no whaka au ngai ko ia o e kautaha whewholau aki po e kautaha waka ko ia Fiji Airways. Ko hono tolu lewa ko e documentary pe ko e polo tohi ku amanaki ke tuku atu whekau aki eni pe amo helo ko eni i he mala e ko ia di Keflon sanitesi lātu. Lolinda Maweia e kau mai mehe hongo fulu ke hoko koia a tātaha ke whakahoko polo kalama koia. Hoko a tātaha ke hawhi koia a e taha wā ko palofesa toke tā malakai ko loa matangia pe ko mafua a e lulutai pe a moe wakai ke mala e whakapolitikare. Hoko a hongo fulu mā wā polo kalama anga mahe ni pe ia o e hikure o koe whakatu a merie o a te polo kalama koia e he pisope, whaifekau, pisope, si lawini, si lalavea, ka maa foki a uhina i London tu ifua, si one one vela tupou, pe a mo te vitamaka. Ko e kaveinga o e polokalama ko ia i kure o e whatu a melie, o ku ife e tau falala o tua, kaveinga honoua, ke ouana a tau fiu, ke ouana a tau tuku, ke ouana a tau vai vai. Ki mō tōlu ko ia mō manako ke palo kalama koe ni hiku leo o e whakatu a merie, koe ongo ka vei ngaina e whakahoko ai ae pē nolo ko ia o e pōni. Ua tau noa koe ngāhi whasi tū ki mua ia e hongo fulu, o e wike pe koe ngāhi leo o e henghengi kōla. Ngāhi whasi tū ki mua hongo fulu, koe tafmala e ai ae o whaloto, koe whasi pensi o eni, Fia wene sopo tau whapea mo e tele a oe mamahi. Ongo o polinsia, hiva ia te lose o haasini. Sani laite o e funga mana mo ui. Pea mo e fasi ko ia ko e risita. Funga o ne taga mo e ofa ne hewa. Mus mosko ula mo e polo polo ki loto tatau. Mapu awaya, hufanga he whakatapuna. Tupe taiki pea mo e amanaki ko hewa ha. Haape o tari ewa, tu lou pia moe mari mari a mamani pia koe whas whakaosi ko e kui la ia pia moe mafi whakapotu. Te mou mawai pia moe polo kalama i he hoko ko ia ai ono kai ki muai e wa tuai ai hawhi hou a lotu whakawhetai o e pongpongi tu apule lolo e whakahoko atu ia e whaifika o lute se fesi. Ko ia ngai atu e tau polo kalama me he whiawhini o aki a henghengi, maka tonga lewa tene hanga o tataki ai polo kalama ko ia me he tahawa ki he ono henghengi. Ko tau tai miku hoko to tonu ai fitu, lolo tonga e tau taltari ko ia ki he mis e wā pia mo anala atu. O atu ai whaifas koe ni, hape o tari ewa, ke tu lau pia mo e whangahingano, whatawange pia mo mau hai fiaflelei.

whemini te walo me he fitu, lolo tonga tau tatari ki he polo kalama ko ia i he fitu. Ko rewha mori mori atu, ko hui ko ni ihi ko ia ni nao fitu taki mai, whika o aki pia moe tau ngahi o ngongo ko ia me i tonga. Oku i kai ha tau o ngongo i e ahoni, ka oku lolo tonga whae ngā ue ai letio, ke ma mai ha tau o ngongo me i tonga i he wawetaha. Ka oku ki i lolo tonga tu e tau o ngongo ko ia me i tonga i he taimini. O atai pe foke fasko ni, ko e kore mai ke tuku atuia pa maai a solavuna pe foki ki he kauwholau me he apiako ko ia Kolisi Manurewa High School ki Tonga. Tari wholau kini kini, pe amoe huni o Tonga mamao.

0: tesma me apa ko te kamata pe me ago te pe au fa aho mo ia
1: oi ta tu feluak e ka ona ka ma fa ka mari ko ni io
0: malo te dita
1: ko e fanga poni ka ta pe ki humu mo ki ta be ma ka mata nga ka no atu nga teknolojia nga oni me ak e vete malo la mai ta tu feluak
0: malo
1: malo dita io

0: Ose mini te walo me he walo fa malo ki a kere kori o maka pe a moe Blue Moon of Halatahi. Kore peke kau tāmea ke nau ki i awhia ki pehe tawha aki he. Ka tau hoko i peke tau polo kalama ko i a oko hoko. Pe a kofi e fia ke u tata lele a Frank Oloi me he whono pe a moe nau polo kalama ko i a Oceania Career Academy. Ke whakahoko ai polo kalama koi ni. Ko ha toka teu ma ke he ni ma ai whanau Pasifiki ki honau kaha o whakatau kei ki nao tolu i he ngā he mea e lava ke nao mauai i nao mo ui i he kaha o. E toki kau mai foki anayangi pe a mo toke tā lolo hea tongi ki he polo kalama. Frank, ma loe tau mao ai fia fini pe a ma lo mo a ngā we mihena.
1: Ma lo mo arinda e tau mo ngā we lelei mo whakafo pa me hena mo hono pukupuke e tau mo ngahi polgala maa mo tau mawanga ongongo mo whakamatala he ngahi taimi ko ni neonga em pimo kina holo he ngahi ngafa keke kau tau whawhetai ko ke iai mau pe ai pia mentonga kene whehokata ki tau tolo. Mālo linda.
0: Mālo ai lavat ki tonga lahi o kailelei ai pa mouto e foki mai pe o tu uta lelei mai he foki mai ko ki hange peha ki i break ya to tana kiwi ke foki mai o to e foki o kamata e fatongia foki at ki te koe ke whakahoko polo kalama Frank Mālo.
1: Mālo pito linda koe ya koe na e fai foki e folau ki tonga hange koe toko lahi o pito e tau kakai me New Zealand koe o pe koe si e kaunga kau pe amu e mwe kāinga, pe pe hevo ki whonua i hono kātoa ngai a e senduri ua o i lotu i tonga, pe a koe taha e mata i koloa. Hangi e koe uke wha alawe ke kari ntaho ngai polo kalama, pe nai alawe kei se ke tai lahi a se swesiriana. Koe tau ki koloa pe u tau kuku holo. Ne ongo e tau paia mai ki mulini, ka koe lotu pe u tau toto o mai. Pe a koe pe fei tu, mwe tuli ke u tau iai, koe rakmea pe u tau fai, koe ui ho tau kakai ki a whetu e taha ke whai halotu. Pea ku whiwhia pwhoketo e kawato he whiasini i he wahe wahe pea mo e tala atu pe mo whakahokatu ki he ki he tonga kotoa a e taitari whiwhia e he whono pea mo e Oceania Korea Academy a ho tau kai ngā ki ngā he programa ki he kehe ku o whahoko me ai. Ka ki mua ia e linda ku matua ki tuku e koloria ki he mea whio, ki he tui i rangi, tui o ngai tui, ne ki whaka koloa ki tau tolo ai mo ui, moha ki taimi u ne tuku mai ki tau whaia ngai awa ngai ngawe, te tau whi aonga aki aki mo tau whi pōpō aki aki. Nia mo e ngahi lau maari kua mōre mo e katake ngahi kupu kua mōre i he anga e tau nofo hange koe a koe tau koe o ngongo whakamamahi na e toki vahe vahe mai koe mōre a e si pā tere line koe taha ane ngahi tamai whakalau maari ai whono i he ngahi tau lahi a koe hufi e maungahi senta fo'o koe na e hufi whakamumuina e whai i Henderson i he kliniki koe hili hono whakafoa ke kliniki koe si pātere rine na ne hango tāpua ki ai whakafoa koe na hoko ki ai pako e konga lahi o e maungai o whaipea mo pako mau ilo i pe mo mau lavei koe konga lahi o e ola ngā oe ko hono lotua a ki mau tolu me whatongi au whai e pātere pa pe hefo ki he kautaki lotu kotoa me e ngai funga waka ke heke hoi se si pako e moreni e ongo ka hangi koe lau koe mapake wha ka koe toki alahaini a ngā elelena e whai he tangatani ngai tau lahi o tau lave monuai. Tan tali fifia a hawei ki pia mwe tonga o tōk mea mahe whiawhini. Ke ki tā anō ma ki hikoi ni e whai atu whikawa ki pia mwe ngai polka alama tau te fito ki ke api ako ai whono. Ai e koku i loa koe Oceania Korea Academy, po koe OCA rinta koe kaweni he e taha e maunga he programa ko ofa taha ai au e pia ko ki nofo fuolo ai he whono he ko ilo papau ahano aonga ki o tau kakai pia koe ki pui pui tua pe foki uhinga ni mawahe ai pene tānaki mai he whono ai ako ki he ngahi programa tokoni u whaiatumi he whono ko tu ha ki befine ki he tau kau he tau ngahi kui ko he fine fine ki me he matakari ai kau toke lau ko ne tu ha ki i he whakataha AGM he maukata oine taha nima me ai o whakatangi ki he ki he poate pe pe he whuke CEO David Afunaki ke whai mua ha whahinga polokala maa ko ma e tau tupu o no kakai ko ko tola hek na to lu na to ki he vai hala o e o na wi ku ai ki he ngai fainga ta ke ke ta te fito ki he fainga ta ia mo la ko hi ko e ke ha mea ke na o makatunga e na mo wi pa ke ke ha nga u le le ke na o hoko to ai a ho no to ko ni ki he ngo ma to a pe pe fo ke to ni o ha ke na fa na pe ko tu ha ke se nei ko ni o fai fratangi ko ko taim fo ko ya taim na e lele matanga e me ko langa i o kalanin Pea koe whainga ngāo i pefuki niu tau na tūla ki ai. Ai ka kai Pasifiki, tau te whito ka tau tōlu tōnga, tala pefuki tau tōlu ko tau tōlu ko kusai taha he tufu ngā moe, lā ngā moe. Alā mea pehe, ka kono mō ni pe. Pea whai lewa ai kamata ke siofi ai fōnga lelei taha ke kamata ai ha api ako, ka koe ako ngā ue. Te hoko AGM ahe, maina taha o me tau hoko, tau ho go be de tu ha be fine ta tau i fe tu tu li ki ta tau e holo o te fai be fe ta tau ke te vita ko ko ha me go ho ko ke ne kole pe a ho ho ka te pe a ho no a no fai e fe ku mi mo mo e si o ke fonga le ta ke fai aki ko ka me fa ngo fu o fu ke ni ka nga ta pe i ho no i e fu ma lunga bi te fe ma a por nga ya ko pe mo e TEC, because tertiary commission ke o mahala i sēni i ako, ko i ngāwe lai whakauriria, pēr whēmā moe fūpa anga lai whakauriria. Moe tau kei i whai ako, ka koe mangai ne whono ke malai, na i te kei ke ne whai he ki muai. Pēr o mai rewa a Tony Anthony tu i tahi, ke ne hanga o fōtu ai a pēr ako. Ko hui ko pēr he nai mahino a pito pē, o se hono whai ki whikumi me sio ke whi maua o tau kakai i e malai o e langa mahino a pito pē ai whi maua ke iaha tau a piako makehe, o whai aki pē e tau whonga ako, whai ako makehe. Pēr ko mea nai mahino me ka matari nta, ko whi maua ai a koni, ma ai whanau ko nofo me he ako, i kai ke hawha toi whamoni ako pē ko NCEA. Pēr ko mea koe nai nofo he loto, o i kau tau ki he ako ia. He kai ke lava ke tu use whainga maari e ke ma o ai haka hau lele e whanau ko ia ko uhipena ke ke sisa e nau anko i loki ako. He kulahi pe ngai whonga ko ia pokai whanau pe he, kai ke sae loki ako ia he whika amo e inglisi, ka ko e nima ia ko e nima poto, ko e ako ngofua, tala ngofua, pea mahu inga ia i hono whatongia i hono au api i hono tau he whana. Ko e tokoni ka ngomātua pea ke oange hatoi whainga maari ange, utolele ange mai api ko ia. Ko ia e whairewa ngai whamātua tō. Pako e tau, me tau pe nima ki he ono hono whenga e ke whotua le api a koni. Pako e ahoni u tau mao e whainga maari e koni hili, hono whai e whunga e lahi ko ia. Pako mahino apita pe ngai lau maari e mangai mo ui ko ko mau e monu ko uhi ko nao fau mai i hea pia kone. Ko e mahino pe foki i linta av, tau siro he tau kotoa, tau pole pole he tau whanau o utu ume he o kulawa o mau i kuna e nao ngahi mataito he ngahi university, ko e ngahi education centers hangi ko e ngahi teki, ko Unitec, tamo MIT. Whanau e koe te nao saipi nao tope ko whewewe tu te nao wako ai. Ka ko hangi pe ko society o kulongo mo ui e iai pe si ni ihi ia e toi whema o angi ha toko ni a o kutoe loloto angi e koe whanau ia koe ia o kulahe ngahi uhi ngai au ne tawhia ik nao tau mihi kuna ia mala e a ko ka koe me aini koe fwoi tau mu a whika ola ke whono ke whakawharenga maria i a ki nao tolu Nei kai ke sai i loki ako lotonga i nau ako ke ke nau ke ima ope haka hau lerei. Pena e whai mai e ngāwe, pena mau nofa taha pehe tufu ngā ko uhi kai lawa lelelelei ai ki api ako. Mau ha whetu ke whai ai ako, ha whare pa whakanau nau lerei e whare ko ia, pena mau nofa taha pe i he langa. Pena te tānak mai ki ai, I paint in plaster. He koe langa, ka e vāri. Pea koe te whakasansani koe konga mahu inga o pito ia i hawhahinga langa pe. Pea koe nei lele mai lewa, pea moe pe moi paint and plaster. Koe taha foki ai ngahi mea au whahe porunga ea koe ki whopapau i o kumaalunga, i he tūnga maalunga ea koe whonuani ko hono āti tai, whakata o wha ai ngahi a pea koe kota kotoa. O whopapau i o kuna au whai ai ngā aue o kuna au toton ke nā whai ko hono a koe i e nā wha nā wako. O ange ngahi pōpou he ngahi tawha ke he ke he pea koe mea tepu o kulawa ke nā hoko atu me he a koe. Me tohi whakamoni ako te nau mau ki hea ki ha ngā aue, pe ko hato e ako o kutoe mā lunga. Ko e whai tau mua ai, pe ko e tu o wana no whai a tita whakata o whāko ia, pe au ku whoa ki mai lewa ki he OCA, ai category 1, ai ako e category tau po taha ia ki o lunga. Ai au kawen i he api ako lelei taha inu i silani i he ono whakahoko a ngā aue, pe amai whatongi a whawhai ako. Pe a, koe au mai koe ki tau ku osi. Fia mau lewa, koe uhi, koe tau whiko ki mai koeni he nou nou e kao ngāwe i he malai o e mō ui pe mo health and well-being. Pea mo e toi toko lahanga pe, mo e toi tau whanau whewhine, o koe ki nau lava ai ngāwe whakatufunga, neongo o se toko lahi pe tamai whewhine, unā uka mai ke ukoos koe ia. Ka toi fia mau pe, ha toi whainga maari ange taha, ke toi whakalerei, ai ngāwe whainga maari o mau he tau whanau whewhine, unā onofu mai me hako, i he tōnga ta tau kai ke mau ha NCEA, pe koe NCEA pe uloa ki, ka unā uke i he tau taha ono, taha whit taha wala. Koe tamu ale vai na e hoko atuke e whono ke hono o mai pea mono whakotu o hangai kōsi i he malai koni. Pea mau kumi. Ke mau hataha ke ni hanga whakalele programa koni, pea mau mai le vai tau toke tā. Moene hu mai koni ke tau programa he fia fini. Pea koe uhi ngā whoki. He koe kōsi a koni i hono whawhiloa ki a e toke tā alorohea. Koe kōsko ni, o kwhai pēhenga hea piako. Ka e toi whamatalanga lo rohea ki he makehe, a hono whai a he whakarele pa mohono tiliva a ea ko koe ni ki he tau whanau. Pea koe ni e kamata a hua noa o siulai. O kwa koe, o kwa ke lahi e ngahi, role pe koe ngahi places o kutoe i he tau kōsi. Koe ai o fufe mao pito ki mōtoro mātua. Koe toko lahi taha i he whanau ako kani kua mausi ako i. O koe koe o mai he mātua pe koe o mai he whanau pe. Ko si i fōi, nau fōi nau tolu i he whenga i whanau ke o mai ke awe nau tolu ke a whainga ko si ke kumia nau kahau. Ko e whae tanga tā e nia pe o mui mehi tanga o tā mai ke mau o ke api o mea o vea i ki tamasi tau taha fitu ku tangu tau ke hane mea nei whai. Ko e whanau e o whia mau lai taha. Pe a ko kumo tolu e kau. Ngai kup ke hike he whamili pe a mui siasi pe a mui kālapka vatonga. Whenga e whanau kona ko ato paloha mō kawa, ke nau mua mai nau tūru ke nau tonga aho whae kōsi, ka nau tūka ato paloha mō kumete i he whiawhi kouhi. Ko nau tūru te nau hoko ato mō kalapu, pe hua noa he nau tue whae lele ha e whatongia ka pau te nau ngā ue lele. Koi ai, fuloloa e kufamatala, ka ku whiawhi a pita programa, pe ku whiawhi a pita e whono, pe amai ausi e ke whawhi loa ke atu, ai toki tā lorohea, ko ke ki lahi lahi ho o asihele ti o, mahino, pia mahino ai fuku mahu inga ki a koe, ai ilo e ho tau kakai, tau te fito ki tau ngai whamili, ai whainga maari e koe ni. Lorohea ki toki, o mai mua haki i whakaiki ki oi kōsi, pia mwe tau pepe koe taimi tēnā koe ahoe tēnā o kamatahi aho wanoa koe hā ai naume ai amanaki tēnā o mao i he osi koea o lawa kakato ai wike e uataha koea ai oi kōsi level 3 i he health and well-being.
2: Mā lao pito Frank pa mā lo e tau mao ke whiawhi whakafuofa koe ni pa mā lo koe hui koe whenga maari o ko mai ke whata tala tala no mha vahe vahe ki he ngahi whainga maari e o ku ata mai ka ki tau tōru maha tau kakai ka pēwho ki he kautau i whānau mo i tau whānau. Koutui ka whainga maari e lelei e ni o ku omi he e whono ka pēwho ki he Oceania Career Academy e a ko e wa a ko ia e whono ko e nau tali ki he whie mau a ho tau kakai, o ku lahi o tau kakai, o ku ikai ke nau mo ui rerei, pa ku alpe taimi, pa ku toi koviange e nau, e nau health, pe ko e nau mo ui rerei, pe a ku lahi mo e tau whanau, o ku ikai ke nau i, o ku ke nau kau ki he a kope, o ku toi whakalakalaka e nau ako, Tā koutou i koe whainga maari e re re e ni kakai mo hou e ki mo tau kau whanongo. Ke tau whanongo re re pa tau wala mai ke uhi koe whainga maari e koe ni o kau whakataha mai ki ai. Koe health and wellbeing level 3 e ni koe nukulawe ke ai a Frank Koloi o kamata e ho wanoa. Re re ki he wike e wataha. Tā koutou i na elawe ke a Frank o kui kai koha o kui kai koha whakamo ni ako fo owe nia. O ku where ai ngahi potu ngawe ako, o ku nauhanga tuku mai ai kōsiko ini. O ko e mea ko umo inga i ai, i hono whafofonga te OCA, ko e api ako ko ini o ku nau i loi, pa ku nau mahu inga i a, ko e ako o ku kaike whaipe i loki ako. Ko e api ako o ku mahu inga i a ai OCA i he taahine pe ko e tamasi i ako, ko e hae ātakai o kuha umi ai, ko e hae ngahi palopalema o kuwhihanga hangai mo ia, pe a ku tokoni e OCA ki hono tokoni iho e ātakai o ki tamasi, pe ko e taahine ako ko ia, ke lava, ke ikuna lerei, ai toko taha ako ko e ni. Pe a koutui ko mea ia ku makehe ai ai OCA, ko mauhange peha ha whamiri, o ku mau whetokoni aki, o ku mau ilo, o ku iai ngahi tono no o koko i api pa o ku wha fua mai he ki tamasi pe ke ta hine ki loki ako o ku mau iai ke mau tari tari re re pa mau tara noa re re ke hape ha whonga ke mau toko ni ai ke toko taha ko ni ke nei kuna re re ai whinga ako o ku ne whai ko uhi ko e kaha o ikai ko ona toko taha pe ka ko kaha o hono whamiri pa e pehe foki ki he community o ku haumi ai. O ku ako i he kōsiko e ni ai Ko ha e ngahi lao anu sirani o kunehanga o ko ha e ngahi lao o whikau aki pia moe health, pia moe ngahi potu ngawe mo ui o kwewe hono whaue e ngahi lao ko ia pa o ku whengawe aki whewe e ngahi lao ko ia mo ianga e tau ngawe e lava lewa e he toko taha ako o hu ke ha ngahi api ngawe pe ko ha ngahi potu ngawe o ne lava dedei pe ia o whakahoko ai ngā o whakahoko rere ai ngā we i he ngahi whonga o ku feho anaki pa moe lao o e whonua ko e ni. O ku o ato ai ngahi pōto i ngā we ke nau huai ki he hange ko ni ke o e toka ngā i o e tau kau toka vai vai pe ko e toka ngā i e tau ngahi whanau i ki ko ki nau tōru o ku whaingata i a whakaata mai te nau lava rere o whakahoko ai ngahi ngāwe ko ni. Tā koutui ko e tahai a ngahi mea mahau inga o ku tuku mai he e whono pe whoke OCA ko e nau hanga o omi ha ngahi whakawa e re rei ke ngahi mea ku mahu inga ke ki tau tolu kakai tonga a e tau ofa aki mo e tau whi tauhi aki ke o ngahi kupu ke heke ho tau whamiri pe ko e tau kau mātu a pe ko e tau whanau i ki o ku omi whainga maharie ko e ni ke tau lavai o ma o ha tau ngahi tikite, ke tau lavai o ikai tauhi pe a ho tau kakai ka ke ma o moha tau mo ui me iai. E tupule kina lelei lewa e tau mo ui, pa pefo ke mo ui o tau whamiri. O ku ke taha ngai whainga maarie o e tikite ngawe ko ni, o kune o te whainga maarie ke huai e whanau ki he ngahi potu ngawe mo ui o ke nau si o ke anga o e ngāwe, o kai koha whakamatala ngutu pe, ka aku nau o, me kamata anga o e kōsi, ke au ke wike whaka osi o kōsi, o kōsi hanga pe he whono, o tuku a tāmai ngahi potu ngāwe ke nau o ki ai, o ku kawai ai ngahi toke tā whakawhamiri, te nau o si o ke anga i whonga ngāwe o ku whai ai, o ku kawai ai ngahi potu ngāwe dental clinic ngahi apingawe ni fo, te nā wō ki ai o ku kawai ai potu ngāwe o ku ngāwe ke kakai o ku mental health, te nā lava o o ki ai ngahi api o ku iai ngahi kakai kwhaingata ia, pe kwhaingata ia whakapaanga, pe kwhaingata ia ko yanga no fo fa family violence o kulava e polo karama ko ni o ange ha fainga mari e ke tau ka wa ko ke na ia i tonu pa na usi o tonu i ngawe o ku hoko o i kai ko ha la u pe pe pa pe ko ha pe ko ta la no ngu tu pe ko tu yo ku fele ai nga hi ai nga hi fainga mari e fra o fo ofa e polo karama ko e ni tene lava o atu ke a ki mou tolu, pe a koutu i koe taha ngahi i koula e polo kalama ko ini te mauhanga o atu ai polo kalama e a ko o whakatatau ke tū kunga pa mwe tū unga ako o kuyai aho o whanau. Ke a kina tolu ka umatu a pe koe whamiri pehe kuo sivai amanaki ke tau whanau. O kutu o atu ai whono pehe foki ke OCA ke nau tali e nau tole whatongia ko ini ke lue whakataha pa mo ki tamsi pro ki tahene ka pa o ku ke pehe ku tō lalo he urunga ngā pe ku ki tō lalo he lau ko ngā pe ku e tohi te mau rue lue pe mo ki nau tolu ke e hoaki a e nau poto i ako mo e nau poto i ngā ue ke ha tūkunga o ku lava ke nau hua i ki hanga ue pe ku harako o ku toi mao lungange.
1: Mao, pito. Oete ko ko ipo ko tata mi ko ko me fa me dalo fa fo fa bito en pa koma ho inga ia i ho la ve ko ke to to ko ni api ko no tau ke tau ka doble ke le ka pa e to ma o po an he ko ai na o en auto nga en ai en ai kupo en au family pe on auto lu ke to le yang en pe ko fa le le en au me to ko ni ka en auto lu ku ya han ai fa ngata ia pe to en e lo ke en ai pui pui tu a la pui pui tu a e fonga ke to tonu ke tenga ya ke ya ka pa te to nga ta o ku o fa ngata ia fra ta mai ko te te ta te ko le pe galinta ke tu mai mo wiki a en ai wiki ko mai ke toi tanga no pe e fu mau inga ai polo kalamani ka te wate ngai fika telefonia pe hetai minna fai utu usma elinta ko fika aku ko wiko ma mau inga ea mo lolo hea te wate ku fika hanga tonu pe ik mou pao ke mou fetu tak mai ki ai mantu toi pe hanga i ausi pe a whakaava ai e tau polo kalama pe i aho wanoa pe fie mau ki whakafone ngai fom o fie mau ki whakapapau i ogu mau ngai tokoni me ngai vaa kehe kehe ai pule a ngai ala tokoni ati i student allowance me ngai mea kotau pe ko uhi pe ke ia ngai tokoni e tō atu ia ko ku fika ko noa ua fitu fitu no noa whātaha valutaha noa ua fitu fitu no noa whātaha valutaha ko fika hanga tau no au si e te ka ala tāo talan noa ke ala tū pe ko hataha pe pe ko manu ena he North Shore ko la tū me uesi te pe ko tofi me he East Auckland pe ko awen i South Auckland ko hataha pe a mau tolu ke whi mau ke mau atu ke ngai api ko ni o tāna noa mo ke mau tolu fitu tak mai pe ko fika au si e ko noa valunge au ono uoua walu fitu taha. Koe tau mahuinga ia eni i he kahau, au e tau nofa e whonua ni, pa tau mahuinga ia i he tupulaki, au tau ngai whamiri, to e mauha ngai whainga maari, ke ngāwe lereiang, he koe sayange ki se ni, tuku mau whakawike mai, whakalukufua i he api, koe whainga maari ange, ke he api uto e mawhana ange, ke he mea tokone uto lereiang, ke he wala uto e mawhana ange, a koe mawhana whanau, longa e whanau ke iki, i he ngai aptak taha. E lolo hau te hamea whakaosi te ke tokanga ki ai ke imua pia ta whama alo ka linta pia ta tali tali whangai telefoni koe ni te nau taa mai koe ni.
2: Eka e whakama alo api tope he whakama alo ate ma uwhainga maadie pia kuma look forward ki he tali tali ngai whehu i pe koe hai hangai toi me aku whia ma alo api to linta e ma utaimi.
1: I o malo a pito lolohea pa neongane ki no no pe tai mika koe fu vahe vahe lahe neku ke tuku mai ke vahe vahe moe ka ai ngā i e fia fini. Malo mua linta ai whanga maari e ke whai atuai ai pōtala noa o e fia fini.
0: Whau malo lahe atke te koe Frank ka maa foki a toke tā tongi i he whakakoloa polo kalama ai pōni pia te tau toki foki mai i he polo kalama hoko o hoko atuai o ua te ke whawhaka mahaloi Frank ke tok whaka osia po tala noa whika wak pia mo ngā ue oku mo hanga o whaka hoko mahalo ka mopo uria
1: mahalo bito Linda tu a whātu ki tonga koto
0: ko Frank o lo ia ka mahato ke tā lolo hea tongi pia mo polo kalama ko ia iPhone o pia mo OCA.
3: PMN Tonga.
4: Ko te whenga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua, ki whekoa, ki he holo, resieri tonga, ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko e uhi ko si whakatangi mai, pea mei haapai, pea mei he pure ako, mo e whanau wako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga, ke whei ngai haki i mea ifi, ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pea kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni. Pea mo e haapai ko toa pē, ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si i whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa ko e whakakoloa ia ki si i whengani. Io, e taritari mai me iai a si i kaukoristu tuku o Aotearoa. A whee ko a po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no, i whee ko a holo le seri tonga, api ko tuinga papai o Wesley i Mangere. O ku mautu i pē, te mou tali le lei e whakatangini o ku whai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke whika telefoni ko ini, noa ua taha, noa walu fitu taha, walu tolu hiwa wā, pe ko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti ko istu tuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa, Malo.
5: Rom ho eki kat mua ki whanau noa ia koe ni ke kāenga kotoa pē me he kolonga tata, pe mo e funga matahi wā. Ko i whakataha ni ke kāenga hawhewa kotoa pē utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate he hong fulma aua o siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street ma ngere. Ka taki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanau fukoia o tuhe toka, ko no pongpongi. Ka taki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ki a tuhe toka, hiri ai whanofo, pe mo no pongpongi. Mea mai ki he tau whataha, ki tau talanoa, ki he tau whatongia ko e ni, whaka bāpātu, ko miti ngā aue a hawhewa.
4: Tanga maari ko ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, Orea ki ai, malo.
0: Toi mini te wafa pia hoko ai hiva. Polo kalama ko iau koko, ko e kuohili, lolo tongani pia moe kaha uia, e whakahoka te polo kalama ko ia, e toke tā mele nai te tau moe folau. Tau wakai heka tau ki fwoi fasi, pia tau tok foki mai ki he polo kalama ko ia. Sei a fafine, mei he Iongi Brothers.

0: e polo kalama fokieni na e whaau atu ai a e polo kalama ko ia kohiri lolo tongani pe amoe kahau a ia na e whakahau katai hono lau o e talanoa ko ia o whinau ulu kalala i he malumalu ia o e sosa i e tilea whatonga. O ku whakataha wha mahina ma upe foki a e sosa e ti lea whatonga, pe ak nau fiefia ma upe ke vahe vahe atu a e ngahi ngā aue, kuo whai hiri a e whakataha wha mahina. Na e lava foki a e whakataha ko ia o siulai e aho monite ko ia wikeni. Pe a ihe fiafini o ku kau whakataha ai pe a moto ke tā mele nai te tau mue folau ko e toko nisea aia, ke ne e whakahoko a e whatongia ko e polo kalama e poni. Malo e tau mau a e fiafini mele nai te.
1: Ano tau lama e linda.
0: Malo mua a e tukutai mi ke kau mai ke polo kalama pe a ko lava atfo ke whakataha ko ia siulai. Kataki. Vai vai mai mua a e ngā hime a ko ia na e oha ke e whakatahani ke mahino ko tau kakai e ngā whatongia ko ia ko lama.
1: Iyo. Malo opito e linda pa ko ko le peke u pa tapu atu tapu mo hau eiki tapu mo ha mata pole kai o ma a e kakai o fonua o ku fi fi opito he he fi afko ni ke fra ho ko ki po kala ma ko ni ko me me ko fra mata la i a e society le afra tonga aia koe ki kautaha ia ko mau whakotuu ke o koe ura ki tau mua pe ke feinga ke puke puke a lea whakatonga i tonga pe a mo tu a tonga whak i tonga pe a mo fitu ko toa pe i muri kawaya no silan a ku lau beki ai ko tu a tonga aia e linda ko i whakamatala peke ki kautako ia pe mo uhinga na e foto wai pe e taimini fo ko tu vena na o sfape ha whakamatala kia i ngai polo kalama ko hili ka ko e oat pene tata puni atu hato e whanki mea pe se kau akta mo kautaha ka ke ka ko e oku hini oku iai fo ke ai kau whafofonga pe koe kau me mi pa kautaha koe ni aia koe kakaia o kuna o tokanga. Ki he tuonga whātu tā maki pere pere ngesi o kuia e lea whakatonga he whonuani. Ka uma āfo ki i tonga. O ku koe mole koe e lea hoko ia. O ku hoko lahi tāpe ia i muri ka o ku ku oskamata hoko pe mo ia ia i tonga. Ai mole koe e lea whakatonga. Aia, ko no uhinga ya ko no foto e ki ka ta ko ni ki sai ha feinga e pai ha feinga ke tenga ke ta ofi tu ai fu mo le la ko ya lo tonga hoko se ko no uhinga e sai e tui ko mo le ko ele fa tonga me i he fa na o mo to tu pu ko ku ne hanga e ya o pa u pe ne ngauri ha fu u vanu i he mā o e tau tangata motu a mo e tau tangata i ki. Pe a hoko le maria, koe ui koe mole koe ele whatonga, o kai ke nau fu loko tala noa. Ki i tala noa si i si i pe, pe a mi mi wha hoko ia ele whapti Ka koe fu umanu ko ia whae toka ngā ki ai. O kai ke lama o whihanga hanga ia, ta mo i whakakaukau, o e nofo a kāinga o ku mau mau luta pe a nau whae taha pe a koe nau ngahi tō ka ngā tatau i e taimini a ko a alu ai tō tangata motu a ia ke whakatonga he lahi ni ia i nau lea whakatonga ka e alu e tō tangata i ki ia ke he nau ngahi tō ka ngā nā tō pe a ku nau a alu na tolu i hala whanonga kehe, pe kaiwa ke iai e mau mau luta mui whahai taha. Aia koe, o ku ngari, o ku whai ngata, aia koe ngara koe lea whatonga, o kai ke pe ke ha sino mai, e? Ha me aia ke tau, pe o whatu tā mak, ob me apango ko hoko me an het ke hangi ko tan si o ka hoko ha fatu ta ma ki he ala se tak ko tan si o ko ya bahino e me ko hoko ta ta fa ka me apango ya ko mo le le fa to nga o hangi o ka ki fu fa to ka nga ya tu ko ke pe ai ni ihi ko na tau pe na wa ko ke he le fa tonga pa mo tu kunga o le fa tonga mo me ko ni o me o mai ta na tu po na no fa we ki a ki tau ta ha ko ni ko wi ko te si to tu i ko ia ko le a le a te o ku ne hanga e ia o fa ka sino ai ilo ai ka kai ko ia ai ko no nga we a ke le a e ai le a ko ia tau pe pe tau le fa tonga o fakasino e lea fratonga ho e tau ilo mo tau anga. Ai a kapau o mole tau lea fratonga, o mole ai ae anga, pakatonga, e moe mahino fratonga. Ai ko ma o ko e lea fratonga. Ai o puke puke, te ku tau tau e lea fratonga. Ai ngai ae mahino fratonga. Kono uhinga ia koe e ai fa amu ko e pehangi mai te tau tokanga ka to a ko me e tau tokanga ke so sae ti le fa tonga ai mahe no ia o tokola he ka ka ia mu no ai ki he me a ko ia ki fu mole ko ia mo fu vanu ko ia ko ku topu i he mole ai rea i he tau topu ta mo e ka fa na wiki ta ko e me a ko e taha ko e ko e fa kau kau e ke ke la mai a ke fai pe e ha ki ni i ai puke puke lea ko puke puke lea ia ko me ai a o te tonu a o fai a he pule anga e fai a he pule anga ko uhi ka la ma he ko pule anga te ula ma o a u ki he nga he tapa ko toa pe e society ko ki tau taha ia ko ni u puku puku si i pe ia ngata pe ne ma fai a na e mea i ngā mea ofi te koe ki a te ia. Ka koe, ka koe, ko inga ia ai whakahaku. Ai ki i whakamatala koe ni pōni. Ke maheno o ku ia i a palopalema. Ko palopalema ko ia, ke whai ha mea ki ai, ke whenga, ke solova. Ai a koe, koe, o ku ai pe mau kau taumua, e mau ngāhi taumua. E ala whai ha ki talanoa ki ai, ka koe kore te tukumua e tinta. Tuku mua ke ngawe a pe lea mahino, pe lea u fai ngon fua, i he whakamatala koe ni. Ka pau ki hao, me a pe tokanga ki hao whehu ki ha, ke eke mai tai nini.
0: Ma lo a pito e toke tā, kuo wholoa mai foki a e whingawe aki e sosa i e ti, ta lono fotu e tau kuo sipea mo e a leti oni. Koe hanai ha o wakai ki he whingawe aki ko eni i he ngalo ea. I ai nei hano aonga ki o mō ngahi tau mua ngāwe.
1: Iyo, mahalo apito, Linda. Iyo, koe taha foki ea o ngahi tau mua koe society. Koe, te upehepe koe tau mua lahi e ai puke puke ai lea. Ke ua e mole pe e mate. Ka koe taha e whangi i ma ma a o fra am ko ya ko sein ke mau a o atu ki he society ke kakai ke tenga ke a o atu ke kakai ke fai a tanga noa ke fai a te mahino aki o ku ia e palo pale ma ku lolo tonga hoko ta ku se ma ui a ke fai a nga aue ke puke puke e lea o hi ko palo pale mai ai ko polo kalama ko e le tio i he anga koe mawongo i. O ku malala ia ai koe hui he whanongo mai ki ai ai. Lea mai a hou e iki, pia ku whanongo mai tonga ko toa te, me tapa ko toa te. Pa koe taimi o mou whamafola i he ope, o ku whanongo mai pia mo mūri ngai whonua ke he. Ai a koe konga ia koe tau mua, ke whenga ke whangona, ke whafango, ai tokanga e kakai ke palparema koe ni. He kuhangi ko kulau ko ane nai, o ku tai mila he a kutau mō noa pe tau tolu, he kwe ki tau fu whakatoka ngā i e tau tolu ia ai mea koe lea. Ani e a kwe ki rano si no, he? Tau tala no pakai tau whakatonga. kako kako ai ko singa ko ko ni ai ko ma ho inga ai ko polo kalam o mo ma ho nga ia o bit o mo tuku mai ki tai

0: ma ngā oe.
1: Mā loa pito toki tā. Toi ai nai ha mea ke uku ke pehe tonu ke whakalelei i e whenga oe aki koe nōk tau whai.
0: Iho, koe kongai e taha ko mau tōho luia ke mau whaohanga i polo kalama. Ke lama ke mau lea, ta lama ke mau kōle atu ke ongo ke he kakai. O kuia e mea, Koe ngā he lama pe ke lahi u polo kalama e. Ta i tai ke jahano, ta jahano fu ola ona o ka pau kai se tokanga mai ha taha i. E koe tapa ake a mau tōlu, ko mea mau ke ngā ue ki ai.
1: Malo. Ia mea ke kuke tau fie lawe ke ai fafin ke ta whaka osi a ke polo kalama ko i peko ta taimi.
0: Ia, au tohe minite fi ha?
1: Tohe minite tōnu.
0: Ia, sai aki, koe ni teu ki lawe si i peke ki ta whaka ki koe ni, koe mau feinga ke kau mai ai pure anga. Ai pure anga tonga. O mau lawe e ma tolu koe tai mini, e tu e tai mini. O ko lahi au pita ngā ue mai ai potu ngā ue ako. Tau te rito ki heno whao. He ko wifo ki he ku ako e tō ngā ia i he ngā he ako. Koe le soni siri te. Tau nau whao e ngā hi tohi, anki tohi, lau tohi, ki he lea whakatonga. Ka koe, te he fo ki he ko tu ngāwe koe ai kakai pasiki. O toi lahi me nau ngāwe ko nau tolu nau whakapaanga i tau ngāhi wike lea whakapasiki. A tau hanga te tai mien ke wike lea whakatonga. Ai ako o ko honga ia wia i ngāwe e pule anga no sila. Ka ku tai hoki whaafetu utakia te amoe pule anga tonga. Te ene tu ue tai mieni ne whai e mau ki itohi. Koe ki tohi koe ako ki tohi ke pare mia. O fie, lande te au ki ai ke mea i e tonga, ko kakai tonga na whanongo mai. Koe fie inga in a society ke kau mai pure anga. Piko ha, koe ki tohi koe ako kole pere pure anga, pe te nau lama, ke nau tokoni mai o pou. Ki he fie inga, ke puke puke taurea i tonga. He koe uhe kui ai fo ki whaahinga ia, ai whanau ia i tonga, mole maurea whatonga. Ai o hoko te ia i tonga. Ai ko i whanau ia ulea whapalangi ha nau ngahi a ti ha nau ke iki. Te lea whapalangi ha nau ki iako, nau hūna toke whangi iako lea whapalangi. Pa nau lalahi ake nau tol, uk nau ko lea whapalangi ha nau i lo, pa nau poto ai. Ka ko e lea whatonga ko mau whihinga tu ki wha ngā ue whakata. Te hoko lea whatonga ko e lea namoa ia ko i whanau. Ke nga moa i ki nga tolu a ke lea whakatonga. Aia ko ni a pia ko pia ke mo e kore a pia ke kai ngā ke nga uta. Pakatoka ngā e ane moa i ke inga e tōunga mātua, mo e tōunga whini mātua ko eni i he sosai e ke lea whakatonga o toko ni mai i tau kau whakataha. O ia pia malo a pito linda.
1: Malo a pito e toke tāmire naite. Pea o kumohone au pito ai whakatala noa ko ia ki ho muwhenga ke pule angatonga taimilahi o ku whai e whetu taki pea mo ki nao tolu i he e-maili pea ku te e-maili whakatonga at kita ku nao hao whakapalangi pe ki nao tolu ai kau ngā hawe koe meitonga ka koutui pe e iai pe hataimi e o ngoai ai whenga ko ia o kumohai ki a teki nao tolu ka e whakamalo lahi atu ki a teki mo tolu i he society lea whakatonga au no puke puke pe moe whiinga ko ia ke puke puke e tau lea koe hui koe hako tupu oi whanua i e kahau. Mā loa pito, tau tok whelonga ki e polo kala mahoko, ka ke pōria.
0: Mā loa pito, linda.
1: Mā loa.

Ko tau tami ko hoko tau tonu ahiwa. Te tau kolosi ki tonga eiki ki a peteri ake tau tala noa po me. Pea mwe polo kalama ko ia katoanga ai koristutu kuri ahona.

0: Romo eki ka e tuku mai mo e whenga maari eko eni, e whai ha talano pe a moe peteri ake, tau talano po me, whenga wa keni pe a moe katoanga, e koristu tuku ria hona, sai ne ha alumni i tonga. Mala tau mao e haoni pe a malo mo e kau mai ki he polo kalama, whewe a tongana pe a moe polo kalama peteri ake.
1: Malo pito, Filippo, kai maa foki, nga tolu kotoa pe, whanangu mai ki he polo kalama koe ni, ko maulo tonga foki i tonga. Tāku whaka o fō whai mea kotoa. Nā mau tūta mai ki hene, aha pure ruru e wiku o si, pena e kamata e kātuanga i he pō sāpate. Ai oko ha, pō programa whakalau maari e, koe kamata anga ia i programa. Whako no whaka o fō whai whanua, māu mea kotoa pe.
0: Koe, ko ki nau tōru kona, wa ahi atu o kui ai mohani ihi me i whanua lahi me Amerika pe ko Nusilani pe, pe te reak.
1: Koe, kātua ang whuko ini, ko kātua ang whuka mamani lahi ini. O lawa mai a Amerika, lawa mai a Hawaii, lawa mai mo Australia, but mo mau tōru kona koe mi, pe Nusila, me kiwi. Koe, koe wholau, mazi e Filippo, Koe hao a madome i Nusila u hange hake he mauhau. Hao e fonu mai ko a Nusila. E nau hao koe he hao ke kātuanga. Mau na mau me o siofi madome he toko tolungi au tuk tuk owa i ai. Hao koe a Nusila koe ke kātuanga. Koe whakalata ka koe fonu a keke, u fonu a keke, na lama mai. Gen. Ayo koe whakatau tolu, koe ospeke tau tolu, foki mai ki tongani. Ai go na pe ai go ha ga to be ai ngai fono ngai vai fono go to be ki hen
0: ko ha ka venga la hi o ta uni o wa fe wa no pe te re
1: o go ma tu go ka venga la hi ta ha pe o wa fe wa no u la gi ge si o ge hanga go la hi ma e pa nga go ma nga gi be u te ha te ri Men ai nei kama te fata hia ko ha hon. Ano sio ke panga ko un mautoko nia ko he kolistu tuku faka tau ke ha kolo tonga. Pa gai ke ngatai ko tau tolu ni o fili ai a president for all o tau ni. Au te ke a te mautok fili i falaite. A fili ko president for all ko faka doa ko o mamani e fili e falaite ko ai ko uhinga e faka tau tolu be foki mai ki tongani. Faya e fili, mo sio ke ngai mea kotoa be, o e koli stutuku. Ko mea e koku, ko ngai polo kalama ia, oku ui ngala e hawa kakai. Ui po ki Filippo gei mau, ke whanongo be, hangu e un mau kifo lau futahi hou, ai mea koko. Ka ku mau tuku noai be, nusi lai, ku mau alma toko, e koe ui ke whakakato e tau mua, o e koli stutuku ko e oriana. Ko ui ngai ia mau hieni, ko ui koe koe koe mea koe. Ko e ngai whaton tonu, mea kehe ia, kau ku mau heni, ku hiko polo kalama. Kau koe mea lahi au e tau koe ni, he koe ne lawa be shiri, koe ne osi e mahino lewa, soloa kātoa e upalo palepa kotoa, koe ne osi e nganga e huko hoko koe i he polo kalama koe ni, ai koe listu tuku ori haona.
0: Koe tahanga mea fua mawhanai e whingau aki koe ni, o mo fai ko toko ni ko o fai ki apia ko lolo tonga
1: o ia
0: ari hona pe mo sai ni ha ko ha na hi fo tu tu o fai petelia ke ta te fito i he toko ni atu ki a ki nau tol mo e ako mo ka ha o ni ta mai ki o ku lolo tonga i loto he apia ko
1: o ia ko apia ko na mi mi a o pe o mau ke tolu a whetupu, e ko risi whakatoa. Ka koe toko walunge au, ni mango fulu, o ku totongi he kolis tutuku e nau ako. Ai ku kawai pia wawau, hapai, pia motonga tapuni. Ai ku osihanga me he, ki mua bena o si, pa he panga e wakilu ni mamano, koe panga ia koe ange. Ba koe whonga whoki koe ku mau ange, koe ke mau te oeatu matolo aeru, koe mau mon alla de beg we ma du wai ka president stake yo ngai fe tu ko to to he te na o mai bena do le wai be ko mi dia ai to ta un e tonga e panga ko hai e me go pe fai le alla de president stake al me president stake ke ka u bishop go ngai wodi te na ha report mai ko hai o fainga da ia ko hai ko ni family si fuga o fuga de la batotonga ya ko ko me ai ai ka bishope alu le pan ge va le va o atu le ga tina do o ba ge ab hasilini ya o foi fuga u pe hingo am me ago to fai go to be he pan ga ta pan ga me ago to ko ge be ge ad ha pan ga ta fi bo u ha fi ge ke ste ge go iga ko foi ta la de ma nga ko ko be go al be os alu go to be fuga u ko fu ko fa nga be nga we be ko ge ave asilini ga ke steki pe ko wot ko ko fo wa mano e wa kilo ni mamano ko ye e to koni ko e ko sto tu i e ta o ki e ta pe na kama ta ye ho ni ma tala no ai ko e e si e ma na ko lo to ka kai ke hik ke to hiki e mia o i al be fu ta i mi mo to la ya ge si fo ka ofa ka kai ka na e i ku be ma u fa ta ha o lo to be o e to hikia. Mati e Filipo ko yang ko e mausia si o mau e mea katoa. Hikai ke peat bege mo peat be mato hiki. Pea hiki lewa i kai. Kuo pao ke te alo atu ya ke alo ke siasi, ke ulo siasi, pata ufuka taha e lewa i, pe toton ke tau, ke to hiki bege. Kapa i kai, te la te foki mai. O kai ke pe bege alo atu be mato ko e ba mau puri i kai. O pule be a siasi i he mea katoa. Mato ko e siasi ko e niko tana be ke siasi, o alo katoa be ke sole i ke pule, o pule i mea e panga. O kai ke mau pule i mato ha panga e taha mate, o ave bege ai. O kai mau fai ngawe be, ae kristu tuku, koe ave be wakilu ni mamano, fai leva he ngawe he kau mea, kau ngawe koe ni koe mea, o nau tahe panga, tu fai leva he vahe vahe. Koe angai e ngawe koe e mau koe istu tuku, whikau ak bea moi panga, hono vahe vahe ave koe ki e ngai api hako kotoa e si asi.
0: Pefe, ai wha rau, he ko ilo ipe ugei, e whakai atu ka ki motol, ugei, ko mōsi mō tōru me hea kō, ka uki ai e ngahi ngā ue, mō e ngahi ngā ue anga, o ku mō iai, o ku mō tataki me iai, pe ko whānau. O kia ha ngahi mō nūpe he, u whakatawhe me he tamaikiri ako loro tonga, ko uipe ko nau ka hau. Tau pepe, ko e kapa uki aha ni ihi a i loto, kau fai fai tai hau ku ilo i mehe tō lahi au whānau i ta whāke hiwa. Kapa kua tahai au au kwhi alu he lai ne koe e hiwa. Kua hana toko ni i ngahi tare niti pe he ni pe te liake.
1: Koia. O koia. Atu koe, koe api aku koni koe lihauna, o si māu pe mea kotoa. Atu koe siasi, koe siasia, koe ke nau teite i tare na tōne ki se niti koe ni uma o atu.
0: Koe.
1: Na koe pa mea whaingo fua, au no whinga i ke whakahua ni. Hena ke ke tāria. Hena ke tāria si asi. Ko ko toki, ko i mea koe na whinga ko tau mua, ke toko ni e ki whamiri masiva, ko mea bena na tāria i. Lapa me whatungi ai, he koe si, ko a pia koe mau pe mea koe toko toa ia. Ko mau ki mea pe ko toko ni, ke totongi a kope, ke si oa, ue whainga tā ia ngai whamiri koe anke. E koe pe ngai whamiri ku whafofu. Ka koe anga koe, e mau si o koe ke he mea, ko si mau pe mea koe toko toa ia e a pia koe. Koe mea pe mau tau mua kai koe totongi a kope. Pa tu kei, mani ku tepe mui kauta mai au, hango koe mau tawhaki e kauta mau ki bēk, unā uo mai na tolu toko ni, mea ke sipoti, he? Unā alpi he. Ka koe taha pēne, mea uktari esi asi, ai koe si tutu koe ni. Unā koe mea pēne, ma tu, te kei ke whaingo fuai ono, ai ke whakahua. He? E koe mea, te kisegen, ke whataha tāin. Koe uapi ako, o ku angi he pule anga tonga, ai se niti totongi, ke toko ni ke api ako. Ko ri au na be ko ke tari na to. O wa be u hinga sia si. E ko hinga ne sia si. Papa u ko o mai he pure anga ha se ni ke mau do. O ri be pe tu tu mai me pure anga. Sai o de he ka ke te ngo fu ke te fa ko i election fa lo tu. E pure mai pure anga e ka mau do. E ko so mai si di ka mau do. Ko no hinga ia. E ka ke te te tari mau do le ke o fa toko ni mai mahanga se tu. E wai pula me se asi e mea koto pe. Ka ko ki mea pe ni koe mau fai, ki se ni ti koe mau toko ni, ko ki mea pe tari na e tari, ne kai ke fai ngo fua no fenga e mea koe ni hi, e Filip. Ka koe mea koe ke tonga whaka ako me mea, wha fau pe api ako e ko si le le ibe no te ui he se asi.
0: ok foki mo mea ia kuhange ke lawe mea. Kwa ki whainga maari e. Tau fia ke kaupe mo tau tolu he shea, tau fia kau he ofa.
1: O ia.
0: I whaka atama, e peke tau ofa atu he, he nai ofa e ki tau tolu he taimina tau iloto a piako ai.
1: O ia. O ia, kai ka moni. Moni au pito. Bago si e, koe mea lai ako, foki mai e ka kai ki tonga ni. Matu koe mo foki mai ni ki api.
0: O ia.
1: Koe mana tu, matu ina italu, mango e taiva, peke mau pau, fitu faa, peke fitu fitu, ne ka mata e ko no fufua e, e mea koe ni, e koe lisu tuku. Tako e futou tangata koe ni he taimini, ko nao tolu e nanau kai mai koe, e toko ni koe, e koe lisu tuku. Ko hinga e unau fie fia mo veke veke mai ke nao foki mai, he kai ngalo hiyo nao roto, e ngau e ki toko ni nai fai ke nao ako. E un peo peke nao ana tolu, pehe ko nao ngau e maalunga he pureanga. Ka kua e ki mea e unau maa. Na ilo, he? Na lava ye na fetu taki, mawe na fangi ngawe, ko vinga ko apia ko, he? Ma fanga ni ko alu hoko ko ka taki malu ngai he, ye si asi he lo tu, he? Ko ngai me ko na ma winga ya e ko tanga ta ko situ tu, foki ki api. Foki mai ki api, ma ha ko ya toko ni e ngai me ko tope.
0: Ko e Eta ngai me ya ko mana tu pia mo Kata fa mui mui ne interview au ne hau tangata ko ko saia taione ma tala noa.
1: Oia.
0: Ne tala noa a saia ia he ngahi tauhi koe moe whanki i manatu merie ki he. Hanko ko ko se taulaki moe kaunga ako koe whamatala ki ngahi.
1: Oia.
0: Ni tongan talo e o mai ia ki hen moe kai ki toe. Mau e ngahi mea pehe ia, tako ki ai whakalate ia ai tonga, kai ki tau.
1: Oia.
0: Katau o, ko umea pehe, pako tahe manatu meri ia he, hao mo whononga whakamuimuina ma talanoa ai, bea mo saia taione, talanoa ki hono. Ke o whai koe ki mutol, e ki nautol koe i tonga, peto e whakafo ou ai whiongo i aki, mo whikau aki.
1: Oia. Kaki mua he ngāwe. Koe mea e wene tala koe he eki. Ka pāi kai te mōrea, i kai whainga tā ki whakalea e maka.
0: Koe.
1: Stegi. Plama lepe, anga pe eki a koe hawe, hange pe au koe maka. Nega ke wā kawi he korisi. Ka koe ngāwe, koe ke utoe pia tau iau. Na unke ke wā kwai. Ngāwe pe au iau. Tino koe te ngāwe maro ia whainga mea. Koe pe hivi o kufuaki mai he eiki. Pa koe pe moi tāpu aki o kutoe maui he ngāwe koe. He ko te ngāwe wha mātu ato. He? Koe koe kawe inga e tau mua koe ngāwe koe koe whai. Pea koe tongo si iro i pe he kakai. Pa koe ke ora tau talangi na wāke tai lulu me i kai. Ango ke tapolo kalamu koe ni. Te nau whanong ki ai. Mungo ni pe ia. Ko whanong koko interview hame, hange na mu feo he ako, e te ki waka uai, na waka i tairuru, na tō fea e polo kalama ka ato a tairuru kua unawa. Ko pai ki lau pehe hau ia e ngawe ko whai. Ko whaha pe ngawe ko whai. Whai ake oskia verenga he ngawe. He ku mawa e tāa bua kia. Un ka pai ika tiki ngawe oskia verenga koe. Hala tāki ki mawa tāa bua kata.
0: Koe mea ia koe. Mono e whanau, whanau tupu ake koe, aho ni e pōpō koe mō whai.
1: Oi. Te
0: hoko ia koe langa, oi whenga Māori e mai whanau koe, oi aho ni mō a pōngpōngi.
1: Oi. Koe si, se Rocky, nā mō kamata he sāpate, koe fireside lea be mō hiwa.
0: Koe.
1: Kai ki wei koe, mā rata mā tōkoi ki ha hiwa ia, a anusi lai, tōki a rata ki ho whuao. Tomau koro, ki he sasitonga tau atainai, ogi mai ka hiva mau hiva e madol eh
0: good
1: bebe ka ta mai na hau ki tonga tonga ni o ago to ya be ya ago ma wa be o ago hiva be be mai alu hiva eh sa ya tare ni ti o me sa igwe de alu ko ki te ki te no be sa ya me ko fi ma o mai ha potsias ki te alu hiva fa hiva so go ta po ki wa be ki ho wa u ki mai hiva ma wa eh la u mo shi o ki ga ta no a me eh se be ki fa no ma ma ma ni go do eh ko hiva no shi la todo atu ka ba na mo ki shi o e video go ya eh fa ka la ta de me go po sa pa de ya po mo ni de ma o alu o go ngai po lo ka la me na me ma o alu ki ko bebe ka ma ta he o no ke po u ri o al ma do o shi ai au ya eh ma o hi ko ka ma ta hi ko bebe hi ko ye ta ta be me pa ngai la ta ta alu pau ki ke se ko mata moana i se tu go ya eh eh wa fu go ya o hi ko bebe go ngai po lo kala mai ai ai ma ai e pian go ko te si o i filipo e fe me go ni tu ben a fu pidi bebe ha la ta ke me ka la ko bebe e claro ma ola to kli na i ga to he fa bebe o ave ko me o tu ke to ya go ya to ngai ki na go fu pidi bebe ke la ku ke bebe he Quando io Paolo non ho fagato che se vuoi per la mena mo fai. Pa quel moni te le va. Na mo te mo fai ma lì. Ma hule va al di palace. Poi ave ho ma hala che tu, eh? Ave ma hala te te be che con tonga e ma uffi. Mo è fu pulo di Filippi. Eh? Allo fu pulo che ma fa con quel mo di hala bia. Poi mo ma uscila, eh? Tola da mano, eh? Alugado do mau mea. Pai anga ia e ki polo kalam na mau kamata mai moni te, o hau gani a fi, o tusi te ia. Na mau whaia e laka. Boi, fua ki pare. Ka tiki nau tolu, na nau tō tau, i ngai taimi na e fotu ai, ko siu tuku au mai ki me. Ko fi mea me whakalolo mataha na mau tau ni e Filipo. Na e tai i tō ta he Filipo tu, na e kau he mau kau fōlau, e si tō ta. Me ao fo mo ma hiko ma to le fo mo mo anu sila e e me ai ngo u ma wang o e ma to le mo ni bela e fo fo la we la ve ko pe ta buong o ia o ga te ki ma to e ma aru fai e ai ai e tu ku pale e se fin wen e to ki fo la fo la wa due ane af ai fai be me ma gilu gulu ko e ma o ga nu sila to ko ni be ge ki fai ta ngo ai ge ko ya ngai e mo ui ai anga goi el mo mahi mo ngawe ku vai mate ai mate bia pe me o fasi fia pa un ton ni age tu i heloto e ka golis tu tu godo mo i age ngawe e golis tu tu li hala e na vi vi ai ko ngawe mo vai na ulea ta lang flip ko ta ngawe no sila ko ta ta mate be o ana ya ta i mia o na ta i bia ti ta fu vai vai di amri pa tu amri ga fu no ya fu no ha una do mo la do la ni mangue u si ma ve na ta hafe na do e pa un po be ke ma venga ke ma o ta hafe no be ta ki pa nga ko fu au fre pa un be ke ma un alu be pa te be we ma ti ma venga venga mo u be u i lo i mai ha ta hai ba bi ko fu au fre tau ai me a goi ma tu wa ta fai nga loto ko tau ki tanga ta he la ba tu e ka ko toka he o la ba toka ka ko tu e he ko ja ko fai nga mo ye ko e fai nga ngau ko ma fai e ta ki ko ko fai ko pe nga ngau ko ma fai ma te aki e fo lua nu sila ma te aki te ko ma al pe ko ki te ma te aki e ko li tu tu ku ya ma te aki e fo lua ya ma te aki nu sila na to la lua nu sila me ka ko e ko ki fono ali gereka ka tamaya asileria e nga kontinenti mo amerika e mo fe faka fe kiki haki ai giwi gere mi agoni kapulaya kapuya
0: eh oi ngabe kota kota taimi ke si ope a unha ai tau pepe ko e frafeori o mo fae ki mo tolu ya inu silani ka e taim tatau pe o angatu ke whanau tupu i he si a si. Ki lawe mai pe ko aonga mo hoko hoko atu e ngā aue ko ni ke visone ke kaha u e petelea ke kata.
1: Koia. Ko tu i koe mea maho i ngā ia. Ko i ngā ia koe o tau whae whi lau lau he aho ni. Ko i ngā koe kaha u. Tau wakai pe ke anga koe kaha u e lolo tongani. tangata lau tu maari ngawe ko ngawe al kristu tuku o bebe pa to loa ki mo te ke pe ngawe ke o na hata imi ko sisi e seniti ke lava ke fai to ko ne ngawe ke me mo e ku ma ula ma le ma on fai ngawe ko ni pa ku ma ma fata ko ha ni ma le pa si ai pa u be banga ya invesi i america ne ami jigi ne ma we ta ta miliona ya i america e mau katoa nei fai koe hei. Sio, pau whenga ke indivens pia ia, e pāse au ni tōku hai. Koe whakau kau lele ia. Mana tūi ka pae o mai ake hei, e totong e penaltia koe paanga koe mea, e la e mō e mō e koe, mau e tue au pia tolu kilu, e totong e koe paanga koe ki Amerika. Ai ku mau whakau kau, tae ngana tōku hai indivens, pe ai pe ka tangata pau, i e loto, e loto hepo ate. Que da ufa moni en un auto citizen y amelida. O me na na fai que maula de na y fa ta hango ya ni. Ta gutaria. Taria que fa u be a seni tia. Ma digo tonga o tonga to si lo be go yango i divisi. E wa tem da yo kwa que tali en ai bangue que te an en mausili ni fula sili ni wa. Mm. O yo kwa que hatu bu e ma wai, he? Ta go me na la vela ya. O ma un auto ana ka fonga ia e to saiang ia ke te mau e tupu e a taimia ka i te fai e to vai ina si vai Amerika nu sila Australia fai pe e tupu go ia e to koni go e mau panga ua kilo ni mamano ia he o tu i go inga o ia ka mu koristo tuk tau ilo pe matu i Filippo o kwa pe ka kaya unau lau pina to o kwa ke tai na mo mu siasi mo mau siasi mo usas ke kebe o kwa pe ka kaya o kuna fai pina to fai na tala noa he ko hai de kai se din ko ko hai de me he o ko ke pe he ma fa ga ga ko ko su tu ko nu sha nga o ke la ba ka ga te ta bu ko to koni ke ma si ba ma tu ko fe ka u be gu e flip na e ke go me lagi o fa ke o tu ko no wa o fa ke ka ma pe he ko ta wa pe ni ko hai o ka wa bi ko gi fa na go e u nga mai ga e ki he pa ko nga we o ma fai ko ta mo ai ko su tu ko perché ma uomo è feo for fun mi ha un uomo e ne un maheni ma parlo fesa mi Hawaii e da mago fasto un tau ma maheni le lei ha e mi ha allora dove ai e va mari e mo do be ha be fie fie piki ai pe ia o hinga ho do poi anga e tau mo ai corisi e da uno da do anga e mi ha poi io go fie po bo be mo tala ge o ma ho mai geni poi che te la corisi tu la un usila be Lau nuk si lape. Ma tuk fokat pehe, ma tuk gai lewa ko si tuku. O liya na. E ku ma tuk mama te gero ko si tuku. Ka koe fonua. Tau aki tangata koe fonua. Ai anu si lape. Ma tuk gai kiu koe ke foi. O play kiu ku maa lohi. Pa tuk gai pia foi. Filipo ma tuk mama ni nuk epe mu tau ki foi.
0: E pe pa tuk gai maa lohi. Alo mui vete.
1: E ko no mo ni un famalo a pito Filippo o la va fuak mai fu fainga mari e goin ma tala no ai pe il ho ma ka inga inu sila e me ho ko he e ko e e me e fi e fi fi vi mo tali tali Filippo na ma to ki kai a ne to at pe ma pe ma to e o se fa bo ga he me ko na e we julia na mo me ko si yo ta go ge to pe fa bo ga he me a si go to fa ga bo ga fo e mi fe e ka kai o go ai e ka ge go ma tu go ta fa inga lo to e ma fa na mafana ko ta mafana ma mau tai mi masivo me ha au bege au ha oi ai o fala het ga de go e flipo malo pito
0: malo pito ko ko ta ta mi fo malo tu e va va he mai he fo mafana e ga ta pe ta usio atu ha go ko fo area o ko si le rei pe tu le rei fo fa inga mari kau ki at pe fa mari ke mo ofa ke mo fo aki ke mo feori pe kau ia hanga me ko o ne hanga faito o kitau tolu mo o ate tau mo ui kitau toi ofian e ki e ki e tau kau a mo ui pe he ko e guata fa malo pa malo hono fa inasi mai ke mau inasi ai mo ki mau tolu mo lo to lahi ai ube koe koe koe masiva kau tau to inasi pe he kota unatula pe tau tolu ke tau of Mola. Mola. Pero ata tala monuca te coe peteriak.
1: Malo.
0: Ai me pe moen que ki malo lo emo ki e vai o bagai o lo. Ai mo fo ki mai ho gato ta ua we.
1: Io.
0: E frau si me be ta pulgalama.
1: koi go va malo at fa malo at ge letio ke letio ya 551 ke go pm tonga pm en tonga o fa malo at tau tau de vito o mo fien au at a ke ki mo to fa mo ta wan e pe na e ongo leri ongo leri ki tonga go toa ai ta tala noa pe na fi fi ai en au ko mo fai e go mo hau o fa fu fonga be lu sila pe ki te o mai e fa fu nga ia a be go ho fo a be go be ga fa fu nga lu sila ka toa e me ko mo fai ta ta we be bu ke sia sia ma hau ge ni fa fu nga lu sila e ma tu hau a be ga e fu no tu mari e ma fu ka fe ki ki be ma do lu e ka ke tu go e ma fu ka fe ki ki a po filipo un ta go ma do ma ho shi ko ne me a bo o ste te ma do ma fu bu a shi ri me va lu no e nga ku li ta ko ne ta ho no e ma o sto to ne ma do lu ma o si fo si fo al mo a shi ai te te ge ma nga to long ya ki na do a shi ri mi ge o de na do mi e Yo que la vaya, que la vaya América, ni un tal mai una panga ahí. La la vaya en otro me hago tablaba, me hago un to ahí con Lucila. Mate una cae beta was grimi, o ifo, que pepe ifo, o mufano o mai que ma por galamo, le amo, le amo flipo, eh? O cae ahí be has grimi o Lucila, da fie fia. Da wan be con mi ama winga be, o fie ma heiki, da fie fia. Fie fia be me hago to auto fai. Va o cae de que fie fia, eh? Que feinga que mau me ago fi fi ha ko finanga lo e o tua que ta mo u fi fi ka ba de que fi fi ta ko si sube e fa ya fi fi e u ta la mai be hi va go ko si su i e family ko a pi fi fi ai me a fra fof o be e ta mo no at ka ti mo to e ka nga to fa ta wan e be na mo ma o ha Fano lele ke tau le tio, ta mo fano ke le tio he ko mea ku mo ilo ai ngai mea ku lele. O ko mea ko tope ku mo fai ko lele, mo mo oni o ku mau talatu. Ko ye ki po po aki, mo ofa atu kate koe flip, pehefo galinta, sione pulu, mo ku mo tau ko tope ku mo sing, whakonga ta maki he ngawen, tua ofa atu.
0: O Peter ia ke tevi, tatalanoa po me eia pe mo e polo kalama, Kolisto tu kulia hona saine ha alumni o una rotonga i tonga. Malo e mau ongo, mau ofatu.
1: Ofatu.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: Whakia tō kia tiki mōua.
1: Miri kā mālo au pito ka taki o. Mai wahe mai ke uinga ngāhi mai moa ni mōno whawhasi ke tau ai wahe ai mālo.
2: Malo a pito liti a pia molinda. Malo mo e lau maari a hu eiki pia lele ai tonga mo e bulangi kotoa pe. O ku mou mea mai i he waha o pe pia mo e ngalu ea. Ke tau polo kalama anga maheni ko ia pia mo e PMN tonga i he fiaf pule lulu hono kotoa pe. Wha malo atu he whainga maari e. Pia koukore ke ukapa atu he wa eo matoka. A ta mo oku e whainga maari eni. E whai pe ha tongia e tupe na anga ahoa. Pia whakamore more a ha tau kei he mala e o hiva mo e faiva na taku ko ha mo ke he ni ku ua hopanga ai e toku pe mo a ke ulau hok monu mo la ta poaki i he kakala ku fakakala ke au he fiaf ko ini Ti tia ko e tahwene ngā he mai moa e tahine ko kuin sālo teu kai ke sola ia ki ha kia ki tau tolu. Tea ko e koine mai moa ko e ni ko e talanoa ia kia te ia pe pea moe ngahi haa e tolu. Aia koe tahi ne ku kā toi ai ae tāta ae haa tui tō ngā haa takalaua pia moe haa oe lolo tō ngā tui ka nokpolu. Pia koe mau vai vai pe ae kauna ngani i he rakilai neu pe he mai neu nofo pe i he hau hau o tangata. Tokua koe taha ia hono afio a ngā i he sopu ko tau wha a hau. Whawhai ki ai ha whakahau e, pe ku whawhai ki ai peha ne ha ere ki ai kouhi ko ne ngahi taimi koi aku ne hangai o whakahoko ai ne ngahi ma i moa whau. Aia koe ko uhinga ia koe alai ne uraki. O whanongo he tue mo e whakalawe ta lau ku ke o mea i peka o whanongo pea ta lau ilo pe ki ai. O ku koe halai o ku papa he ku he o ku ahia ma upe he kau pohi wā. Koe ke ngata pe he lompe au kua e ka ai ngā unau a ahi ma upe ki hifei tu kou a fio ai. Pea koe wā i halai o ku osi i papa ia he blahi hono alu i pea mohono ngā ue aki. Laine hoko manu lau noa utori he kakala koe taimi ok whai ai po hi vau nau lau siva, lau siva, lau mātanga, lau kakala ai koe mahu inga ia koe loloto mo maarie ai ngahi taanga mo ngahi whau mo ngahi mai moa whakatonga. Asi pehene la ve heni koe oku os maheno pia koe vee ia oku tui ki ha po tatala po hangai po tala noa hangi koe po ni oku tai heni ke ta hanga o tokoni pe hono whaka maala ala koe ka pehe koe whie mata mua ke ta whaka auhinga i mai moa ka koe tokoni pe he i hono whaka maala ala mo whaka maa whana te ria ka venga uike lea whakatonga o e tauni ka koe mea koe kumaria ka te auri itia Fo i laine hene o pehe mai, si i tuu a tonga rewa, pia moe whaka a sawa. O glahi ni i o nau hanga hiva halae fo i konga koe ni, wai ni i pehe mai si i tuu a tonga rewa, pia moe whanga a hanga, whanga a vanga. Ai koe mau hala ai rea, ka ku asi hene koe ai to tonu oe koe a sawa, koe fo i lea ia me he tui whakaputa. Ai koe a sawa pe koe a sawa. E aia koe āsawa i he rea whakapiritania koe influx pe koha. Koha mea eo kai ke koha ngeha hawhetu e o matamata au pe. E oku ta e manonga ai koe whainga tui koe aputa. O koe whainga loto mo whainga to onga mo uia. Oku hange pe ha mata ha au. Pea koe tū koe tonga rewa. Ai koe ko tonga rewa foki. Whetu ulongo te me ka koe whanga ia o tu i. A tonga rewa. Pa kwae fo i awi ai, i he fo i tafa aki ko tonga rewa koi ki sie siau mahalo, e toki ma uia he kakai o e kolo. Ka koi fo i au ko ia gui ko mana vanga. Pea koi fo i au ia ko ia ia ko taimi koi koi o ku hu ai pa kusi la he kakai more ai mo ui he kuo hiri. Ka koi maari e koi omi he anga ku whakakaukau atu he omi he tahi ne, ai fo i lea whakatui whakaputa koi ni, koi whaka asa wa, koi uhinga koi asa wa, koi ha influx of, koi ha whahinga mea ku hangepe koi tanau koi ke toka maari e ia hou hou ma upe taimi koto ape, ka koi fo i whaka asa wa koi ni, koi fo i mata au koi ni i tonga re wa ia, o ku taimi koi o ku hu ai, ka ku o ku kai ke o fa o fulo loto au pito ia. Ka guai e ngahi tala ia o tonga rewa. Ka ko uhinga peko ki point out e fo i taanga maari e koe nei tahi ne. Ma hao e toki kumi at he kau matao tau e fo i lea koe. Koe hao mihe Buddhist philosophy pe koe tanoa koe aputa ai fo i lea koe a sawa. Ka kuhanga he tahi neo ai heni. Si i tu a tonga rewa pe a moe whaka a sawa. Ka tō ai malu pe a huni. I he moana. Koe haha o lau, tauriki si i manawanga. So koe fwoi hingoa e au, oi mata au kou tala noa ki ai, ai kou manawanga. Pea alu ya hao ke feitu, ufanga mahalu feitu usiesia, feitu at koe ya rin tate tau te tano fuka si o kalafta to kakoe ki iri ya tu pehe ku whama mahi o glotoa kia no hiva hala i mai koe ma uhala ui mai ni ihia koe whanga a hanga mai mu fema o ke nau ai mai e totonu koe fwoi lea koe whaka a sawa kakoe no uhinga aia litia o ku koe whaka no noa a tu pehe oi foi kawenia foi fasi o kumana ko au pito pe na fanga we aki pe ko mama na ni a hope ek taimi ka na fra me ite ai o na fa fie ma pe ke na fra me ite ki he ma mo na kui a ko hala ko papa pe a fa ka we fuk mo ta ka nga la paha mo ki tawa me la paha he fie fie pe ha ta me hala ko papa ko hi he ko ma mo na kui ta ne nga ma mo o ku puke puke e he lompe au pe a mila paha.
1: Mili ka malo, fa malo lahi at opito he fuko loa lo loto voi ago ki a fai mai ka te katautolu. Pe kui ki e fai ha ofo ai e ku fang maringi pe mi fale lahi ai ko loa ko toa tonga ka ku lave ai fauki ai kautangata eiki i he mai moa koe ni i elon pe au, pe oku, koe ta pōtala nuai boni e hoko e ai whau moi pōlata. E tō ki lalo e ta pōtala nuai he eku hoko atu. Ka ko pepe ki ulawe pe ki konga koe ni oi, whekau aki koe elon pe au, pe a mo ki tau tō lu he, whakamawhana au pito tala nuai. Pea neo ngoia u tai he ni tawaia kono uhi ngā koe lango maki e puke puke lea whatonga he hiva. Ka oku takau tau e whakamo oni ke historia oi hau a tonga i ho tau potu tahini. O a umai ke senturi taha hiva. Pea koe whamiri kotoa pei tonga o ostui hono tala noa ona ki he kupesi. Whaka ofa ofa koe no tonga pe tōtō atu he pōni u tau e langi. Koe Ko si weri a tonga ia o e Pasifiki pe a oku tu ukarikali ai kalauni i Polinsia. Pe a oko fo i loa fo ki e tala elon pe au ke tu i loa pe ia i uvea. Pe a na pe au te ke lave ke elon pe au ka oko fia fia lahi au ho o mai e fu uko loa koe niki tau vai vahe a poni e. Kai pe he tau kua o ke tu pe ho te rea o kui ko lompe au i uvea, pe au tala noa lompe au pe kau uvea ai ai.
2: Oia.
1: Koe nau pole pole a nau tolu, ho nau malohinga mo nau poto, na nau hanga o tariangi ake ke tu i tonga. Pea koe kuongai ne tu i ulua ki koe ni ko uruak mata. Pe ko tere ahe, en ko ko fo amu na ke, na ke lawe kakao kou tui pe.
2: Pe te u, iyo, sai pe kau lawe at peke ta osa o tala noa mai.
1: Koia, ka ko ku talanoen ke uhanga o mai au pito ke tu ukohe aoni, koi aiko waha senturi taha onoen ke taha fitu, ka ko ihe, koi taimlanga fonua en ko tonga he i Polinsia. Mo fetu ku maka mai ke ngai langi, pe tonu ku mahu pe ka, ye ka koi fuafua. Aia, oku, fai fononga mai ai me he taimi koe au mai, ke tau te au koe hau koe ne a kapten kuki pe a foki hono kau folau ona whakamatala ki tonga pe am. Ai koe au mai ni ki sentul tahavalu. Ona utala noa e o ilo i ai pef ai hau a tonga kai tau te fito whingau a koe mo uvea. Pe a mahino lewa he hala fononga koe ni, ai toku au mai kau misna reko e nau whanongo tala noa. Ke tau ke ongo whonua. Pe ai kai ke tari nau tol foki wa vau, ka nau foki, pa nau wafi uvea hek nau iloi foki. He mahu inga tonga ia ke ngai fau fau ko eni. pana wafe uvea na toko lahe kainga. Pana ima pea ko enau toi liu mai kunki uvea na nau foki lewa ki tonga hake i pea, hake i kolonga o nau fau atua i ketu i tonga. E ki la paha e. Pako e pene au sihai e nau taumua ke nau mau a tumu tumu e hau eiki ko tonga i la paha. Ka koe mea kone ko mau foke ue siria nai atu i kanon polu e. Ka koe lotu na e, ka koe lotu na e ue sialai e si nofu e kau uvea pe a motonga. Aik fafufua ni ke tahaval whanoa, tahaval ni manoa. Pe hangi ko gulawe, na e hiki hono ngai talanoa he ngai whaamiri toko lahi e. Pe a ku, koe talanoa ia whala lewa vavau. Koe tano ke mea koe ni e. Pe a ku, fafufua atu, koe konga oi talanoa koe ni, oku kawaiha oku imo oku kui e. He o pehe na e alu e whanga sisi. Me he whanga sisi o tu itonga ki uvea he taimi ko eni. Pea ma hoai mo e whiwhine hau eike o uvea. Pena whoki ma nofu i niwa tok tap. Pena nau toki omi ki tonga tapu he tahaval valunga fuluna e. Aia, koe na uomi ko ia whaipu i he hau eike i pe i tonga. I nuku alofa. Ai ni goi oku tauhi mai lewa ki ai a tonga aki lele ko vili pusi aki mo kainga la paha ke ki kainga koe ni. Ai a ko kuia mo e kukui e milika. Koia. Na e whihoko take ai ko ku pepe ke whakahu atu ki lawe ko e ni ko uhinga koe. Koe mau inga koe a uvea hono whako tala koe tau pehe koe pure anga hau go tonga e polinsia. Na e whakotu he, he kau uvea i mwe i uvea. Ma hake unga taika ke ki wha osa mai kau inga he to e ta whasimo ke au whangatuku mai a e ta talanoa.
2: Ma loli tia, koi mo oni au pito te u ki ilawe atu pe au ia he uhinga fo ilea koi koi lompe au. Ai whaku ai ni ihi koi taha ni he kalia lahi au pito i anga koi tu e historia o tonga. Pea pehehe ni i ko uhinga e lom au, ko uhinga ko e fuwaka e ne lahi pea na lawa pea lomi e pea au, o hange ku kwa ke hanga he tahia o pure i ai pea au, ko e fuwaka e ne o kune pure i. Ka koe kapau o sene puta whanong kore ka linta ke ta i mai ai fu i mai mua koe a kunsa lote koe koe nai laskau o ku asi kotoa iai e. Ka teo ki lau vavea tupe ki fuwi konga koe ni. Koe ahoni e tuku folau ka kua ufi e tala noa atu ki he anga si o mau waka tapu. Fai anga o e whaka talu talu o whaka fe anga si molo au he wakani ko e whaka tangi tama. Aia koe lompe au na e pehe i he hange ko lau i he kimuye senturi taha no, senturi taha fitu ko uraki mata uluaki aina i loa peko tere a. Koe na e pehefuka taimfuke na e pure ia e tonga ia ai otumot pasifiki. Pea na ai hono alo, pea koe ne alat koe taurea mahino pe koe hike alo ptala noa. Lela te reka koe nio ewe e watu he whangai uvea kufai mai ai fo uvaka a lauriki mo tahitala. Na nao, ala te reka kaka holo whaka here ke wai o ta i me iai he ongo uvea koe ni. Pea koe ne lere mai o whaka hange ki he tuitonga. Pea i he hou hau e tui tonga, na kai ke alu ia o tau te a e ongo tangatani, ka e alu i he ne hou hau o fo ue fu uvaka. Fo ue fu uvaka, mantu e taimi ka pau tau kau po uri, pe tau whaka po uri, more mama. Ai ana e haere a e tu ia fo ue fu uvaka, o sean koe ai mawahe atu e kau po uri, pe koe ne whaka po uri, whatonga i hake koe fu uvaka e ni aku fa ui lo to fonua, pa koe ke ilo ipe e fonga fe feho no o hifo ki tahi. Ka koe hifo, ka koe tupu anga e koe fo ilea e koe lompe au. Ai koe lomi ipe e au a eku ita, kau alo ai ke rea eku ngawe. O kai ke ita pepe au rea atu pe teu alo o hirifake hata utea, ka koe lomi pe au, koe lomi ipe e au au. Lomi hoku loto, kau alo faiha ngawe, ke rea eku ngawe. Ai ene na e whakahoko. Tok whakatonga e

0: fa ma fa na pito mo fa fine ai loloto pe a neongo ai fa ma ma ha ta a mai no ye ta nga ka ko na pe na glave ki ai os asi mai pe i he ta nga pe a to e fai ki ai e tala na i la sikau i he tere kanga a vea ai vaka ki moana ta ko me ta ko to kanga tu ki ai hange ko ta tala no ane na i ko rakmata o lo aki ai a ku i lo a ko ko tere a pe a ko ma wa ye hingo a ko ya pai pai o tere a Aia kono uta mai koe ngahi makape a mi uvea mo futuna ki lapaha ke fau a ke fau a ke pai pai o tere a. Bea kwa a ofo e kau folau e vahe na usio o kwae fu maka ia ui koe maka ofe. Koe fu maka ia o kutu ia o hange ha L shape. Pau nau fa a fifiri fu maka lahi au pito pa ilo koe maka ofe. Pe na yanga fe fe hono uta mai. Tau mo fuka uta ange koe lahi a koe ai fu vaka koe a lombea. Pea koe fo i mea ne taha kou tokanga u heriaki loloto mai tahi ne, ai uta maka i ono aho, kai uta haa i ono po. I e kohiri, koe iepe, koe epe, ai tau tangata, koe aho ni a koe haa pegu ni mamaka, haa pegu maa lohi ko nau tolu e ilonga he ono po ni. Pea whaka osi aki sio ki he loloto moe tau kei e tahi ne une lau mai e ngahi star signs, o kui hena e alo tolu, koe tui ngai ka, fine utu vai, koe Libra, koe Scorpio, koe ngahi, koe taha ia ngahi mea ko unofu au ia o mo utafu uai, koe taha ia poto maungonga ai la ako unga fonua, pa ko faka malo atu e mauwhainga maari e rinta ko tu ko si mea i peho e ke nau mea mai ki he nai laskau ai ka to ia e ngahi tala o tonga.
1: Linda, e to e lelepe e tau wekelea fratonga he mahina ka hau e ke i puke mai ai pe Amerika ke hoko atu e ngahi pa matala maari e konu tawa usia poni. O fa bina e ongo lele i atu ai ki i Whamuna koe no whaoko pea te tau toi whakatama i pehe wike kaha u o toi hoko atua e ngā weta tau o kumautua o whahatu ka mea.
2: Whamalo lahi atka te kumau a ngu whawhine ai whakainasi pea moe whakolo a pulukala mai poni a ki ai vahe vahe lelei pea moe tala noa me li e whikau a ki pea moe ngā hi whao koe ni ai la a kuo o ngā whanua. Tau tai maari ai ai hako tupu o tonga i he ngahi aho ni. Tau toki whetau laki i he polo kalama hoko i he wike kaha o. Ka mopo uria.
3: Alo.
2: Mou toki mea mai fokia ki he whakamaa mawhana teu teu ke wike rea whakatonga. Pea mo Ritia Simpson ka maa foki a Amerika pusiaki a rewa. Mwe tau tai migo ose miniti e ono me hongo fulu. O atu e tau whankitu waki koni, pia tau tok foki mai ki e polo kalama hoko.
4: Ko ane whinau, me kau taha telefoni e TC Cell, mo tala whipaa ngā maikes, mo e nau whanongonongo mo tu waki ki he wikeni. Malo ane.
5: Malo te vita, malo le lei, pia malo tau tue o mai ki a whao fofa koe ni. O ko kole whinga mali koe ni ke ki tuku mai pe mua o taimi, ke o atu e whanki ofa ko ia, mo e ngahi promotion e kau tahani, E taimi koe o ke tāpa anga mai ai ki a whika te jusel o receive i tōngani. Pea pehefo ke taimi o kuke whakahoko ai a top up mai koe e nau ngahi whika ki o whāmiri pe a moho maheni. Ka uho tāpa anga mai ki a pa anga wange au pe te lahi ake ai. E receive he whika koe i tōngani, a 20 minutes international call ki e ne whika te jusel o malawa le vai ke tātu ki o whāmiri ki molina E toi mao foki mo ne fika ko ia, ai tū gigabyte ke interneti, e lava i ke nau ngawe akia ke teira, lava ai Facebook, ko Messenger, mo ngahi app ke he pe, ke he fetu utaki whaka i interneti. Ko ia ai, o kui ai ai ngahi agent, o kuma lava ke nau talafi ai ho paanga, ke ke receive ia iheni ihe mai cash. O ku kau ke ai international money transfer, kau ke ai ai click ex Pacific, Korea, ko Remitly, pehefo ki he Rocket Remit, o kauke a Western Union pe moi MoneyGram, o malava ke mau i Tongani, i Samoa, i Fisi, i Vanuatu, mo BNG, ke na receive i he MyCash ka ke talafi i he ngahi agent goeni. Ko ia ai, kau mai ke tau ngawe ake a talafpa anga mo ngahi agent goeni, ke lava ke receive i o whamiri i he MyCash. O iai foki mo ngahi pale monu ia ki ai. Okay, a lot of honga ia mo fa mo nu ia tu ke ki mo tol ke mo ma ha wikele le he wikeni. Okay, fa malo ia to ai pe mo fenga we aki mai ko ia. Ai polo kalama ta ka uta ha ti chi self. Ofa ke mo ma wa a hole le a honi ko awa ni final me ti so tonga mo ta la fa nga mai kesh malo pito.
4: Ko le fang mari ko ni ke o ato ai e ki fa no no ko ni ki ka ai nga ni wa to putapu. Mo ki mo tol ko to ape Na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
3: Romo e ka atmoa ki whanau nongo ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha malo i sina mo wha feohi ki e wike ni ufa hoko e pe me he Star Hotel tua si la Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu. E aho pureruru e wike katoa pe me he taimi hongo fulu AM ki he UA PM o kua taa e porokalama ia koe ni katiki na tolu katoa pe oku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whakaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakarere i o ngahi kupu katoa pe o e hala whanonga o tau iai. Pea koi iai o kua toa iai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka katoa pe o loto ao kalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fia fia ko moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o fisa fitu o taki.
4: Ko kore whanga maari ko ni ke o atua i a ki whanongonongo fo i me akai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talotonga, talofutuna, foi manio ke hine hina mo enge enga. Ko foi ufi ko e kaumeire, kaho kaho, mo e mahoa. O kuia i foki pia mo e hopa, mo e mei ku ositao, pia mo e la ipere o ku kilo e fa i he mire mila. Mo ukataki, o telefoni ke fika telefoni ko e na, ke mao meia i e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko e noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.

0: au long ko me ho ko ko solution ko ki ai fa nga hitoki ta mu mo mu mai me me murina to mai ke puranga to mai ko mo MP e ko mo aung aung ala ki fo no a para pa we ka ko o ke ka ta be me ngai fo nga ta ka mata he o wa be me ngai fo nga ta ko ya re auto nge ma sila ko re ke anu sila Fafe ya te virgin. Koe taimi koe heka ke te epire. Tau fie mao e mea koe ni. Koe tui fie mao e tonga. Haka kai ulawa tu he kep. Ta ki hafe peke folfola. Koe whaka ilonga e mahi no. Lo tonga ta wangata e sleri pia te o tua. Mo se se unke. Ka honga whakawa e keri keri gene folo e kakai koe na. Pa uptamai lo tonga ta koto koe mate. Ko lere a mo se se mo elone o tutu e na tutu pe insenisi. They stood between life and death. Fie mau e tongane a kakai, o kui kai ke hange a rea hu whanga e whakatapu, o ki whakata pe intalama e taha kateau, koe ke hange a tui kahoa. Ie se no whakalaha o kei. Ko e a rea ai ke pato, pe ai a rea ke au. What we need, what Tonga needs now, ko hatangata, ko hafifine, ko hatawataha, e malawa hangei ko Mosese, ke deflate, ke whakaafe i e houhawa e otua. Kalawa ke mo uye fonua. What we need right now, he kai talawa e taa solova, ka te talawa o kamata i e me anu. Kamata e ta tohi mo e ta talanoa. I'll start mine, mo follow my basi, te utugata ngahi tohi ko ya. Ko hono hi ngā kalawa fai ha solova. Ko narinta, Ko palo he maukla. Ka kono solo va, it's in our hand.
1: Mahalo, apito. Pa ko tui ta tau pe mo koe, mahalo koe me ania o ko tono ke whae tala noa i he le volo koe ki o lunga hake ko hika lava o o solo va palo pale ma. Ka o gaina hao ma o ke ni iko ni na ikai ke a o e nao ngahi kato ko iaha.
0: O koe ni ihi ana o ku whetaulangi, ka mata ukta no mai kai tō lai ka te au, pa kua pio tō e nao ngai kato koe nao insulin, dangerous, ngai fuia kau nao mafu, na nao insist mai ka te au ke tō u katoa nenei batanga au nao, e kai mo tō mo te u kato, te uhe kau mo ye waka. Ka oku kei lahi pe, koe ka kai kong nao tala mai ka te au, na nao mawahe na tō mi tongani, na wasfaet na tō mi montena, koe ke lupe ku feu taia. Ai au palo parema both ways. Alo atu pe amoe hau. Pa kui kai fok ke ilo ia hatai ni whaka fuofua. Pa kui kala sia ni iku os fok mai na tole te kia wange uta. Ta mai kase ni iku na ufeta ulaku mai na uta. Ene hau. So the system is broken. Pa kui tau tolu uke efia.
1: Fata wange pe iai ha ola lele e ngā aue koi aku ke whaka hoko ki ai. Ak fok mo ngo pure anga ke solo vai palo pare ma koia. Ta foki mai mua ki e ta potala noa i he poi ni whaka osi.
0: Koe.
1: Te tuku at kia te koe ku hi ngā ku ilo ko koe ku ke ngā aue ki he whakamatala koe ni whika o aki pia moe he lo koe ni Santes Latu.
0: It's a documentary, eh?
1: Koia.
0: Koia. Malau pito e rinta pa kou tui koe from koe Ogolotonga ngā ue ki hono From a popo documentary O e O e hilo not only Tonga But also in Australia Na nela wat me foi piriote E taha fitu Taha hiva fitolu O ne ikuna i eia I tracks a Australia Tu oua Kakimua paulave ki ai Ko iku anga pe fokieni, ko impact peeni o lotu. Ko fai poini au ne lotu ke o atu. He kwe ko anga hemea tu taha eni. Hawe lotu, hawai moe ako, tau lautohi, pa tau poto, pa haure vai moe tau spoti. Pa ko spoti ko eako ngai tare nit peo ko mai he otua kakehe, o ihe pesi ko ane aku ka matareva ke utukwate ki foi. Na utukwate ki foi talanoa peo kumeni te tolu ko ki foi animation story. Na e fa uia e he, ki mo tolu ko ane o kumo mui mui mai he pesi ko a pea. Pea erinta o te kai foke lahi a tau talanoa pehe a tau tolu. This is a first class animated story of from our popa to tala no ko ni ka ke ko e documentary ko ni o santes lantu ka ma fo ko no nga hita o ke telere lo lo tonga pe a te ka ke tau fu i lo spoti Ko familia ko ni na ange peka tek na tole tare ni ko ni ianga eksio. Ko foi fu a gola atonga Eva recorded in history. Na omia me family ko ni aripet lantu. Tahi wa no tolungs ulua ki South Pacific Games na frahoko ko isuva. Na ma Oe, foi fuafua kou la tonga, po koe fuafua me tari ana e fuaki. Alipet la tu koe Paul Walt. Na te omai pepa me family koe foi Siriva. Siriva ia koe apa me malai akapulu, e hono tau ke te lahi ko lutu mai lang la tu. Pa me game ta tau pe na omai ai e family la tu, pa me foi bronze. Ma tonga. Aia koe spoti koe ia, na fraho koe ai Sami, Sami la tu, ko spoti o tau i mahale tau tole tai min ko triple jump ka ko spoti a hop run hop and jump or something like that ka ko hinga no fra ma popo ngai tala no ko ni ke unga ke hoko ko anga inspirational story ka dek tau tolo pe o mo le tau historia o no fe documentary a ko ni a santesi pa mo vai hala fa inga tana ni fo wai ko alon ke tau o no ngo fulu Ko area ko ti Keslon, o ki kai koha area ya kumanako ki ai o ko siyo e tau whanau. Ale tau whanau ta tohe aga pulu. E ko nunga ku mawai e se ni ti pa mawai mo ui. Ko ti Keslon ni aku kehe. Ko hinga ko hene kehe he te si katoa e malo hinga e sino e tangata. Pau ke poto ko he pole wall, pau ke run, pau ke short put, pau ke throw. Ka ko ui pe aki foi faiwa ko ni, ko tui pe foi series e ono. Te utu kwa pehe pesi, whaka kongo konga, whaka hafe houa. Pa ko kawa atuai e utala noa katoa, o e kautau te hinamu na contribution ki tonga. Ko tui koe mea mahu inga ko atu e tala noa, ko e tui koe a e toko taha koe ni a helo koe ni, na kai ke ange pehe o tua ki ai. Ko e ola ni e loto e ngahi kui. Na nau trace e nau kui e taha, na e lava whakataha tuia pe a moseo eri pulu, ki fisi. Se o tari pelo tu e taha walu aono, kuna osa ngai fwa misnari na tolu ki fisi, ki he motu koya kono, i he taha walu tolu ngu full tupu. Ko mea kua ku tui kia i e tala noa, mo i kakai kua ku anau tolu e tala noa, ko pare ia ko e ni, ko i ku anga ia e lotu. Ai fwa ki koe otua. Ai ako e nau kui ko se de maya ratu na i fisi tanu e yono. Pa tō kātwe laine koia, tā kua koe māno ni moe, moe ngāwe i koe tare niti, tā kua e tō utangata ke tō, pa kua e tō utangata ke utu. Ka kia koe tala noia o Santis Lantu, aia na e championia i he ti Kethlon i Austeleria, tu oua, pe a ua tu mahalo na e tu ofa. Pa kia ngata ai koia e fufua hero na e qualify on a world standard e lintaka o mai kau whanonga. Ki he spot olimpiki. O kukau fwe tala noane ngahi kafo. E kono ngane ngahi tumtumu imo unga na ton ke au ki ai. Nane ngawe e ke au ki olimpiki. He was the first Tongan to be ever qualified. Pa tutari a Asteleria ke aveia. Ka kono ngau pipiki pelo toki tonga. Tonga mo unga ke loto mate ma tonga. O kwa ngai kafo. Na e kafo ai, o kei kafo ai pēta o whānau. Pa kutu ia i pētai mō whanonga rea tō tahani, o ku hao pē mamahi, e ko ono ngāu kei sio mai pēo ilo i koe mea koe na e kafo ai, ko ngai tumtumi mō unga koe na e tōni ke hao ki ai, o kei whai pē whiarake a koe a e kakai ke kehoi ko ngā koe ni. Why are we like that? Kei kei, koe ngahi, kamata tuku atlewa ngai tā noa koe a ko ki whaiwa e taha arin taha, o ko ki whauwhai iwa. Ngai whaiwa katoa pēna e ako pa mei, pa me o kalanina i he kui he na ka ka mata rewa ki u produce u documentary ko tu e fokat pe ki to ngati tu kuat leva e ka mata tu kuat leva ngahi tala no he ko fono e Facebook a ngahi mea ke he ke he why don't we produce positive inspirational stories pa mu whakamana tu e kau helo
1: Monlai.
0: I anga e tau fono nga. Aia ko ko uipe fwi whaivaan ko e Tonga's Golden Hero Conquering Aussie's Trek. The Golden Hero ya tonga. Ose ne ta ono ngofulu, te li ta ta haye lue, e foi halanga ko ni ka ke ko tu ko te ka te motor ke mo look forward ki he por kalama ko ya pa te tu fuga kon kon a tuya ka e ore ke ki malolo pa fuga ga ta tenga fa tonga ko ya ko ya ko fa un fuat ko rinta ke ke ke huma pe fra seo ke pe si e nga me a un ai tokon ya te ko e ka un mafo ko ta un ka inga ka te ai ha me a ke he pa pa ku kai o fa tu ki he O kalani on ki he kiwi hono kot koto ape, ki follow ako ki misa o kalani he taimini, ka ula he fatong ya, but how I'm great, he tau felongo aki, he fafini, pe a malo mo e fakau fatong ya meihena.
1: Malo apito e rinta pe au ku maari e whakamatala ko ia ki a sante silatu o ku hao pe ia I he taimi koinu amanake whakahoko e sipoti kominiwe.
0: Koe, koe. E tala teo aki a ke spoti, pero fai foge ngau e ke tukuat pa moha tohi. E tau fie mau e tau faan nau, ke nau grow up and be proud of Tonga, pa kai ke ngatai, ka anga ngai hero whakatonga pe. Ko ai hake ko nau seo ka Bruce Lee mo hai fua ke nau role model ki ai, koe pe tau kau hero. Na nau mate aki a Tonga, pa na nau tuko nau anga ngai kotoa maantonga.
1: Whamalo lahi atu ki atu koe e lorin tā maue a e vahe vahe lelei pia moe ngāi tala noa lelei koe ni kua vahe vahe tau kamata pe me he hake koe ia a e lotu ta uange au senturi wa lotu fuka atuang whahistoria koe i tonga koe ni kuta wa o mai eni ki he whakaosi aki a e tala noa koe ia documentary o kwa manaki koe ke ke tuku mai whika waki pia mo santes lātu koe ola pia o e lotu pia a whawhetai whamalo lahi atu ki te koe whamalo atu I he tari whakaafi ke ke kau mai ki he potala noa o e pōni pia ko tuiko ki nga tolu kuna o mea mai mei api ki he polo kalamani whata wange pena e aonga atu ha mea I he pōtala noa, pa mui vahe vahe ko ia kua whai e laurin tā maue I he pōni. Tala monu atu kia te koe, pa mui ngāhi tau whatongia ko toa pē I he whakatonga, kau mā whoki ai ngāhi whatongia o kuke whakaunga tā maki ai I he lotu. Mālo au pito e laurin tā, ka ki pōuria.
0: Mālo pito, pōuria.

kata tai mi to mi ni te tata pe a hoko ai ang fulmawa fa malo la ia ke tek motor ko to pe ne tau fe au mai ane fiafi e he polo kalama o o mai ni ki he to pe la mini te pe hoko ata hawa fa ga fe ko to at ki motor ke mo fe au pe mo maka to ngareva me he hoko ko ia ang fulmawa ki he ono ai ngi malo api

0: Ko vai mala hal, me kauta e plenit kas, me nau whanonga nao me tu aki ke hui keni, malo vai.
1: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whahoko atu kleo ke kainga, malo e lau maari a hau eiki lelei a tonga ko toa pek mou mea mai ke polo kalamani, ko atai pe foki a e whamanatu ka ki moutoro ko toa pek, o kai te tari ki motu la faine ni sa fitu la la le re fi motu ani to ko ni atu kai uma fo ke kauta ha ko ia planet tas ti motu ko mu fi ma mo ngai me ale le la ila ia pito te vita ka ma ka nga fa nongo te tu ta ki mai ko ia ku fan ki ka ko kai pe si ne le la ma ke atu automatiki ka kia ka uma fo ke ngai me ale le ko to ape ke fi ma ngai SUV se fitu valu hiva Wao be fuke tau sia hongo fuu ka uma fuke tau ngai mea lele la lahi e ngai iut. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka uma fuke ai ngai mea lele ke kehe pe elava ke ke firi me iai. Ko iai o tike tue tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e pe ko tau kai ngatonga, ko i ka atila fuke ni ai tonga, pe au ngā ue ai ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki moutolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalas mea lele ke kehe. Ke mo fili me ai fa malo a toka mo tolu ko ia e ngai wiki ko mari wa tu ne mo lava mai mi tawanga ngai feitu o ko mama o tia me o kala nini ka kulava ki nau me amai o fra hoko ai ai singa i ko ia nau me alire ko ta fika te foni fe tu tat mai ka te au ko no a wo no a fitu hiva no ni ma no

ko e tataimi ku to e tau mini te ua mo se koni ki he taha ua. Ko e hoko ko e taha ua, ko e tau proklama fokia i he pong pong i tua pule lulu ko toa pe, a e proklama hikure o e whakatu amerie, whaafe i atu motor ka whanongo i he pong pong ini, ko e uhi ko e proklama ko ni, ka weni he proklama whafofa pito i he pong pong ini, whahoko atu i he pisope, e so in silala vea pe pe foka wena london tu fua pe ka sona na vela tu pou pe a moe a tamayo e kin ko ia ko hoko tawa ka ko ta taimi en to e ta miniti e ua to tam de ua ki he tawa ko hoko ta hawa e fa hoko atu e ta u lo tu pe e fa hoko atu ia episope i he pongi pongini ospatu ki o atu e ta fasi tai tai aki motor he pong pong ini a ka fanongo e nga lo pe pe pe fok nga lo ea motor ko to ta nga u he pong pong ini fa fe ia tu ki motor ka ye ko ya nga ye tu ko ya e ta por ka ma ki pong pong ini te wo o si ko ya ai e ta lo tu pe ta tu ki hoko atu le ma lo

0: ko e tau tai mi o se tau minite hongo fulu pe a mei he tāua pa ko wha malo o foki pisope malo o pito lava lelei a e tau lotu pa mohono whakaava koi a e tau programa hikure o e whakatua me lie ki he pongi pongi ni wha malo atu eina pe a peheka au nevela ono kei pou pou e tau programa pe a peheka ngomo tolu kotoa pe mo kau mai ke programa koi a hikure o e whakatua me lie pongi pongi ni ka solomone tā palu mirika palusa pe a peheka a lofa tomasi pa mo vai o kiu a moala Pia pia foka Samson Dike, Paula Tatafu, Lo Kanitani, Fereti Pani, Pia Saeta Ione, Sione Mounga, Pia Mo Inoke Vaka, Ki Lotolua, Pia Kawate Tolutau, Amasaia, Topuluka, Pia Pia Kia Paula Reveni, Pia Mo Kiko Fulma Ono. Mo Tolu Koya, Ko Famalo Atu, Kia Mo Tolu Kage. Tau Hoko Atu, Kia Tau Polo Kalama, Ie Pong Pongini, Episope. Ko e Polo Kalama, Hono Uo Fulu Ma Tolu, o hikure o e whakatu a melie i he pongpongi ni ahohi wain o siurai wafe ua o no. Ko e tau kawe inga oku i fe e tau falala o tua. Kau penolo, ka inga whanongo, mo e tonga kotoa pe, he ngahi ahoni. Wakai ko au sihova, ko e o tua o e kakai kotoa pe, oku ia iha mea e whainga taa kia te au. Sere mai au, vai tolua vesi wafitu. O ku tau whakawheta i ki he o tua mafi, he ene kei tofa hala pe a tau kauai, he polo kalama hikure o e whakatua merie, me he pongi pongini, ko hono hiva o si rai wa afe maono. O ku tau whakawheta i, o ku tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata, o ngō mo e ope i he pongi pongini, me he otu tonga, no usilani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe foki, pe a pehe ki siapani. Kātaki. O fai mai hatalateu he kawe inga mahu ingani, ke lava, ke fai mei ai hawhehui, ki he konga uraki e tau programa hi kure o e whakatu a merie ki he pong pongi ni. Pisope, o koutui pe, he ikai te whakasi tu a i ai programa hi kure o e whakatu a merie, e mau fie fia lahi he tuunga, ko ave koe ki ai, ki hono foa ki atu ki a te koe, e he greatness, University nei pola taane Britania Ingilani ha fu whakalangi langi ki hono unuhi pe to o mai koe ke iloa whakamamani lahi koe whekau aki moho o ngā ue ki hono lere aki ai kalofia mai lotu mo e mo ui whakase Jesu Kristo he ngahi whonua kehe kehe i mamani kātaki o lave mai ki ai pisope mau fie fia ko ni pa ko tui pe ka fanongo pe a pehe ka mo to nga lu ea me nga lu pe ai ki pui pui to a ko ni ko to mai ai faka pare e to ta hani me university ko ia o Britania ki lavi mai ange ki ai pisope ka ta to ki hoka malo
1: Malo bito te tamaka pa ku kore pe mua ke hu whanga he nai whakatapu kotoa pe nai muake atu e prokalamani hoko ngawa te pongpong koen Te tamaka ko whawhetai pe ko lau marie ke seova pe moia ko tawa pe wia te au ko whawhetai kuna huafa ko maa mo maa nyoni. E ko whawhetai he pongpong koe ni koe koe wia koe entala noa ko whai pe koe mone mone te vita ku ku lawe pesi manu wai wai he whangota lulutai pe koe Ngā ue koe ni, koe mōne mōni te vita kuongo a pito kia te au. Nā pehe a si o kusia a kwaha ne ngā ue malawa. Ka koe whatongia pe a si koe ia ke me ae tamasi ei ki. Pe ave ke a ue a whekau, na whekau ke ekia. E koe kau ia e ngoi he tō taha koe ni he pongpong koe ni. E whakafo ki wha i au, hange hafo i whetu na e tōmi he langi, na e whakafo ki wha pe, ai omi ai ngongo ki a te au, he ta whaako ni te vita. E ko o ngō i au pito pe, e ko e, koi kaha me e ia e malawa, ko e se wā niti ta e onga pe au. E ko whakafita i pe nge o tua maf maf. Ko ngē ko kulawe nai na pehe asi une lava ha mea ni whakau kau koia na huingai ngā tū. A selu sare mā mō fola, e kofu tu ā mō e pā me, na te hea si koia. Ka koia, ko tam si e ki. Na maka tū ngā au koia, pa ko maka tū ngā au whiwhia, i he pongpongi koe ni koia. Pano whakao ko mai o ngongo koni. Me Paula Dane, me Greatness University. Ano whakahoko mai e tūnga koni. Whakalang lang koi o ka mana ki whakahoko ki Afrika. E aho ua tolu, ua wha, ua nima. I South Africa o ka topa he tau ni te vita. Pege, ia higisia mo ui te vita. Ka ko whawhita i pe. Ko hinga ko na ia i koe. Nga ia ka holomua. O si tau e de te au hiva taha. Se mau kei i mātea ki i pe. Mi tau ka hawaru tolu ni mā. Na lere to e kuku i au Paula Vea. Ma petsiman la tu selu. Ma kongalahi ki hamoa. Pa ku kei pole taki pe mo i hakoen. Ha mahalo ko e whakatoka a ia pe. Ko inga ka hangau lere ia e ka e tokotaha kehe pa umoni. Ufifia noa pe he penu kehe. Kau whafita he kulau male pong pong koen te vita. I he tūnga koi a mōi ki a koeni. Kau whoki atu ko hia koe tau tai mi mālo apito.
0: Ko whamālo atu episode pe. Kui ai pe a whihui ko loto ke whihui ke te koe episode pe. Koe kusi o koe a ki nā sareti. Angina whinau. Ka pau te upe he ka episode pe ko veitongo. O ku kau nai a veitongo he lau i he mape o tō ngā peikai. O ange ko ia ko tu o Nasareti, kai ma o alere ia mi Nasareti. Ka koe ku si o koe ni ki whakalangi langi, ku o atu ma au e pisope. Peha ka pau teke kalo ki e ua, koe mea tatau pe whanongo mata aseni ula kai mo mea, kai ki kawa e ua, ka mea pepu kawa e ua, koe ki te noa a e ua he whora ua tonga tapu e pisope. Ka koe ahoni, ku ke hanga to o mai, ho tau whonua o tuku ke langi lau. O tuku ke langi lau, ko whefu universiti tala o Ingilani, kuna to o koe. Te ko amana ki pe e ia fu kato anga lahe fai ki tonga, ko tui pe te mahawa tu pe, pe mo kuhoa fai whekau e pisope, ki he kato anga ni koe ni iti se maa. Kuk te kai, uheina fai mo ke kore koe. He kako mau aia, kuma kore ki mau aia, uheina ki e pisope, ke fu kato anga lahe konu amana fai hoko, ano fu whakalangi lagi. Koe kwhehui hoko, koe haho o ngoi, ke whakalangi langi ko e ni, episode ko fai faka ma malilahi ko tonga ko fanongo ke kulau ko tonga ko me ani ku kawa na saleti iloa o selu sal ma pe ikai episode o hangai ko ko fe ui fe e ua fe e a ve tongo pa ka pau te kalo ki ha ano ko tu ya ke ai asia ka ke ka fo ki atu ka te ko episode Malo abito ko ko tui tata wa moangina. Moangina final. Malo angina o kau mai ki ta bobo. Ko fehu ia fai. Ko e ha ho o ngoi. Ki whakalangi langi ko e ni ko fai whakamamani lahi. Ko e tonga ko e. Malo bishop.
1: Malo bishop te ita waka. Pea ko e lawe ko e na ko e ki pehe ki veitongo. Wha more more atu ko si loa veitongo ngā honi. Ko loto tonga. Ko ke te uiho ma veitongo. Ka ku uiho ma loto tonga a honi. Pea ku iai a whatongia loto tonga. Ko e a whiwala ia ni a fio. Pea ko tata mo ia he ngai ahan kei te vita ko e. Ko e kau ia he ngai mea mau inga pito. E mau kua halerei mi nā sareti. E mau kua halerei me veitongo. Whaka more more atu ko. Ko senta han sent ro an ko tonga ko ko loto tonga ia David kai ka peke lau ki ai e ngalo a fesi kai nga ata ko kai nga ni na malama se tu pe fa tonga fa tokanga ia to tahani ko nga ko we e ta fa aki ko ia ai black birding ia sleria ni ka we he ko nga lai na fa tonga ia i he ke ka tama ko ni ko ku teke i he au ko ni ke mahino pe ke o pe si ngalo si kai nga ata e ka peke ngalo tu po ata pe mo ta fa kula nengo si pekia ka ku mau inga au pito pe te abo si akumi mo halahala te ka David ta kue toi omi to whakalanga manatu ko iloha mau motu mau inga au pito pe au loto pe amu pea pe amu kolomaire ka ku mau inga iesi konga ata David hai kai peke ngalong ata laia o hapai ko Britania motu ai a ko fa ka kai a ka ai a no bo bu ta pe ha ko kai pe ke to ya fe te vida ko tu go ta ni ko ko pe ke to ya ya e na ma ka pe mala mai me me pe a me na pe ku ya ha ha pole pole pla hi ki si ai kai fa mole mole ya na fa ai si he ta va lo da ha a do bo lo ki pe na te na tai mi pe ko ya na hu ai si kai ha pa ia ha pa ve wi he tai mi ko ya le le ki fu ya mata ki lo ko ya Te vi ta ta mo ha e ku fi fi ko to ma. Ta ko me ko ku nga te avo da na fa la ve pe ta por kala ma ki mo. Na ko si ta tu i he ke fi tu ori ke i Canterbury e e ta mi ko i na fa mana te ta ta fi fa nga ai lo tu Britania. Na u ya i he ta mi ko ia. Ka ko ko ngo i ko ko ke te vi ta ko to nga. Ko fi fi ko no inga. O guke i moni moni moni tonu pe ai pule fare tu po. E o tu tonga. E o whakawhetai o ku lau maarie. E pore pore au tonga au tau kei. Ma u hafonua o ku pule i whakatu i whakakonistu tone mo karistiane. E kai ko ia pe. Pe ko hatu i. O ku ne to o fatongia. Ko tangata malanga hoko i sa spesilena ta taina. Ko takia maloa ia ku whai he fare tu po. Pe ko pore pore pe au ya hoku to nga ya ke la ko ngai ko ku ya ko ta ula he fono nga halo me i passport to nga ko me ya ko ngo i ko ko ko fa fe ta i na fa na me ya ko to nga u ka ka ha wa si ai na be ga in tia pe ko na fa na me ya ko lo to to nga fa ka kai pe amo mui to a pe a ha anno pe mo pu ko ta la te vit ai ne pe he e kai pe si ngalo a Ha feva mokolo ngatata mo tuunga koia da ia ha feva a koia te vita mo tu mo mua o ko kei pore pore pe hokto nga pe hokta tawe pe nga ya honi ka koe mea pe na mokoia ne a fioki ai ke loto e to nga pe ako e to nga pe whakalakat tau hui e tau tau fatunga motua pe a ki tau tawa taina e to nga te vita ko ta tau mo ha ku fifia fifia ku lau maari e ko nori nga Na pehe ko si lava ha mea i kai. Ka ko whakawhita i pe. Ko si whakatonga i au. I hakifo i fetu una e tome he langi. O si lavia i manu vai vai he whangota lulu tai. Ta ko mea ia ko fie fie i te. Ta tau mo hea ko fie fie he pompong koni. Ko inga ko tonga. Ka whokia tu ko inga ko tau. Iyo. Ta ingi malabit.
0: Ko whamalo atu pisope. Pa ku mawongo. Ka pao ku mawongo i aki mautolu. E ma whakafie fie. E whakalangilangi koni ko fai kate koe. Ko uhi ko tonga koe, pe a fefe ai koe, pe a mo family. Ko whafofonga ea te polo kalama, pe he kaweina pe a mo onevela, e mau whakamalo ka te koe. Mo ki nao tolu kotoa koe ni ko nao asi hake pong pongini, o tohi mai, pe a hange koe ni whamalo ato angina, pole pole pe angina, eh? Iho, i loto tonga. Ka kumo oni foki ai lau, eh? E ke koe kautoa hoa pai ki atu po ulaki. Ko toi o tua hae ni utau lotu ki ai. Whanongo ke he tāri koe atu po uraki ka wāpai. Koe o tuani o kurea, ta koe o tuani o kutohi. Eh? O uia e api korea a tohi. Eh? Koe ia, ka wāpai. Koe o tuani o kurea, ta koe o tuani o kutohi e ka wāpai. Eh? Koe ia. Koe whakamalo lahi kia te koe, e pisope i he tawhakoni, ma fie fie lahi pe a pehe ki he polo kalama, a pi e mana tonga e mau fie fie, Iho au sia whakalangdang ko ni pea koe tonga koe. Ka hoko atu ki whehu ia pe koe ni episope. Koe ha ha au whakaloto lahi ki he kai ngā tonga, he otu tonga, pe he ke otu muri, kata ki lawe mai ki ai, malo.
1: Malo mi toa te ta maka. Koe mea koe dana koko tokanga ki ai e aonga. Pe ki tau tolu e polo kalama pe pe ke kai ngā tonga. Koe moko i pia tu paura ki i tau lotu. Tu ke tau lotu koe ia e māma e whonua. He ko tau whetu utake anga ia mo o tua mene mana tua ki tau tolu. Koe lotu. Pe ku mau inga au pito e tau whai e lotu i e lau maari e moi mo oni. Pe tau whi o whaake. Pe ata ki tua. Koe ne kawako ki tau tolu. Ka whee whaaki. Te langa e tau mou e tonga. Whaka whoki ki tau tolu. Tukuange whakalakalaka ki whakalakalaka. a koe lotu, o ku maho inga au pito ia. Ki toi whakafoki ki tau tolu. He koe lotu pete ne puke poke ki tau tolu, tau whee fofani, pe tu uloa. He koe lotu pete ne lava, koe mea peia na moko iai, atu bau luaki ki he ngahi, mea la lahe dima na ulave kai ki mua koe ne. Luaki ka whamo no loto, moko no loto ki tau lotu. Ka inga, ka tau toi foki peo tau tolu lotu. Mo oni, mo oni. Ata ki tu aia ngai aha koe ni. Tau whee fofani. Kai ki te rea noa ia, pe kai ki te whakatupu ha moveweu, tau merino pe fo noa, he tau lotu. Kau hanghe lotu o omeo ngahe te mo ui, uragi ki te hanga ilo ikita. Pe mea mahu inga au pito ia, kai nga tonga, pe mahu inga pika tau tolu. Kai ke toi iloa tonga ia ha mea koi kia. Iloa pia tonga he lotu, foi pili o te ia, kai ke mau ha mea ia i tonga. Kai ko mahu inga taha pe ia e kai inga, pe ki tau tolu. Tau te whai ange lo tu. Tau vai vai ko toa pe. Ko tangata pe tau tolu. Ka ko mea mau inga ki ae ke tau unu au pito pe ke lo tu. Whai ake mo oni mo ne lo tu. Ie whai he lau maari e mo mo oni au pito lo tu e kāinga. Te ko otua ko ia ko otu ea manatu of. Te ko mau inga au pito pe ia. Ko mea pe ia ko ko Kau kei peko, mea pia ku tau ilo ia ki tau tolu, ko mea pia ki tau tolu e kāinga tonga ilo i mamani. Ko kau e tohi ko talafungani na hange IOMA o whakamāpu opo. Peko si, kau misinari na naungau e tō tau i muri pa pehe, ko na si foki mo ki tonga. O ku mau inga au pito pe, tau kei pou pou ai pe, he koe lotu pe. Maluanga tonga, hala tato me koloa koe, koloa e tonga koe whakamalo ki o tua. E taimi kotoa pe, e ku mahu inga au pito ia. Koe wharearea koe ni na e whai heni, koe koloa e tonga na e toto mai he sea wharearea. Ki asi he wharearea sleria ni pou ata ki tua. Ta tau moe ha, koe mea ko tua ki, o ku ata ki tua ku hoko i he whanwani. Ka koe kau ia te vita koe, koe pou pou pe ia, si kai nga tonga, si kai nga whanong, tau toi vāo fia me moe tua. Tau toi lue nge moe tua, whaka mai reua moe tua, tau toi whaka fo ou, whaka loto fo ou, pe tau ngāo e vāo fi moe tua ke tau loto. Kono mahu inga ia koni koi ki ai. Te vita kau foki atu ko hia ko tau taimi malo apito.
0: Ko fa malo atu e bisope. Ko tui be ku lava e ku fangi fehu i koni kene o mai ai whakalangilangi koni kua fuaki kia te koe University koni o England i Britannia bisope. Pea moe ngā ue lahi o kuke fai i he lotu. Kata hoko atu be fehu i koe ni episode koe hui koe mahu inga koe a oi proklama i kureo oi whakatu amerie pe hange koe kukore ane nai kaike ke whakasitu ai ai kore ni kia te koe koe hui koe lang langi kua fuaki kia te koe episode ai a koe fehu i koe ni koe hoko ki ai koe ha hono mahu inga kia te ki tau tolu tonga ai potu tohini me he tou tangata ki he tou tangata episode ane koe nau mea nau lave kai ki mua ane nai, i he potu tohi ko ia, o e polo kalamani hono o mai, sere mai a vahe tolua vesi ua fitu episode. Malo.
1: Malo vito te vita, ko e kawe ni ha, ia fehu i mahu inga o pito, pe ko no fehu ia ko e pe ko hano mahu inga o e potu tohin, ma to e whakamanatu mai ki ati ki tau tolu e kāinga tonga. Ko e o tua ta tau pena i e sere mai a, pe kau palo fita, Pero tua ta tau peia o ta lotu kei e ngai ahako ni. Pero no toi whakamanatu pega ki tau tolu, ko e kauia i e ngai mea o fu mahu inga i e tau mo ui koi ki ai. Ko e koi mahu inga koi ki au toi omi pia o toa ki ai. He ukai peke toi i ai ha mea i e mama koi ni e whaingata ki o toa. E tunga he toka te rine kone fehu i whakafehu ia oku i fe ai o toa. Oku i he potu ko toa pe he tari pe. Toka te rine i a te ia pe koe otua au ki he potu ko toa pe. Pe koe kauia i ngahe mea ko toa pe. Pe ku koe kaha mea ia e whainga taa ke otua. E ngahe mea ko toa pe. Te vita koe kaha noa pe ki ai. E tai o wau tolu. na whaua i ki e pasirika koe na pia nau maua i e tohi o whekau aki pia mo hange e Starling mo Lenin e whai e fuuriu kawa whakalirifu ko i e Lucia i e taiva i e taiva tafitu pia nau hanga riu kawa e pure ngā pia tamate i e tu i mono whare pia nau whai e fuuriu kawa ko i e Lucia pia nau ome o tuaka te au ke alu ki Lucia nau whakapapau i e ku tui taere eia ke o tua. Iai pe aho te tu uta ki Lucia. Os mea e tau e hongo fulu me iai. E aho anoa o Thep o Maasi e tau tahiva hiva tolu kou tu uta ki Mosko. Au mahu inga au kito pe ia. Kou laki ko haho vafka foi tui tui mo e tua. Au mahu inga ke tau e tafako ia. Pe koe kai pe kaha mea eia e whainga taa ke o tua. E kai nga whanong. He koe o tua ia au mo ui. E o kai koe o tua ia hangi mna lave ka a te evita ki ai. O kum hono mahu inga ko ia ai o tua. Pe koe hono moni ko ia e kai nga koe ki ai. Ko tonu pe hova mo e o tua. Mo whengo oi mo e o tua. Pe ia te koe. Ai ngahi mea ko tope kore. Solomone mea pena kore koe po tope. Fuck. Mea ko toa peke ia pa whakaongo ongo au pito ki he otua. Koe kauia ihe ngahi mea koe ahoni. Te tau sio ke ahoni ko tau whainga tā ia. Ta tau ai pe pe koe hangai mea te iai. O ku te hangai e ki whakamuamua ngahi mea ke. Ka ku maui ngau pito pe ko talano kai kosperi. Fuafua kumbi ke otua mo ne maa ni oni. Pe toki whakalahi ake ngahi mea ko toa peke. Te aku mau inga au pito ia e kāinga. Ke tau hanga ko whakamanatu mai ke ki tau tolu. Ai potu folofola koni ke tau tangata koni. Tau tangata pe ina sere maia. Te ko tau tangata pe ia na ia e palahame pe na au ki ispit. Feitu koto ai talanoa ki ai toi tapu koe o tua ta tampe. Te aku mau inga au pito ia ke tau tongi ke lo loto. Ke tau loto. Mo tau mau inga ia he o tua. Peko o tua ia ku mo ui. I te te fetu ke ia he ngau ea ngā. Peko i he lu he hala po ke whaka ui ia mea lele. Ke talanoa ke o tua koi kia. Ke talanoa mai ko ia. Une whaka lau lau loto he o tua he aho moe po. E tupulaki ane mo uia. Peko mau inga au pito pe ia e ka inga. Ko e ka uia i he mea mau inga ke tau mo ui. E tau honga whaka mau inga. Ai o tua ai e tau moi. Ko au pe a hao ni ko tau o tua aki ai koloa. Pa tau o tua aki e ngahi mea ko te lava, ko te ngāwe, ko te ki whānau. Ko ngahi mea a hao ni ko tau o tua aki. Ka e ngalo ai o tua e tau moi. Ka ko hono mahu inga a pito e te rita. Ke tau ke nofo pa ke tau ilo. He kai te ka hape e whaingata aki o tua koni. Koe komina ni te ahua noa o novema tau taha walu tolu hiwa te vita. Koe kauia he mea mahu inga au pito. Pea ku ata ki tu ai malu koe kua e whonua he auni tonga. Koe uhinga koe kauia he mea na ane kore tuha ke au whonua me kakai mo kakai moia kotoa pe mumi mahu tua. Ke malu i meilangina. Koe fo i komina ni te moia usia laulo taha mo fisi mu aia o dupo uruaki. Pea ku tau ke mo ua pe ke whare an tupo. Ko hono hinga hene ne hanga ia ilo o tua koni. Ko o tua koni o mo uia o tua koni. Pea ku mahu inga au pito ia e ka inga. Kia te au whafoi tui ano mahu inga o tua. Ka te foki atu ka te koe ko hea ko tau taimi malo bit.
0: Ko ia ko whamalo atu pisope. Hange koe ku whehui. Me ye tau tangata ki e tau tangata. Tau tangata tupo ulaki. Na e whehui koe ki ai. Pe ko te o tua haa eni. Mana tu o tua na nau lotu gai ki mua, ko fupo tu i a kau, fufo i maka, eh? Ko ngai. Ka koe tari kua tupo, ko o tua ni o kurea. Ko o tua na nau lotu gai ki mua ne ka irea ia, eh? Ko no hiki at pe me ihe, o tu kua tuki e, hiki at me ihe, eh, o tua ni i, ko whakateke teka, ko whakateke teka, kua ia ke monu manu, eh? Ka koe tari maari at po uraki, ta koe o tua ni o tohi, ko ene o tu ani o tohi ai ko ne tohi ni uta lau nga ya oni ko yo o maka tu nga mea e ku fehu i ko ni na to go si e pisope ka ho ko atu ke ku fehu i ho ko ko e ha ho no mahu inga ke tau mahi noi o ku ma feia he o tu a ai me a ko to a pe ko e ha ho no mahu inga ke tau mahi noi o ku ma feia e o tu a ai me a ko to a pe pisope ka daki
1: Wala pita te tamaka pe kaona fehu i mahu inga au pito au pito. Pero fehu i goni i gini hanga ayo tana ki tuunga ayo ta wafra fui tu tu imo otua. Pero i mea ia au mahu inga e te fito inga himia kotoa pe i e wafra fui tu tu iho tau iho vamo otua. Ko i ngai tu i isleri he taimi ko i gini feha laki pe a tu i. Mahu i mea kotoa pe mea te ia pe pehe ki he purianga. Pero ko e kauia i ngahi mea kotoa pe pe whiri tangata o tua ni ngau aki i he kuonga kotoa pe. Ko tala noa ia ko e ki ai mi he kamata a ngā pe e whanonga mai ai mi he tou tangata ki he tou tangata. Ka ku mahu inga au pito pe ia e te evita. Ko e wāwha te foki pe ki ai ko no uhinga ko e wāwha fui tui tui mo e tua. O ku mau inga o pito pe he ngai ahoni. O malama ia ke te mau e ki tai ai mawhai. Malama ke te mau ai ngai mawhai me ngai bea katoa ko ia. Ka ku more ano mahu i ai lau maari e bea te ia. Bea mo iwi mo malo i ki ai. Aia ko ngai mea ia kune hanga e te vitane o mai ki tau tō ko hano whaka mau i ngai au pito pe. Ke tau ilo o ku mawhi ia o tua katoa pe. He koe konga ia o ku o tano ki ai ai toka atiline ki ai ke ulunganga koe ai o tua koe o tua ia ofa ma feia o tua ia ofa ki ai pena ofa pehea o tua ki mamani nane nane fuaki hono alo pe po tala noa koe taha ke mehe maulunga langi ki mamani pehe ai lahi ene ofa i teki tau tolu me potu hake ke potu lulunga o ku pehe ene mamao ene ave me teki tau tolu te vita ka ku mahu inga o pito ke whaka mahu inga o tau loto koe konga ia e tau mo ui koe ki ai kono mana tua ki tau tolu he o tua koe efu pia ki tau tolu he ama one o tua te koe kauia i te vita i ngahi mea i ngahi mahu i ngahi moni mea i he tau mo ui uloa kipe ki tau hanga ilo e o tua koe o tua ia kune mafe ia i ngahi mea kotoa pe koe taimi koe na whihanga hanga ia isleri mo whainga taa koe taimi ia koe na hae o tofu te tau nofo mea i mehe uloa ki ke hongo fulu i ngahi mea na hoko ki isleri ke tau tea koe ngahi mafe ia o tua na hoko ki ai pe au mai ke taimi na na whihanga hanga ia ko whelo mei mui ko tahi kulo kula mie pāmaka me ta whaki. Ko mea na Mosese tu o whakalongo mamata he e tau a si hova mo ki motu san. Ko pou a mo pou mama na whanonga i mua tiki nau tolu. Te ko mahu inga ko mawhi he o tua ia ngai mea kotoa pe malama pe he o tua ki ai. Ke ne i e hivi mo i malohi kotoa pe aki nau tolu pe. O ku nau nofo i ke te ia, ki nau tolu pe, ku nau mana mahe ke o tua, lava lewa ke nau whanonga ki e te mit. Ka koe mea mau inga taha koe ke moui koe ki ai, ke tau nofo, pe tau mana mahe ke o tua, koe kauia ngai mea mau inga pito, ki ne take e tau whanonga. E te mita o ku mahino o pito i e au mahi tunga whalalaka, ku whanua poto a tonga a hon. La hie poto a tonga, lahi anga pē taimi, lahi mai palo pare māma. Tau mahu inga o pito, ka hue po tō ke loto, maria ila lau maria. Koe meia ku mawheia koe ni koe o tua koe ki ai. Tau koe mahu inga o pito pē ia i ngahi aho ni koe ki ai. He koe rea ia na te Solomone. Oua na ke pehe iho mata au ke poto, ka ke mana maheka si hoa pē ate me kofi. Pea ku kauia i ngahi mea ku mawheia o tua, o ku malama pe iha e o tua ki ai. Pea koe kai ko ngata pe ai e taimiko ni koe, o ngahi mana kotoa na e hoko ke whanau e sileri, pene me tau tangata ke tau tangata, o ku mahu inga pito ke tau sio ki ai. Pea au mai ki e taimiko ni koe o Kristo ko taimi mahu inga pito ia. Ha ngahi mana, ngahi mea kotoa pe na e hoko, o ngahi mea ina mawheia koe o tua. Ka koe mea koe ku mahu inga taha, e tau lava, ke riukawa e tau mo ui. Me tau lava ke whakafoke e tau mo ui ke tataki ki tau tolu. Tataki ki tau tolu he lau maari e maunun ke. Tataki ki tau tolu ko hae mea whai. Koe kauia i he mea mahu inga he poto ko Solomone. Pee Solomone koe ke ei, ka hue poto ke loto, maari e ilo lau maari. Ka mata ke whai ne langa, te elewa Solomone. Ka i kai ke kaua si hova e langa. Koto kula noa e tau ngau kotoa. Oto kula noa ngahi ngau te tau whai. Ka mahu inga au pito ia. Ke kau mo ki tau tolu, he ko ia tene mase ia ngai bea koto te. O ka he konga o himi, o ne pehe sisu tau wope mo koe. E hala fono gani, tau wope mo ia siona. Pe ko mea ia ku mahu inga taha, o ka he himi ku, ngawa ke sas wesilia nā pia mo. Sas tonga tai nā mo, sas konistu tone, eiki ko e ka piteni o tau isleri. Mo e taki mua ke ka kai fai fononga. O ku kau ia e ngahi mea ia ku mahu inga, e tau mahi no ko o tua ku ni mate ia ngai bea ko toa pe. Ngahi mea kau tau masiva ai e ngai ahoni, i tonga kama te iai. E lava pehe o tua, o tua pete ne lava fuaki nga mea kotoa koia. Ieha, ihe mahu inga au pito, ke tongi ke lo loto ki tau tolu, pe aua te tau whakavei ua koe. Kauia ihe ngahi mea koe o ku mahu inga ke tau ilo kia ihe te evita anu. Mahu inga o tua, aua toi atu koe vei ua. Ko kau koe tāna ki tō ngai fitusi asi, koe atu koni koe orientisia tala mai, kai ke ki mei mawhana, mei momoko, e kāinga, koe otu a te mahino tu, kaku ke momoko ofa mai o te ilo. Kapa ke te ilo hua aiso to koto ai. Mahu inga au pito i. O te tau o mai o whakavevie ua i helo tū koe meu maun. Te taha koe kai kaku ke mawhana, puho mai o vela mai. Kai kai hua foni se afi ke ke kau moi. Koe mkau ihe ngai mea koe ki aike. Ata ki tō e tau moi ke otu a. Kaku mahu inga au pito te vita. Kau foki atu koe hea koe tau taimi malo a pito.
0: Io ko fa malo atu e pisope, malo a pito ki mua pe ke taho kwa ke feu i koni o ko pisope, ko loto pe ke si o atu fa malo e ka inga koni, na kau mai ke tau pol kalama i he pong pong ini, aia ku atu e fa malo ki he a fahinga koni, ke Solomone ta palu mirika palu sa pe ka alofa to masi, vai o ki umoala, Te apefo ki angina finau, fifita leone, mereane paea na gailevu, honga kustafu, sione ta avo, mere vai oreti tupou, pensoni vai no, pensimani vai no, peka pensoni fifita pugu ivo, lina ha unga, te apefo ki kamuela a niwafe, te mo afa ni hulu. Pefo ka paula leveni, mo kiko furimaono, samson tike, Paula Tatafu, Lokantani, Fretipani, Sayatayone, Sione Mo'unga, Inoke Vaka, Tapefo Kawate, Tolutau, Amasaya, Motopuluka, Kofa Malo, Atu Kakmotolu, Koya, Okmokau, Maike, Tapolkama, Epongpongli. Katahoko Atu, Episope, Koyha Areva, Ha Tokoni, Kiatikitautolu, Hetau Mo'ui, Faka Aho. Koyha Areva, Ha Tokoni, Kiatikitautolu, Hetau Mo'ui, Faka Aho. Malo, Episope.
1: Mālo pito te tamak. Pe koe kau eni he mea mau inga au pito. Koe ngā koe tau se ao koia. Pe tau koa feohi koia pe moe o tua o ku mau inga au pito. Koe o mia ki tau mau ifaka aho koe hane tokoni ki tau tolu. Koe tokoni lahi ka ki tau tolu ke u to'o rewa me ki tau tolu e ili fia. Moe mana wahe. Pe koe kau eni he ngahi mea koe tau te ilo. Koe ngahi mea koe tua pe mafeia he o tua. Koe kau ia ngahi mea lahi koe tau o atu pea tau tolu o fihia ngahi mea koe ia. O kai lava ke tai mafeia o tua. Te vita ko mana tu pe te fai pe tala noa koe ni. Tau ha o koe ni koe ki o alu ke a koe i Amerika. O mawe ngahi mea koe tua pe. Pe koe kua o mai pe au hua tu a monite. O atu e ku pasporti ke ku visa. Pe koe tala noa fata tāpen ki ai. Ke i fisi. Pe koe tūsi te kua o atu koe tala mai lewa ke te au. Ka ataki. Fie mawe tohi mo ngō mātua mi Asleria. Pe a... Oku kakitari o visa o decline o visa. Te vita. Koe mea whalolo ma pide me whakamanaki. Koe ha aunga ma eskola tipi mo mea ki ai. Kai kai ke mahoa visa ke alu ki ai. Pe kawea te vita e ngai mea koe ni ki ai. Nau ilo i hoku laumari e ki ai. Koe kuhi ni koe otua. Pe koe otua nene au mea ke fonuani. Pe koe ni koe hoko mea koe ni ke ne hanga o taofia iau ke alu ke Amerika ke kwako. Ko mau ko si ai ako a scholarship mea ko toa peka kui ka hamisa ia. Pe kau eni ia fo imana e otua ke te au. Te kai nga whanongo. te kai ki ngalo he kumo ui, a mea na omi ka te au koia. Na omi lewa ka te au, a tokoni ka te au, ko no hinga koi ki ai, ko lotu mo au kai. Ko kawia i ngahi mea, o kulawa ke lo lou, paka meo te whenga ke whena ngalo o tua ninive, whanomara. Ko mea whai ko lotu mo au kai, mo whakai fuefu a te mo ui. E ongo o pito pe ia, ka kito ia hata. Te hata te tokon. Os pehe mai te iglain hau visa. E ko eku tui me uku falala ko o tua. E ko o tua ia ma feia mea koto ma pe. O aha ke i he pongi pongi falai te ia. Uo si mau e ku tikite ki upuna ki Amerika i he tona ki. Pe ko me ena e omiga te au. Ia sere mai a mahe ula ki visa. Oua na ke hiri fia. E hanga tēnā sio ka koe ka pau ke ke rea aki, a rea ko ni pera. E te vita ko ku wā te pong pong ko ia. O tāri mo tū mai toko taha ta tau pe. E te me ka te au. Ue tō i hene pong pong ini. E ko ku rea pena i hana ti ai. Na e ui ko he otua ke hoko. Ko ambastoa he. Na e ui he otua ke alo fai ene ngā koe. Tike pēma i o pēka ka te upuna a pungpung. Koe o tua e ma feia, koe o tua e mana. Te whai ka pakau pia upuna a pungpung i Amerika. E rita. Na mana e o tua. Toko taha koe niko gilma ko karistiane pēka. Tane pēma ka te au. Hau mua i he tolu tolu noa. O pika po passport. Passport i koni tuko ni kafake. Ko mea tai mafia. Mafia. Ko ne rea ka te au. I will grant you a multiple visa. Ko mea kai malawa. Malawa te heo tu. O ke whaimata ia i muri ni. Unga mea batu unga pukia. Lotu i he lau maare mai mooni. Pea e ngō eko. He ku kai ke puri hata masingi he langi. Panongo heo tua. O mea ku passport koi. Tāku malawa pe decline i aho tūsite. Fuaki mai ko mea la tena ki mua pato kire mepa koi lea la tō tāka te au. I need a letter from your parents. Pego tāri ki ai. In Psalm 27 verse 10 say, my father and my mother will forsake me, but I will take care of you. Kala noa e saa me mai wafi tuwe se onga fulu. E ri aki ahe tamai me whae ka te tohe kina koe. Koe mea e nina e hala ki mowe tō tā koe. Ko whaka mōni atu ki tō kāinga. Koe otua, koe tua e uma ui. Koe otua, koe tua e uma fei e mea koto ati. Pe ku kai pe ke te tau hiva pe te tau lotu aki koe o tua ku mana ka mama o tau lau me ka lo ngutu pe ka ku maho inga a pito koe kia tala tu tō muia ta si ona ia kosi kosi fatomala ni nive ia koe ke te tofu a koe ke te koe i kaya te vita fatomala ta maia me loto ke te pena si oi kono fonua loto ko mahu inga koi kia. Ke tu iho tau loto koi karistia ne koi tu e mafeia mea koto ape tevita. Tevita fungai fonua fatu ta maki mamani ko fono ngai. Mata here ta me mea fana. Ah, he taimi o fono ngai here lue pe me Ukraini, me Kiev, ki ase pachane, futa fai koi tau. Malu ipe u mafeia pe he o tuhai. Ma feia he o tua nga he mea kotoa pe. Nga he fonua la lahi muri ko ngā wei kia. Hao pe e kumo ui. Pe ko fame taia nga he popo koe. Ko o tua ko tauhi. Pa ko kei tauhi pe au ke mate. Ko o tua e kumo ui. Pe ko mahu inga pita ko fehui ko ni te vita u kauia fehui. Ko to koni ko ku vahe vahe ko toni. Ko ke fai nga ta ia i ha fai nga mea. Fai ngā tā ia he whāmiri, fai ngā tā ia he kaku ke owa, kaku ke tala ka sisu, oi wha tala holo, e tene omi e ia, ai whetuto tonu ki ke alo ki ai. Ho fai ngā tā ia, a fainga mea koto a pe. Tala ko tau ke te, o kumo fisi o fak. Ka ku mahu inga au pito pe, foki ke o tua. He koe o tua pe ia, tene mape ia na mea koto a pe. He kai pe ke ke. Tevi tako, tala noa koe ke ke ta niela. O stala mai pe ka ta niela. Ka ke toe lotu ili koe kana whangalaione. Anga ia ki Selusale malo tota. Pe ali a ta niela. Koe mena hoko mase ia, tau fereni ema laione. E kainga, ko fumea whakao foia. E vela, ko konga fai whakao ko kana tōna. Hei, ilo ko hea tala noa whangalai o ne kata ua. Ka ko toko tāse ko mawheia. O ku mahu inga au pito pekia. Pe ko toko tolu siu, talatu ko ki ai. E ri, e ri unga fitu. E ri ki moto pega ta mawhai ke vave. Se ko mahu inga koe hau ko ki ai. Koe ai ke mau e tui. Ko ha mea ku tau tui whakapapau ke mea koe hoko. Ko mea koko, ti tānoa whātua pe tāte vita ko manatu he toa goni. Na ave he tū tapuna e konga koe ke alo sin tūri tāua o whakalotu e si aina. Pe ka lato ka mako polo pe tala mai. O ku mau whanonga tū e toi tapu pe he. O ku lava he tui o hike mo unga. Pahane whanonga, ke lava i he tui o hike fu mo unga. Pelanga leva e miko, ko pong pongi, ko ki motole tusi o mulu, o whanga whatapu. Tai miko e nai tui e tangai, ko whakapo e hakoia, ke li he pereti ka hiri e toki, le atu leva mako bolo. Ke ne tamai a Mateo, ma toon tamai. Ke ne ki fai hau i whakaos. Pako e ne lea e ko ke o tua mana. Ai a fiona, a fioi ki koe. Ko e pulo upe, ti kai ke pato e toki ka inga punakaki, ke iawa e fumungo e honi. I tiai nā oko ni. Tau si ongi koi ke mana o tua. Pero mea ia ku mahu inga pito koi ke ai. Ke tau nofo. Nofo oa e ka inga ko kawe e ngai mea lahe koi ai ke ai. E ke ko tupu ngai ai. Pupu iwa lo tu aho ni tonga. Whai e lo tu ke mo on. O ku palo pale ma aho ni. Te ke palo pale ma aho ni ko lo tu lo ngutu aho ni. Lo tu he lau maari e mo on ni. Pe me eu tala mai koi ke ai. Pe aku mahu inga o pito pe, he koi o tua koni, o kune mafeia inga he mea kotoa pe. Me he whakatupo mamani, de lau koen, me he lau toi whakatapate, na ane folofola ki he mea pe hoko. Kwa mea pe, foi he ne folofola pe hoko mea koia. Talunga mo tangata e taha, ke ne whaia e mai moa koeni. Kono ngahe tangata, he hai, hana imisi, imisi o tua. Si o ke toko tahe kau ngāpi koe o tua, si e taha kotoa pe kau ngāpi o tua. O te tau hana o whakangai, ai ngāwe o tua. Pako kau ia i he ngahi mea mahu inga au pito te vita. Ki tau tolu pako toko ni a kufai ki tau mou i he ngahi mou i whakaho. Naku, o ku maari au pito e te vita koe, koe te, koe sulea ke e gita. Koe kau ia ngahi mea mahu ia, te wala bongbong. Te wala bongbong ki Britania, profeia, o si mahina pe, e te teue o tua, ka keke mahoa fea, ave koha ki, mahalo te ke puna hawaka, ave koha i kare, ko e tui aku mahu ina au pito, apito kia i te vit, ka ko fafe tae pe, kula o maari, e kono hinga, o ku tokonia, ke tau mo i whaka aho, ai ke tau hanga, ilo whaka papau, ke tongi ki loto, lo loto au pito, ma fea he o tua, e ko tua i o tonga, ko e tala mai e whakahu ki mātou, ko tua i o tonga. Te ne hanga whakatā e pirisone me ngai mea kotoa pe, ka ku mahu inga pita te vita, ka whokiat, ko iako tau taimi, malo pita.
0: Wha malo atu piso pe, ka tau taimi ku toi tau minite fitu. Toi tau minite fitu ki he taha, au ke taha o ate tau tua. Kake, o ku toi whewhiu e taha ki ate koe, pa pui whakamao pōpō e piso pe, ko e haa e ako e mo uini ki ate ki tau tolu, kau pēnolo, pa mui kai ngā whano ngō. Koutui pe e bishop te ki lava pe o mai pa o mai. Na u pe e vave ko hika anga ki taimi o fai whekau ko ni. Ke te o mai a ki i whehui ki a pa te koe. Kake, ka whoki atu ka te koe malo.
1: Malo vito te vita. Pe koe kaue ni i a i a whehui mahu i ngā upi. Ko te koe hau ko ni ke whehanga hangai. Koe whai wahe mala e fuhu te vita. Ko e malo hinga tama ko na ko visa o wawa u ko me ko niko invite o fuhu wafi fuhu wafi o tuwange ke bata o teke tuwange o fili ke mama unu ke ofi ko fili e ko no mau inga ko yako mo uiko tau tolu ki unu ke ofi mo o tua tala noa mo o tua. Whakakau kau loto ke ne folofola mo ne mao no ni koiki ai. Whenga ke mo fuwa o fiange mo o tua. O kai ke tari me koi parafu o mai o lo tu koiki ai. O kufie mao au pito pei ha kufiri tangata o tua koiki ai. Tako ahoni, ko tou tangata ahoni koi ki ai, o ku mau inga upito ke nau, hoko atu ahono lere ki, ae kalofiama o lotu. Mea taha koi ki ai, o ku mau inga upito ko ako mo inga ki tau tolu, o si a koi mai ki tau tolu ya, he ahoni, ae anga, pe mo mafai, mo iri, ae otua, o ku hae natula. Hawa tonga he mea nai hoko koni koe, fuu, tere ki tonga ma tere ki tonga tlau koe, hao, hao tonga koe ha, me, ma te ha, a lotu nai fai e tu po ulu aki. Ma lu iki, ma utolu. Koe ma lu i nai fai koe, ma lu i me natula, ma lu i me ngai mea kotoa pe. Kaku mahu inga taha pe koe, ako mui koe kakita utolu koni koe, o mai.

0: malo atu e bisope ko nga ko ke lave ki hoku i ko fano atu hage ka te au ko la tu selu ke nai kai koia ko fua fua fai fi kau ia nai fano foi tonga kau to hoka tu fiu i koia koia
1: nai fano foia e lole ta val fa fitu
0: mari la pe ke te me ni he kai ke tau wofu ai kai ke toi ke he be mo na taniela tana hono fua fua mo puna palestinia me to tisi a selia Koe ngā koe ku tokanga ki tawhāki koe ni bisope, mahino ka te awia tā noa kwhai e te vita. E koe daimi o sisu, na ngātahi ono hongo fulu tupu ta, pe a puri a sisu ia. Daimi o nei whatu tanga tai a sisu, daimi o nei whai ai hono te ui, ki hono misi ona. Mahino pe ka te au, tap mo koe, e mea mai pe a mei veitongo. E mea mai pia mei hapai. Ko whi mau keu ilo e whetu na e whai ei hono teu tangata i koe. Na ai nei ha api ako lotu i tonga. E ku ngā whi mau ke ilo e kakai ko hofo i siki koe ni ki he. Teu teu e whakalangilangi koe ni na whetu i tonga na ke ki teu teu i ai koe ta mo koe ke ngai mea. Nea ngai mo ngai tangata i tonga he kau lotu. Na mō ngāwe whakatahau nau kei tū mō unga i he whanua i tonga. Pea koe whaose kwe hui. Hai mea, nai kai ke whai ai ai whakalangilangi koe ni i Britania. Kai toi ave koe ki Afrika. Whawhi ta. Katake o ki tō mai beha ki beha ko ilo ku whanongo i mātā ngā he pōni. Katau ka lera tau fwoi hoa koe ni koe i fwatu. Kadeo ngoi ha. He ku mahu inga, he ku fulahi au pito mea ke talanoa i ai teu tangata o uia, o mahu inga ngai fitu nai teu i ai koe. Katak visope.
1: Wala pito, vela, he ku kawena te hiu mahu inga pita pito. Ko kamata ngana, kamata pei at, la tupa ke pea, hango mātua na na mui whatapui, he ko hango mātua na na masiva, Pena tupa ke pea ku mau whanonga he ngawe he pa se tua ta he ma mātua he taimi koia o mau whanonga mai ki whata o lua ma whanonga mai nofa matu ko kana te a toka ngai hai konga e kori si tai lulu pena hua i ki tai lulu hai beko whahua ka te koe am sia koe ke lava ki tonga ai kai kai ka hatonga lowe kai ka hatonga ai masi vela eh? Kako whawetai pe ki ai koe koe koe ngahi teu teu koe ngahi apia kona u koe kia pe na u koe koe sestonga tanda ina koe na polo kalama fufua kaua na fufua kamata koe ai potu ngawe aha wako wako to koe kau au pito i hai toi whakaloloto angi he ku mo ui na sio pe au i ki ai pa tuku whakaholo whamiri ko talu mi he tau ke tau hangi ko tau ni ko tau ni te awi watasi ma kui pae hono ta koe kau ia he ngahi mea ku mau i ngā au pito ki ai pe koe whainga maari e koe ni o ko lama i pe au ke ahoni koe kau ugau i he fua e potu ngā aho kako e o sese tonga tātai nā Pe rabe ke ke manatu kia he ma tala no mo semis ponua pe a me a mai kama tai ki ka te au o go go pe tai ni ke tu wang e ko ia ke ke fai ho nga o ke a he pe kai ko ia te vera ko ke fai na mari e ko ni e ta fa a ko ni e frontier mission ko frontier mission o te ki ngina to lua i he nga hi me ako to te i he nga o ke ai ko lava te ako fa ti sai pare ai ako lafa lafa e ko kau ia ko ia e to ko kau tu ki mua o kalaf moala ka kalaf moala ia e pe ko mriana puloka pe ko mau nga pito ki ta mana tu ia e pe ko apia na fai ho te wi mi la falafa i he frontier mission pa mau e vanga mali e ko ni me ia te ko ta taupe ai ko kau ta ha university ngai pulianga pe mo e Slavic ministry i America na lava ki ai ka ko lafa lafa e vela o kua pe ngai funi wai na u na fiala ke ku tutu tutu ta ha vela ke tu pe la la fai ka ko nga o le ia na e fai e fra he ka mo ui pa na e to ta mi lafa lafa pe ko e ngai ahoni mahalo be ki fa fio fia to ha ki meilelei ka ko e api ya ko ya ko la falafa le te ya ko mo ya ta ko e ya ko fa ti sai pare na fa mi la falafa ha o ki he misiona na te mi la falafa ta ko e ka uya me ma uinga apito ya ke te au ko ko tai mi ko ni ko e ko na mokoya ne afio ta te he ki tu fale wa ke foa ki e foi api ko na ai te ka e ni manoa ko na i la falafa ta ko o ma uinga apito ko ki ki kolo ko ya ke ko la falafa vela ku nga pe va ta bu hange ha ha pausa ko alu alu ko na lele pe fa ki ka maha na wa fe ma utu Ole tau poko mo al, eh? Ba ko ko ya nga ya ko ko ya nga mo ite ko ko ki a pe ko ni ko ki lo to ka. Ko ki fu ma ho nga ya ke i to nga ya ko na fu ba ko o fa ba pa e pito ka ta fu ba ko te lo si ya ku ya i to ko demo a a to dai ma na ke te mi ai he nga hi vocacion ai ko ya nga ko ya. Ta ko la fa la fa e vela ko a pe na fa me ai ai to na ke mo ui me ya te a fono nga mai nga hala fono nga ko to ape ka ko e na fa ma o poto mo ui pa na ka mata me ai ai fa tu la la ai fa le la la va ko ne mo fo kasia ne me la fa la fa ka ko ya ki fo ga ka ko e po ke si bari ai malo bit
2: malo
3: io fa malo bit so vela ko ke a ha tali ki e
0: fi mari la
3: fi mari malo bit io e pisope ka foket peke ke fama popo mai kon agua ke ta programa ta ta mi ta osta minite valu ka e hoka tureva ki e tu aki pe amo patato foki mai ke ta kon ho no wa malo
1: malo bito e de ta maka pe ko e fama popo e ta u kon agua ke ta programa i e bon bonini e ka e no fanon ta ko e fama na pe bon bon ko ni o gulolo tonga a Tire. Te o tua. Ki tau hanga mua whaka mahu i ngai. I e se koni moi miniti. E moi houa, moi aho, moi wike. Mahina moi tau. Ke tongi ke lo loto ke tonga katoa pe. Ke mahino i he tau tonga. O kaikaha mea ia. Tai mafeia he o tua. Tuku mahu inga au pito peia. Tuku haa ia ngai aha koni. Ko ata ngai aha koni ia ngāwe ko ia. Kuroaki. Ku kei moni moni moni tonu pe. Kei viringi a pe fuka e otonga. Kei lāko thie pe. E tamatu i. Kei viringi a pe fuka e otonga. Kohono hinga. Nengu tōtō whaa a laione malai kūla. Ka koia nene awe ki tau tolu. Whaifu kovina niti. Moi o tua mo uri. Tau ange pe e kainga. Ka e whaka foki o tau tonga. Ihe o tua. Nge koia. Ne fotu he tau moto. Ke mumu pe o tua. Ke laki o tua. E toki tonga. Tenga mau mahti ki paku i niu. Paka ki fwoi manioki. Tato whakalahi a ki fwoi nasi. Kaka ui e mwha maa popo e pompong ko eni. Ka eka whanongo. Paka foki ta tolu ki ta toka. Fa foki ki ta tolu ki ta toka mo nia. Fa foki ta tolu ki ta whaka apa apa. Tau ki ta whaha. Tau waha, pamahi mea mo loto tō ke o tua. Patau kumi pe kono pura ngāma ni mānyo ni kāinga. O ku kei malama pe. Ko tau whakamaa pō pō ngai. E ko tō ma whiri mga hipone whainga tāia ho ko ni. Ki tau tūpo e whonua. Pai whai tō kona tapu. Tau tāri e pongpong koe. Tau ake ke tau tūwha taha. Ma whia pe o tua. I he ke mo pe, i he mafi. He ko fu mafi o i tā niti tene hanga li liwe fonua. Tene hanga whatau a tāi nai ki tau tolu. Ka fōke atu ko iago tau taimi. palo biti.
3: Io ko fa malo at piso pe, malo apito, pe ka mo to lu pa to akoni o ku mo si i ka mai ke ta pol kalama i he pong pong ini e. Fa malo at ka so mon ta palo mili ka palusa pa pe ka a lo fa Tomasi a vai o kiu moala pe pe ka ngina final fi fita leone, mereane pa e na kai levu. Honga Gustafus en Tavo, Mere Violet Tupo, Pepe Voka Pensimani Vaino, Pension Fifita, Lina Ha Unga, Peamo a Manuela Aniwafe, Afa Nihulu, Akesa Maile Furilangi, Akesiu, Famore More, Akesiu Maile Furilangi, Lisiate Funaki, Pepe Kamanu Kanseli, Rosi Peri, Tau, Famori mori, ko Tauhuni, Los Peri Tauhuni na ulala kolo a fua lua. Pea pefoki, ka Farisi Uwea, Samson Tike, Paula Tataf, Lo Kantani, Freti Pani, Saetayone, Sione Mounga, Inoke Vaka, Mate Tol, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Paula Leveni, pea peka Kiko Furimaono, Sika Ngaluafe, pea Moane Ka Tukia. Ko fa malo atu ki a Kimotolu, pia pefo ki ki a Kumisei Kaloni, malo mo kaumai. E pisope ko fa malo atu ka ate tau tu aki mo tau fo ihiva, pia osko ia pa tau toki hoko atu lewa ke konga hono ua, e tau polo kalama osi miniti e taha ua, pia mei he taha e pongpongini malo. Ko vai mala al, me kau taha e plenit kas, mo nao fanongono o me tu aki ke wikeni malo vai.
2: Malo apito te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei a e tonga koto a pek mou mea mai ke polo kalamani. Ko atai pe foki a e whamanatu ka ki moutoro koto a pe. Ko kai toi tari ki moutoro hafa inei ni sa feitu. Lama lelei fini motu ane o toko ni atu ka umafo ke kautaha ko ia e Planet Task. Ki moutoro koe mou fie mao mou ngahi mea lele. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato e otometiki kā kia, ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pepe whi mao, ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu, ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iut, ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehepe e lava ke whiri mei ai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko no fo atu he ni ko ia ko toko ni e piko tau kai ngatonga, ko i ka ati la fuke ni ai tonga, pe au ngā ue ai ai tonga, ko ia ke whai ata toko ni ka ki moutolu, ko ia ko mou finance, mo atu ai kalas mea lere ke kehe, ke mou whiri mea ai. Wha malo atu ka ki moutolu ko ia, i ngai wiki ko mari watu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka ku lava ke nau mea mai o whakahoko ai, ai whenga i ko ia nau mea lere, Ko e tawhika te whoni whetu taki mai ka te au koe noa uaua, noa fituhiva ono ni maano walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, tika te au fitu ono e he Nelson Street, pa mou mea.
3: Whamalo foki ke kauta Planet Cast, ki he pure, ki a tūta a mahe, pia pe foki ke kau ngāwe, ki wa atalia uri, pia pe he ki a vai mala alamo ki nau tolu, e nau tokoni mai ke tau polka ama. Whamalo atu ki a ki moua koni, ku moho toi hu mai, kia Kumisei Kaloni, pia pehe kia Pita Halalilo. Ko ia kou atu e fasiko ni, pia maa kumotol kotoa pehe, mu mea mai ki ta polkama, i e ngalu ea, pia mui ngalu pehe, o sia pa tau foki rewa, kia konga honoua e tau polkama kia ueina, pia mu pisope pia pehe foki kia onevela. Ko e lei pua fola ueni, mea tupe tai ki funga vai taki, mo e kainga eua kotoa pe mo mea mai ki tau programa mo e misi eua e onevela malo

0: tamata pene tala maiga de vela o ki kai ke puli e mo onia mahuinga ke tau lotu pe o ana fiu tadang e tadai fes kau ko tau fononga kan ke senturi hono tolu ko o si mamangi e fonua o ton ke toia ha fonga ta ke tau hango a ko ia ke fonua o saimge hue tukia moe aka ko e foi motolo fo ka ko e he ku ki yongo nga ta e fonua pe ku tai mi ke alo e mea ia ko ia ugai be seo ke tau si ogo nigoi ke filimisi go nigoi na e fai tonga hao e ki tahi ne e wa ia hao ia mene foi motolo fo ou ana si o pe ia ko e ku fu faka ofo ofa e ka umisi ko e mei muri katunia I kai une mau eia mea koe, mau eia loto e kakai. O ku mahu inga ke tau poto au pito, he tau nga unu ke senturi hono tolu. Ke oa koe ke tau fiu, tala mai nego, hiri e wipi he tua e vare, os taimi ke kai vewe la i toko lahi i tonga. A koe, anga be e tau sio ke he ke ngahi mo oni, o ku fie mau ke tau sio ke tau fononga koe ni, e tau fononga he senturi hono tolu. Ai mau inga episode u ke kai ngalo ya te au pa malo ka koe pe pe ka weina o mo lava mai ki nusilani o tau fai koe ni ai fai longa i ai mau inga ka wai wai he fonu ani he kai ngalo ya te au ai taim nai rea i lau maari e ai fe kau nai o atu ka koe pe koe ke puri e ya koe mo weina o sio koe koe kai mea pe o sio e tau lere e tala noa, ka mata ke tala noa, e kusio, ko e whaka kau kau e oa e fiu, oa e fo'i. Ke tau ofa ke fo noa, pau ke tau hango whinga, hanga hi mata wai ke keri. E si inua e fo noa. E kua paku ka e fo noa. Pea tau whawhetai be te vita. Ke tau au ki ha kuonga ko tau sio ke senturi hono tolu. Koe kakai fie fia o tau tolu. Koe mau ke we e lotu ia ke fie fia kakai. Koe whare lotu, koe whare ke tau o, tau sio ke tau o, mo ui pe tau fie fia ai. Koe kai koha whare ke tau o, tau o ngoi, tau humai, tau o ngoi, ka ngangau ho tau ulu mo ngai mea ko ia. Koe ngai mea ia ko, koe neongo e ne pehe koe ai whai ngata a, pe a mo ngai mea koko i he halafono nga. Koe whua mahalo ki he, ho omia kare tia, ke hoko ko e sipinga. O a bena tau fiu. O a na tau vai vai. Pe a noa na tau holo mui. A tau o mo ke hoko tau tolu ke ngai mama ke tutu he ngai puha. Tuku ai hoko ke ngai mama ke ngai fioi anga. Hoko ke ngai maasima pe a moe. Pe a moe mama ke ngai fa ke ho tau fonua. E malo fulolo ai ku tanoa e te vito. Nga kai kai foki atu. E ko nga koe, to hanga pe historia o toi omi, hanga inia tau toi kamata fo ou, ke whakahua ma te tau whanonga tene koe tau ua nima. Me ta fitu ki wa fitu ki he wanoa ua ano, e koe tau whanonga ni he wanoa ua ano, maa ka koe tau ua nima, me tau ua hiwa. Te tau toki au kia taimi, e toki ulo ai e maa maa he whanoa, ka koe ia be bisope. Tau foki atu.
1: Hallo
2: Levela, te vito ga ki ta na ki mai vita. Ga, hallo, forget be. Io. Al dai to da mini de wano. Malo.
1: Malo. Ah, pa malo da vito e kan vera. Ma ti ho pito pito fatta la noa pe. O dai fu de ma fa mai te. La hi come che ha o te tu si vita che full stop. Kago fa malo che anivel. E pisope. Ah, kata pico ta u con kan no wa. A te o atu pe he kuno nou e un ki fwe i kata u ngon fehu i e ke lave me kia e a tau toki i fwa maa popa i pe ku tau tai mi ko entoni te wanoa sai ko e harema a toko ni kia ki tau to a kau pe a kau penolo pe ke kau whanongo e maho ingani o me ani pe ko harema a ako naki mo ui ke ke whakaoko mai ke tau to ko toa pe ihe kawe ingani pe a mohono lelei malo
3: pipizo pe ka forget malo ko ko ka wani ha fehui ma wi ka pito lonton Pero fa malo ki to peka o nevela ko ko kau na i e dona e fa fi kau e fa fofo bite. Pa non kai fu fa la la ka au bit. Pa ko e na me ko de o mi ko e vela ko na mo ni me e ko ko fo noa. Pe o a e ta ni me ko ya ma u ka bit pe e ta Mateu teu. Ko ko ta ni bi ko ku ka fa ha na u e ke fa ho ka na fo. Ko me kuna fisio ki ai ko hai ai risk ko hai me te ne wisi ya pau ke na honga makai ki mua koi ki ai eh pa ko pa kau au pito pe ia i ngai vi katau sio ko ki ki tonga i ngai ahoni i tunga ko whakalakalaka ki ai o ku mau inga ke lalaka whakataha pe ai lotu ia mo taimi mo poto ko an ko ki ke to whakalakalaka pe to teu teu i ange ai kau ngā ue ke nau ilo ha ko lawe ko ki mua ki ai ko se se taha tolu ia ki tonga pe gai me ngahi tui fo o ia ki tonga a ho ki ai e pe lawa he kau whaif kau ta muna tolu ilo lahi ki he lotu puta ilo lahi ki he lotu islamic ilo lahi ki he ke hindu Sanga ka sanga ka ngahi mea ia koni ko o ku mau inga koni ke oa na iai ha more a tafia a e tau lotu pa mangai mea pe o ku koni ka lalaka ia sen tu dolu o ku make au pitoia ka ku o ku manatu au e foi mea koni mau ke ia ko pe koni foi fa uia e o si mahalit no mea ka matolo e kai ke sai e mau tamsili le pe koni foi lea koni tampa koni na ka fa u koni mau ki hiva koni koni sai luna pe tala hoku ofa ki he red, green, blue. Tua ofa atu ki he ngahi lanu. He koe mori kuo pau ke au, te ukai ko he mita te au. Eh? Sana ngahi pōpua ki koe, koe, ai ai koe, kuo pau ke uau ia kui ai. Eh? Ta tau ai pepe haka kuo pau ke ukai koe. Kai ke, koe vai mea ia, e vela mo te mita pe, e vai fukau mo mea. Oe hei ki ire kai ki tamai tai lulu. Eh? E foi ko ka u he nga be ko ko ma ko ki ai ka ko ko nga fa ai ai fo ko di ko i ai ai lo tu ke u nga ta ha ma nga la la ko ai ko nga a ho ni o tu da di ma ko la da be la ko ki mo a o ma u nga bi do ke hiri wi pi ke ha ke tu a vare o ku i kai ko ko no hinga ni a ke ke pe ni ko e ko nga u tau te a ma nga be ko ko e Pe kauia e ngahi mea o kumahui koe tai nimi koe ki ai. Tau toka nga ia nge ai ngahi mea koe ia. He koe kauia he ngahi mea kune hanga koe o whakaholo mui koe ki tau tolu. Ko omi e whi kau ka tau tolu koe ki tau whai. Ka ku ia e ngahi mea ia ku hangeha kalavite. Te tau whee nga tau tolu ko olunga ka hamue ki lalo e ngahi mea te. Ka ku koe mea koe o kuhoko ki ai o kumahu inga au pito pe ia. Ke... Oua te tau whiu tau tolu he whai rerei. Whakamare ua mea kotoa pe e ka ainga. E kai ke mana tua hanga hi mea ia, ko kau he ngai mea kotoa pe ia, ke ilonga hanga hi mea ku lerei, ilonga hanga hi mea whakafo of, whakamaro ia ia. Ko kau ia e ngai mea ko ia, ko ia ka Filipai ki ka ainga ko ia, ka ku mau inga apito pe e ia. Ko kau ke mea tai ni, O mare peko, o ilonga me e kumata mata lele, te tau sio tato oks atu e tau whakaanga. E kainga, ko toko ne ke kiai. Whakaanga pe ha mea u te hanga o mahi noi. O te te hanga kita whakaanga hanga i mea, o kumama ae me te whakaukaupo ki te ilo e kita ye kiai. Paka e hanga na lawe koi kiai, na pege ki moi kiai. Sai, o islamic, pua pau ki te ilo. Ke suni mo sufi mo siya. Pau ke te ilo ke Koran. Pau ke te ilo ke ngai tutuni me. Kai mai te whakaangai ka hangai mea. O kui kai ke te ilo ko ke kai. He ko hono hui ngai a lawe kon koe. I saame hono ua te evita. Ko ha o ku matariri a hi te ni. Sio kakai ko ke. Kakai ta lot. Pea whakalau lau loto kakai ke ngai mea noa pe. Koe ka uia i ngai mea kon koe kai. Ka koe mea ko o mahu inga koe ki ai. Mo whakalotol hai ki tau tolu. Oa te tau whakavaivai ki ai. Ko ki nau tolu ko, nau whenga ko, ni koe ke tau, oa kau mo ki nau tolu. Oa na ke tu e hala e kau anga hala. Pe te ke nofa na fua manduki. Sange? Ko fwe mea e u kap. Oa na ke tau ke whakatua mate, pe oa te ke nofo he mui ko ia. Alu pe moe kakai koe koe, koe, ka iai ha hosi hu whanga whatapu. E mori ha atua i kolomaili. E pau ke kumia ki fuai, ki e whanga hose ko ni koni koe ai pārangi. He alu pē hose kume hose unga una nā tula tatau. Ka mōre ki puaka tamai, o wakai atu ki koe mōre i loto i loto tonga i leitongo mōre o asia talamai o kume atu ki a puaka i pereak, mana ka ase ori i pereak, ka kohinga pē alu pē ai o kume tatatau. Ka iaha taha o kukai ke mo ui, ka tō taha mo ui whakaanga, e alu pē kakai mo ui whakaanga. E lata me ke ke lata ya ki he ki ngai me ko ne pe ko me ye ko ko o ku ma inga ko ni ko ya e ka inga falo to la hi tal gol falo to la hi ki tal gol o wa pe fi we fai ri re pe o wa pe te tau he ko hondo hinga ko ki ai he ku ai hono pare he e utu ai fanga mo i ko ya e ko ka u ye e ngai me e di ko ki ai Oe, fai ko ha a feinga na tala noa ki mua, ka o mai ha tolu, behe peko tau whatata ki peko ha kuka e ono. Ori he poulu, e tolu, ko tala ko ia ko nau misio na ke nau tua. Oe ate pongpongi ko e sia mo e tonga pe a mo e Europe. Oe ate pongpongi, os tua e sia tua mo Europe. Ka e ke hindi ko, hongo tama. Ama mo ke e la he la te han he ta mata na me to au ki tua te ala mata ma fa ma ho foi fa o ki nga o ma ma ka ke lava ka ki complete nga o ko ki a misiona da u ke ki ma wa ka he nga ko no nga te ko ki he ko ka me a ko to a te ko ki ta ta la no ko ki ai ko sai ko ma to ta ta ta ta fo o i he century fo o ko ni ta lo ta ta vi hi ka ka o te ta la ku lo to ta o laku ke ta faki ke ata ata hola halfono nga ko ke e pe ko ka wi ai nga me ai ka nga ko ma inga apito ki ta tol o a bit it out feel o a bit it up ko na ko ai ai ana fa nga layonde ai ai foni se afi ko totu mo u ye ka lo tu ko nga me ko to ko os ai ai ki na stala me ko ki na tol ko ka ma at he ka ku ma u nga au pito pe ye nga am ko ta ki ai ai ni ta tol ke ta fai ha nga o le le ka fo ka tu ka ko ta ta mi ma lo bit
1: i o ko fo ma ta pito episode ta pe ki me si pe ta ha te fo ke ki ai to ki la ve mai pe ka ta fo ke te vita mo ni vela Nā ke lawe mai ki whihu i koen ke o atu ko e ako naki mo ui. Ai ko whi ako naki ke mo ui, ko e whi ako naki mate. Ai ako kore atu, ko e harewa, hao te whalolo to, i mai whita whako ia, ai ako e whi lele, whi lele. Pe hange e koen ako ho lawe mai, to ki whalolo to mai pe sisi i patata pwoke ngowa. I longa ha mea oku hangahi ngawe oku lele, pe a whakamalo iai. Ka ko wakai au e ko ngani, ko kakai ko wofa hanga o lele, kakai au wha au, whaka hanga i, he, tala o pe moe. Ki whaka hanga i pa o ma ngā au e, he, ko ki whoke pe, spiso pe ki lawe si mai pe kia kata to whoki kia a te vita pone vela. Malo pito.
3: Malo pito, e lontoon te kakauna ngā hei whaka o kau mau inga pito koi ki ai. E ku pe he whoke ka te kasi, ke lahiange koe hano whaka ngā i he. Sai koe, waka whakatapu, kone tunu, koe, ai poka ke tunu. Ho poka ke tunu ke moho. Pau ke moho ia. He kai ke o tae hake kai tahap, ko mea kai koni koe isi. Ka i kai ke kaha kai o, pa se ke ta o ia ke mole re. Ta poi pua kai hufa kai tapu kai si kai i tahan, he kai te kai e. Ka koe ku mahu inga koni koe ki ai koe, koe tapa hake koe, hange koni koe, i longa hangai mea, ufa ufa ufa, mole rei, fa malo ia. Se koe lau ia koe kalau ha, koe lau ia paulo ki Filipai ki ai. Ko ka uia hanga i mea to tonu koe ke tau taki mu ai whakamalo ia. Ko tau katoanga koe a tau tolu koe ni koe i he e whakapangai. Maari a minuka puna pei maa mani. Ngā ue ke lau. Ko ka uia hanga i mea pehe u tau sia u tau wako mea. Whakamalo ia i ngā hanga koe whai. Ka koe mea koe u tau sia koe tau tolu ki ai. O ku o whanga i peha mea kererei. Ka aua whakaanga i koni koe negatiwi, positiwi koe, mohono langa hake mo i toko kau ihe ngai mea koe ki ai, ke oku mahu inga o pito London, kau fokia tuku ngako tau tai mi malo.
1: Yo ate wha malo lahi, pisa. malo at opita pito ta uno mai to mui ta nga we ma inga opita pito ta ko a ka te mafo ke te ta ma ka pe mo ni la mo ta na ki mai pe ki ta uno mai ke fa singa ta ko no mo ta po pa ma e pon pon in malo pite vita ka mafo ke at
0: yo malo pito e weina ya bege piso pe ai konak lele ta fononga mai ai Ma be fuke time lahi ko fa tala fa ta ta ki pe mo ia u hei na be be ka ko episode. Ai mea ko e i kai fiu e fai lerei. Be a o ka wea he e mea whaloto lahi ke tau ngā ue. Ai ta anoa koe ni koe ki he ai ni ke whehuia e weina koe ngā koe ako mo ui. Ko kau ia ngai malanga whakalau maari, o ilo kau malanga tau lahi ngai siasi, mo wha mole mole be koe tānu at benia he ilo. Kukai kua motua malanga au. Koe ku, koe ku sio koe ke mea koe malanga mo ui, koe kau ia te talanoa ia mo ui e kakai, o nau ngau e māte aki, o nau, o nau, o kai ke nau holo mui, o kai ke nau wai wai. Koe taimi u talanoa ia ngai mo ui koe ia koe hoko koe whalo tau lahi. Sai! Uheina bebe ke kau whanongo koe poni foki spesiolo ai foi polo kalama oi poni koe ngā koe alu hata mai o eki tonga o hirio ai lotu a tonga o tohii e kolope whamama lahi pe tāwa kek mea koko whamama whana mau bebi sope kusio atu o kaike iahas loto whare ia te tai huwai o whawhei koe mamonga ngahi kātoanga lalahi e siasi o ke iai. Moslemi o ku ke iai. Tau au eni ke ngahi kuonga tau ilo, tau au ke kuonga o kamata ke lahi ngahi to kātirine lahi aluhake he whonua. A koe ufamu pe, a koe pe koe kamata ke ase talanoa i ai hu ai metotisi ki tonga. Oko bongo i koe ngā koe metotisi au. Koe kua u o lotu he ni koe kwakpeki tō ngā koe alohu he wesiri anā. O vale, whanoko, he re ai toke tā, pene pehe. Ngo fua pe ia ke tau feohi, kai tapu ke mōwhai ha mea whakalotu. Eh? Noi taimi koutu o sio ki he ngahi ako naki pehe. Taimi a kuongo koe kulau maarie kuu manat mai ka silala. Wai whirea whangawe aki e silala ko a whenai tonga te tau kalawa ke tau katoa ngai ai tau kehekehe mea monia ko tau katoa ngai pe tau tolu e tau tuitaha te ki ai ke tau katoa ngai e tau tolu ha mea tau tuu kehekehe ai pea Ko tui mahalo koe, koe ngahi mea lelei ia e tau sio ki ai e poni e tau ngā unu koe ni ki he senturi hono tolu. Mm. Koe kutuu o sio ki he kakai pau te hu ia whare lotu o kue siriana ko alatu koe meto tisi au ta ofi ke ona whai ha lotu. Mm. Koe katolika mu tolu. E whewe ho o ngoi. Wangeha ki talavou alo ewaka ki whewhine tokanga ki ai. A whaloto loto e whamili. Ta ko whamu koe tau whanonga koe ni ke senturi hona tolu. A mai tau whakaake ake whai ke senturi hona tolu e loto. Tau whakafoki hake koe loi mata nai tō he pōni. Tau foki tonga. Ke otua nā tau kamata moia ke kamataanga. Ponbe lau ia koe tānoa toi whakaha. Tānoa ene o ilo ipe a ho o ngā ue, mā te aki, ho o mawhasia, kawenga ia. Se koe tānoa e koe ni e tohi whakaha pia koe wahe koe ni hono. Kia pekau ki lau atu nā pehe koe koe haku lau. A mō whanongo pekau ki lau atu he koutui e aonga pe. Ai ko fuka hava he ua. O ko ilo pe ho ngahi ngawe. a ho whakao go sia mo ho kātaki. Mo ikai, ke ma kātaki ai kau kouvi. Mo o sivi ak nau tolu, o tau kawe koe apostolo ak nau tolu, ka oku ikai. O ke ilo, tā koe kotoloi. Pea oku kei, oku ke kei kātaki pē. Pea ko ke fua kawenga, koe uhi ko hoku ingoa, o ikai te ke fiu. Ka neongo ia, ka kuraiha mea, o kou kovi iai ia te koe, ko o hiki, mi ho o uluaki o wha. Panongo tonga, panongo tonga koe, koe, koe lau enai folo fola. Fie mau ke tau foki ke uluaki o wha.

0: ko i tautai mi toi tamini te ua fitu ki he tolu i he pongpongini ko e aho hiva fukieno si urai o e uafe ua nima mo i tau proklama pe a me he pie mena tonga i he re tio taha noa ua poine ua e fa e ma ko ia ko taitai lele i ki mo tolu kota pe mo mea mai e ngalu ea pe a pefo ke ngalu ope i he pongpongini ki he tau ngahi fasitu ki mua hango fulu e wike popoa ki talamonu mohono analaiso koia o e ngahi hiva i he pongpongini koia ko e ngahi hiva koia o tau ngau ea ke pongpongini weina ko e pensi o ko atuia e ofaloto ko e hengi hengi koula maari e ko tau fasitai tari foki na toko si me hape o tari e vaa ko e hengi hengi koula fia wini e sopo tau fa tere au e mamahi Manure o ngō mo e lose o pere hake, pehe ke sanilaite o funga mana mo ui ko i risita. Funga o ne taka ofa ne hewa, mos mos ko ula ko e, ko e polo polo ki loto tatau, mapu a vahea pe a moe mō meniti, tupe taiki a manaki ke kuo he waha. A manaki kuo he waha, pe a moe hape o tari e wa, tulou mo e marimari a mamani, pe a pehe foki ki e kuila, ko mafi whakapotu. Ko ngahi hiva ia te tau ngāo e aki i he pongpongini tā mea papā i he pongpongini. Ko original for kene tau ngahi hiva au e ina mōne vela. Pea ko e hū mai koe a tā mea uhila ko e nau to ope ngā hiva ko ni o whaka mea rea uhila pea nau toki hiva. Whewe hao wakai mai e uheina ki he tau ngahi whasiko i he pongpongini malo.
1: Io a ko ate ko malola i e te tama ko mai tanga ta ko se one one vela tu po a ko po te hata to ele a ke ta to te vit ko a pe wi ke mo hango ko lau ange ange he o ke fu vil vil fas fa va pito pa ko fi se la hit fuga i vita unha hi va pon pon ini ma le a pito pito pa pa te fa malola i te vit tanga vela hi ko ya one vela ma be na mo ki ni li u me fu hiva e uai tana u ki to he te ki ta flu i vau ape tu ku a he fai te hengi hengi koula tau ke fe li li u aki holo pe hafua li li u holo lo se ka koe wai fa malo ne me la pa fi fi au pito pito ko ilo i pene na uhi inga cho li li u mai lo se o pere ha ke ka koe a ko ate fa malo la ka ki moa au ko tajai li li e nau tol kuto ape te nau kao mai ki ta programa po pungi ni me nga lo pe po fe pe o nau keifu ki nau fata tare twitter to kawa wa o mo ka a to le gre kami a pina o fala het komo to ko ta fa to meri e ki ha ta nga fa si mari e e pon ko ini ke ta o a ka o sa ke ta ko ho no wa e ta o por ka ma ki pon ko ini te ta ma ka ko fo ka ka ko mo ne vela ma lo pito
0: e o fa ma lo a tu e wena vela ko ha o va kai a to ko mai ki ta o por ka ma ki pon pon ini ma lo vela
2: Yo ma malo bit de bit ma si o kai ke te ya hala ko vie ke ngai ngai fasi ko ni ku ke fi ni mai te bit e to ko ni ku kai ke fa ta ta rio ke fai mo fa no ke lo se opere ha ke ga ku fa ma fa na ko nga fo ke piso pe mo ta ri ta ri e ka ka e ka i nga o te pere ha ke e ta ta ta i piso pe an po fa ta mo i na fa malo tu te bit ka e fo ka pe ka ko e ko nga ka ta ka mata
0: yo fa malo tu e wena Tau kamata pepe mea te koe. Tukumai whahinga koe o ke loto ke awekei e tau pensio fasta olunga. Pake teu teu pe, he kuma ilo pe ku iai peho ilo ke ngai tau olunga koe ni. Ono tau olunga e ngai fasi koe ni e wela. Malo.
1: Kai ko fai ita mo a finger receipt to get for money ho te pai no atu ka ko ya fa mala to bitte ta ma ka ga be ka ta ta son ene vela ko ta ta mala e o pon pon ni ko ta pensio ka ko ta fasta o longa fa ka fi fi apita o fa loto e ta fasta o longa o ko a pe ya ke ku si ka ta po na me mai ni al alan bay mo abhat ki wedding a ton sister valencia tiva iwa fumia a Benedict Mateo pe ki a Maria Colette Farmaka a Nina Fitu pe a mo ha Kalausia ha matau o fala hetra motor malo se mo me me kita poka mai wiki ko ta pe mo hu fa ki fo o ke me ka fa no le tio be wearing a tony o fat ka motor o se mo a mai pe a o ko tu tu wa te ia ke cross me me ta ta no ki ta rai ki so pe Sloan Salavea, whai whatonga lelei na tau toksito a mea i te vita mo unu vela, pe kai whangata ai, mo tau tā monu ki he whatonga ka whakawha kuli whaki ke teia, tau whiwhia ko tau bea mo whasita, ma ki e teia, tau hiwa koe ni, pensio, pe o koutoe o an mai ea ma hange koe lava unu vela, tuku mai ki whamalo ki ukau, pereha ke nana si whaif ki fōwhato ngea ne pōpere ngā tai ne tau rere pēmu te whai papa ki ue o tāni o nuela o David ai ai pēka uwela o se whai pēka pereha ke ne nai pāku hōunga o pito i ai whamalot o mai a pēr maana nā siare te apihe ki a lintea ko koe whamopuna ni o reha uri me i pereha ke te apihe mo e a fae pe a Darwin ai a ko Robin pe a Molavi a ko e famalo ke na tolu fo se tinha ne po a ko e pe tu mai le vai a pa ma a sesto ni na pa ke nga we o ne vera mo te vita ko fa mo ola ki mo e to se na te mo wa cho e to fat ka ko e a malo nga mi hen o fat ke ho o fa nga tanga ta ko tandela o tu kolo a na pa pe te ki mo family ne atiko a fe nga ta po aki ki men ko preach malo pito pe a ko e mo mo tol ko ta pe i o ate de ke no lo ma pa la evento ke ka na popu malo se mo a ma mi atina mo tol ko ta pe ka fo ke ativita o ne vera malo pito
0: Io fa malo a tu e wina e vela forget to go to mai
2: io malo vida e te vida ate fasi con i ma molto lungo to con i io te cavata per mia seria per mia nasiare con marine fa malo a tu ngako tali tali piso pe pe ga wina pe ga coi be fo de vita tu be mu ma fasi con i e abe che popo aki tala munu ya ana popua a leveni aki e kivesi for for la con i e sa me valuono na kore mai be ke nolo e Paula Reveni sa me valuono kono mo mai ke be si koni te watu ke hoko ko ele mal tala mo nu ia ki ho a fa nga ni au sia no tau pe te a honi o ngo i eki e ku lotu pe fa fonga ki ele o e ku to to a ki atu e aho e ku fainga ta ia te tau tapatu he te ke tari au. Koe sā me walu ono ia, vēs fitu pa ima walu, o tau ake ke mau ha, peftei fonu kres ia, pe fonu tāpoi kina, e tuku pe ke whaifikau ka te vita, ke ne toki whakakato atu, he koe le loto pe fuki ana popu ake, whanongo mai ke re o te vita. Malo te vita.
0: Ko wha malo
2: atu. Spesiolo mou he pon.
0: E vela, pe a, te tatui pe e hanga e uheina o mai ha popu ake tāramanu, ki he misi Australia na wikuna koni a misi vela pe a pe he kake ngalo fo ke misi e wa he koe misi popla ia koe o e fea ui i o e tauni ko kake ta fo ke mai te o ato e pe fasi koni ma motol koni ko mo asi hake he tau polo kalama ki he pong pong ni ki a Paula Latu Selu pe he fo ki ki a ane ka tūkia mo toke ta tagles tūkia pe a pe ki he puku i fo pensoni fifita pe a mosione ta vo pe a pe he kak motol koni na mo kau mai ki tau polo kalama o e hikure o e whakatua merie ki a Solomone ta palu mirika palusa pe a pe he ki a alofa tomasi Vai o kiu a moala, pe ape ke angina finau, fifita leone, merea ne paea nakairevu, honga kustafu, sione ta avo, merea ne vai oreti tupou, pensimani vai no, pensoni fifita. Rina haunga, pe ape ke a mauela ni wafe, pe amo afa ni uhulu, ake siu maire furilangi, risiate funaki, manu kaniseri, Lopit seri touhuni na ulala kofalua. Pepehe kafarisi uvea, Samson Tike, Paula Tatafu, Lokanitani, Feretipani, Saya Tayone, Sione Mounga, Pemo Inokevaka, Pepehe Wate Toltau, Amasaya Topuluka, Pepehe Kieke Nolo, Kia Paula Reven, Malu Doganga Mata, Uriya Titai, Koya, Pepehe Kakiko Furimaono, Pepehe Kasika Ngaluafe, Ane Ka Tukia, Pemo Toketa, Tagresi, Pepehe Kia Kumisei Kaloni, Mekautufi Kapa, Pita Lalilo, Paula Moa, Paula, Fatawa Ngepeku Kefanongo Mai, Ofatu Katekoe, Mo Kaunga Awe, E Paula Moa, Pepehe Foki, Kia te vita a pina ante lu tau. Pea pehe ka peni pa maka, pea mo pulonga hei muri, pea pehe foki ka te vita a manu keu. Aia koki moutolu ia, whamalo atu senoi matai stefesi, o kau mai ki e polkama i e pongpongini. Moutolu kotoa, tau lotonga ngau e pongpongini, ate fasikoni ka moutolu, tau te fito ka moutolu ngai whare maki, kau whakauri lori, kau fauri taxi pe pe ga mo tolu fa na ho poate na nga fe tu mo yai mo fa na ma ki ta programa ma ofa ga mo tolu pe pe ki kau nga u e ko na nga u e ki a ki mo tolu i he pongi pongi ni ko e ofa lo to o atu ya eta fasta olunga pongi pongi ni fa ka va ki ta programa malo

0: ko i tatai mi to ta minite ta haua ki he ta ha i he pong pong ini pe ko ta fasta un nga fo ki a pensio he pong pong ini o a tu ya o faloto i he pong pong ini ko fa malo a tu selu mata se fesi e e hono o ta na ki mai ko ini i he a polo kalama ko to a pe fa malo la ka te ko e ho ka mai ki polo kalama fa weni a ve hala le lua e wena pa mo ne vela ko fa a ve hala sio le lua ko ve hala ta imi ko fa ifi e one vero e kam ta fa malo fa malo tu e se lu matai na wena kama fo ka tu ka te ko fe fe ha va kai ke fa si koni ki ono ta o lunga i o ku ta imi fe fe ai fa si ni ke ta o lunga pe ku ko fa si koni e ka tu ipe e one vero ka pana ta si vale ve hala e ko fo ki fa no e la ko e ka puna ke pe ko e fa si o ku hala to vai pe goi fasi don tai kai ke vilo pe goi tai mi ma ma ri fasi pe goi tai mi fu va ve ai ka ko tai mi ko fu va ve fasi o wa tai mi ko te to fa ta o pasi
1: anga pe ta o ke
0: anga pe ta o ke
1: ko ta ha na bere ia
0: ka ma fo ke do nge we na malo
2: Oi, ja, ik ben de mama halo kom mo bote talo nga. Malo bito. Eh, te bito kom ne me lago fa malo la ya tu. Etas mala e pong pong ini ai au to mo fuge te da maka i lo ko pensio. Pa mon be ya ko fasta olo nga. Ka ke a pe ko rato i he i he nga fasta olo pe ni po fa malo ka se luna. Mata se fesi i o fa wena ve hala de lo. Ko rato pe ai hanga ko pensio hui tua. A me ba fasta o lunga. O kia na foi maa whana ana u make. Pe au teite mohono foi lau maari e ona. O mea ai a te whaa maa whana i make he tangata. Pe rei ngata ai. Ko a pau rewa oku. Ko tau tau tonga hango e laro bea. Ka ia a te ki se ni tuk tu whata whaa ke a me. E hanga pensio e o te hakure a ke e o te o mai ki tua. Pe he na natula koe ngau e pensio. Whaka maa whana. Pe au ne hanga ia ta ke ki. Tahi ne ta lunga ke ne te ki. Pe a mune haka mune fola haka to he toho i a maari e. Mona pito koe ki fue hiwa koni i te wita maka pia mo ne vera. Oku, ko e te tau o runga, oku te whaka o whakatatau ki he lea o hiwa, pia oku te sino tono, po te whakatatau hoto sino ki he taimi o e whasta o runga. So, ko ia, oku he e mea, eh? Maare o pito pa kumona pito, whakatokotoka mai e hengen kola e tumpongine o whaloto. Ka ko e wakai fwe ke ki tau te lawa ala ke ngai wha ta ngahe mwana pe pene ngoi wha ki tau tahke ka o tau maare i ae ko to mai pe ko ni ai fwe hingi ko la la manoni e na ati lea ai tohi o ngā ngatu ko fwe i kakala mo oni e o sui pi ai kovi e kuloi e mwana pito pito pako as mai pe fwe tau i se isa to ai tofua pe a kereva ai manatu he naniwi o fisi pe au ke falapa ngo pilo le bo e moni au pito pito ko sa ni ma ka kana pe ko ki hata to la beta to bia ku ya na ke ta fa o e ka ko fa ka malo pe ke pensio mo ta mala e pum pum ini of ten au le ya na to ko ta pe na mu a mai ke ta programa ka fo ke te vita mene
0: io fa malo a tu e we na ki mu a pe on vela ke fo ka ka te ko pe ku to ya ta na ki mai e ko fa malo ka vision ta welan
1: oi
0: ki tonga e Bisoni malo apito ho fa kau mai ke programa e pong pong ni peka se lui mata se fesi si on tavo lo lohea pe fo ka tase ni ula kai tase ni malo apito malo apito malo pe go ke a tokanga pe ki ke nga we lori ki ko me ga mlahi pe ko tokanga ke ai ke utu ma pe lori ma ma va bensini na ke to kita mai ke fe nga to me bensini ku ke ma ha fe tu we fa malo atu ke fa ai si pultosa Malo apito faleis, tangata mi fonua laki. Pea pehe foki ki a Sentavo, pea pensioni fifita ke puku hivo, pea moane ka tukia, pea pehe ke toke ta takresto tukia, pea pehe ki a Paula la tu selu. Moutol ko ia, ko fa malo lahi atu kak moutol, o mou kau mai. Pultousa te kai ki ase mai hongo toko ua koe, te vita manukia, pea pehe foki ki a misi a wate kini, ka ko fa malo atu kati koe, hange ko vilisoni, kai ki ase mai a toko wataha. Ihe fasi ko ni pako ana foke ko tahine na tau olunga e kaimi
1: ko tahine ko iwa moi fasi ko ni tahine na kino e tu akauta ko foika haka fasi ni wange ku tu akauta wange ko hato ukai hiri noa ko kaimi uku oua
0: kaya
1: me ko na e tau tu la vare o la bin le veni e just bo niwa
0: oia ko tasi o pegi a ana ana famunu ya ya tu ho aho perfect tanga tanga gal kita yo ma matai kan yo
1: albe ya tu ita ma matai gal tu tu ita
0: ko ya famalo tu kapita halalilo tapi he foki ki kau fanore tio ko ya me tani tini malo apito ho mo fano ma kita programa ye pong pong ini kan e pe ko me ko grave ki ya ya one vela mo on apito apito eta fa ko ya ma tu ko tanga fasi ko pong pong ni ko tau tame a papa ni pong pong ni ke tau fanong o ki ai i he pong pong ini ko hui ko ngahi o rich noro ini o e shiva o ne vela
1: koi koi
0: pia toki koi tainimi e selui matai se fes ka ke te fa o e tamai ki ia hana o shiva ko na to o pe ngahi shiva motu a of o liliu o ta ake mea a uhila pia tau pihe lewa ko na kahi pia nau fetongi e na tolu a hingo a totonu koe fo hiva ka we me auto ne fava kai e a hingo a totonu koe fo hiva o aya ki pe ia e na hingo a na to ka hiri ko ia ko totonu eni ai ai nga ta me papa ko na ula ki hiki nga hiva o ne vela e o ku ai pe ai nga me auto ton ke fa ja ha sio ke ta fa ko ni ke u e more nga hiva ka ge a ta fo ki mai ki ta fika hiva ko e pong pong ni ko e fika hiva he pong pong ni o atu ya he kuila o atu he kuila ko e ke tau whanongo ange ko mafi whakapotu e ni ko tu whanye ka wa e vela ai a atu ya he kuila he pong pong ini pa ko atu e pe a fasini pe a maau e Paula Latusel pe he kia ana ka tu kia pa me toke ta takles tu kia pa pe fo ke a pensoni fifita puku hifo sione ta avo selui matai si efesi pe he kafare aisi pulutousa ta seni ulakai pe mo virisoni a tauelangi ki tonga malo virisoni pe pe fo ki ki a pia halalilo pia halalilo malo apito kau mai ki programa i he pongi pongi ni e wena ka fo katu katiko pe utea hafahinga meiana malo
2: Io a malo pete vita mo vela e a colosi a tu ki he a si a to be gita mo no ki he ta ke te koni ta ni ana popua a le veni e pipeste a tu ta ke tu malo pitwa ta mo no atte a ho i lo pete ke kai le le go ho a foge go no ta vio nei o mai sne pa i ki o a ma te vita mo vela ke tu pena fi Ne palala he ke tau hea ke ilo hoa. He pipete at ana ka koe, patamon ke iki ke ne toi liriu ngatanga e apin ka koe, ka upako o falahe at apito ka koe, ana popua maha opito. O koto asmo ki fasko ni te vitama. Tuku imai ki he ni kong fa manatu mai e son tavo rohea. Ma lo fai fai te ha ma oi misi oi ta uase wa no misi hei lala ma oi ki Australia ne bona pito ko e ato pe congratulation at ka Lady Maria ta wane tau noa one vela mo te vita si i fai fatongea a Lady Maria ki he mis ko e a Lady Maria Australia ae ta wane tau noa pe a mahalo kono ki whapare i pe ia kene ma oi misi e tau ni pe a ate ta mono me le mato me Australia ni ka kuosi hanga pe Lady Maria ia o os hos ene fu u pati anaya ke na ta to no u faiti sema pa mahalo ko me pimi eki mana men pe ke pe he mona bito bito ave ave ha mo kiti te mo e va mai ti ai vela mo ti

0: taimi o se tamini te ono pe a mei he tolu i he pongpong ni ko fa malo atu e fatafei lola e tamai e fatafei o fa atu ke kau fai fe kau e pe a pehe foki e fa malo atu ke a fatafei lola tamai e fatafei ko mau taimi lotu pongpong ni tonga ai ko tolu foki e ni e ni ko fa ai e tonga tamai e fatafei ko mau taimi lotu pongpong e ni pe a ko mau tapo aki atu ai pe mo e tau polo kalama pe a mo moua o fai te kau e. Ma alo fatavei, kou tui be, virisoni, whenga i hapu i ke whai atka fatavei ke mo ua atu ai. Pea ko whaka ma alo atu ke toko ua ko ni ueina, ko pila suave ni ku asi mai, e?
1: Oh ia,
0: ko ia, he ku, tamai whakita seni ka te au, o te toi hiva, he ku whakatupu fie mohea ia ki ai, he ku toi hive hiva ange, pa ki tamai rewa e suave, ta seni ula ki whawhango atu, he ku mua, seo, ku mua ofi toko ua, ko ia, kai mua ofi toko ua i au, ko na ita whoke no tuli na ua mei pea, ko ia, suave, tari hena suave, whamalo atu, selui matai se vesi, ko e fau a afu ta mo e peau mulamu koia ai fasi koni na toke osi ne o atu ia e kuila malo se lui matai fau a afu ta mo e peau i e pongpong uena ko e haha o lave mai ki e fasini e uena malo
1: ko kai fakia haku haku to e lavu ki ai ko ku pepe o te ko tau fōlau pe i he fo hiva hono fau he ko e ku ma fa malo ke kui la ma rea pito ai a ko ku o ku nau fatap mai pe ko fonga pe fo ki heo tu fai kawa he ku fanga e malo e fonua ka ko e pe mai ku fanga i he malo e fuka kau tā no pe o fa ke ngō fua o fa ke ata ai koe koe tāpe e ngai fatap tapu e te inka tu e o fa ke ata o fa ke ngō fua pa te fa tap ma lewe ke ma tāpule ta taki o e o au kawa e ka kou māre te uki lawe pe o te fui mea kou tū mai a kawa ko heka e awe e ma masra potu koe fonua e pe tau ke maru e māre la e koe fatongia koe tari angpe talu ya mi tua ye ai ba fa fatu ngi gori ta mi tua ko monte ko ka veni e o ma winga ta fo no aka ko ma li pe un ata pe ka tu bate to mi amo ave ma mas ka pot ko fo no ai te ta ki ke malu e vale a pito ko ko ki o fa pe a te ta na ki mai se vi ta se ve so fa se lu ma la pe si ka mai ma la pe ta ko to e ta la ka pe he ha ko ko hi mai ho mo to ho abre am suave mo ta se nu la kai ko na me pe fa ko hu me pe fa tu ke ka ke na ai mai mo fo ma na ki po po ke ngari ko o mai mi ka tu le re na mi pe te tu li me ua o fa ta se mo bre am suave ka mo ma lo se mo ka ma ki ta po ka ma man kan se li o fa ka ko mi lo se ni ka fo ke te vita ma lo
0: e ko fa ma lo a tu e u he na de la kwa ha o ki ta da ki me
2: si o si fa fo fa be analyze ka ko be ko ko be ko ko ma re fo ka ke ko ko mai ko ka wende hi wa dei ta kontu fa no ga hi gan ma hu inga ha no o mi nga hi ni a fa fo no ga ta fa no e ko me ko o e ki foi lai ne wa ko ma ri e no no mi bu na ke ko fa to ngi a pe ko ta ri an ha me re nga pe mo mo ke u i na si ai
0: ko
2: i se ma hi no ia e loto aki ko e fa to ngi a e taimi ko fa e tu fa ka wa e ka ko fenga be fukte vita ko de hoko ka be o ko hola mama o bito matri ko mal vai da o alo fiha la ka nga i gita yo to
0: i
2: nga i me pe e
0: ko ya ko ko ko ko ha ka ko ai foki ai tai milahi e vela ko e ko ka ka fa a ka ui ko ka ka fa ko ya e ka ka fa moni be ke tonu e te fai fatonga e ko tangu to te fuka ka fa e fia ka pa ku ke fai fatonga ka tangu to te fuka ka fa ko fe ala ki be e
2: Oia.
0: Pa kua sai tai meni ihi o kufai ai mea. Pea, eko mana tau ke mea tai i inukalofa, ai alu atu ko whakatu uta he putu.
2: Si.
0: Tali mai rewa he ta he tama koe na ne whai koe tari koe putu na tālanga ai.
2: Oia.
0: Māri, kako tangi ko kia ku Māri.
2: Māri, ai koe, nau
0: patongia. Ai tangi ko ku tālanga pehe ai te vita, vela. Pe ako whamalo atu, whamalo atu, ka te koe pultousa, tamai pultousa koe valu pongpong eni California.
2: Oh, yeah.
0: Whamalo atu ka te koe tika wei, a Chris, ko ta fo ke ni se ke tem ngale re ko misi ne ma we to ta ko ni
2: e
0: misi e ti ka we
2: o ko ti ka we na ko fa mai o ma lo na we misi
0: i o ma lo na we misi pe a te fo ki e ku fa ma lo atu ki a fatai hala to ko ua ma lo a pito pe a pe ki a paula moa pe a mo ene a ka unha ue ki a te vita a manukeu pe a mo petelo olo soni pe a pe ki fo kata sen se o ku na oho mai pe o hofi a ue sai be sai be e pongi pongi ko fa ma lo atu ka ferit pani tama e fred pani o glolo tonga lere mai tani ni he teset road eh fo a time ni ku to as no pa ko ne lere ko ko o mata ko ko hongo fulu be mana tu ku ka weni fu hala fa tu ta maki au pito am pito eh
2: to ga nga do
0: o ia ai ta fa ko ni ko ia ko fa malo atu ai freti ko hi ka mo tol ka pa mo fa no mai ka fa uri
2: e
0: mo fo he teset road lo tonga to ai si a snow i he hala e pa komandu ko fu hala fra tu ta mak
2: ta lu ta mak e
0: ai ai hala ni ko ia ko fa malo at e freti
2: ho va fre
0: ka mai ko ni ki he proklama ho no mai at fa aki ko ni
2: hipoti mai ko ia monio
0: pe ko e ta mai e ta se ni ko wai mea ko ki i kolo i Hawaii pe ko ha ho no uhinga ene ha i he fasi ko e winga ko ne ha e fasi e ta seni ko e fa'u ia e tama poto e fa'u e iwa peke ke ilo e kuke kake ka mea malo iyo ko mea lerei e tau he hange ko ni fa malo atu fata i hala toko ua ko e a ofa mai pe amu ene kau nga we na fanao re tio me Arizona so ko Arizona
2: mi Amerika
0: ko ia mi Amerika he Plutousa pe ame i leti uti i California, eh?
2: Oh, que no lo tapo en yu, así mismo. Solo hay que malo, ya.
0: Y cae, que la eia,
2: que no
0: tapo. Coya, que la eia, que no tapo. Ahí, como todo lo que nos hace, que hay que hacer más, ya, te vida manuquía, por todo eso, pero hay que hacer que a misa guatequini, eh? Mahalo tokanga ha apu i atunga fokia palangi e pultousa koko e peo ke tala maika te au e
2: Mama whana e vita e o kauma Amerika kaumai mo Australia Hawaii si te fa ma fa na ko kaumai ma mo pe mo ngo tanga ta ko mito ma si ko se da lata ba ki ki fo le ti o
0: me le le fo
2: ki na fi fi ya e na ngo i na ha ke ha ke na ka ko tonga mo ni ta fi fi ya
0: wai ha ha mo u fo o e na fa no
2: mai ko ya to go
0: e wena ka ta ho ko atu e ko ta fasifika valu ko te pom pom ni oku o atu ia e he mapu avaea ko e mō meniti mapu avaea ka foke atu heina kua hawhahinga me heina ke awe ki ai fasiko ni malo
1: iyo a whamala tau pito te vita movela ke tau haweni ke tau fitawala pungpungini a oku o atu ia ki a maki a ke ane tukia ba mo takles tukia ane o fatka mo mo ta kles malo so mo kama gira pol kama ki ka wai creation malo puchi ka mai pol mo malo a pepo ki fa malo ke ka tama me amerika putos a far ais putos a pe ki a david man ki a te asma mi sa wat ki ne a pe ki a william a wilson ita welani malo so mo kama pe ki a fatai hala to koa a william so a be ben ma mo e a te pisi tai seneni o fatka goi suave bebe ki tanga to ta se nura kai ki hi bro fresh bunny o fatka goi drive safe eh o fatka goi man kan seri seneni bebe ki tanga to sione ka fus finau a pego te ape bifo ki ai ki fasko ni te no mo neve ki at ke ku kalta mai apini ki loto sero ke reunion e tui fua a te o ma fine ma pole po lang ka pe ki maria mo mutau ka mo erika kolo pe mo wara singa pa pe ki mo a mauha reunion se fia tui fua i loto sero i e taimini pe a koia ko ofat ka mo tau me family e i o te atepe ma au pita hawarilo pe mo inisarilo mo mo to ko tawe mita ne din ma so mo a mai kira po kama pe ga ngi na fin na o hoklen ku stafu a ko ye te foke tu onvera te amo te vita malo
0: io vela tu mai ha vai ngana ga ga ta fu ka val go e pom pom ni malo
2: io malo bi do te vita e a to e fas ko ni ba be ka ngawen mi fole ba ki ta ke mai bia se sto po ni o pe pe ki lo wa hati ni ko ko Mirika Matavesi, Peki Asesina Singh, ko Peter Wayne, pia pehe ki a Jane Wilson, pia mehe a Mary Lee's Hospital, Lohate, pia pehe ki taini ko hina whare tau ki tonga pia moe katoa kau kristu tuku li ahona ko toa pehe mo ihe katoa ngai ahoni e pōni atu ba amu tolu ai fasi koe ni ai mapa vaya pia pehe ki kau whaikawa koe ni ai sestonga pia mehe whaifikau ta tangi atu wafu eni ku asi mai devita lolo tonga lere e ka e mea koe ni ke teo e nau katoa ngai koe ni ai sestonga whanofo koe no hai kane mata abure biha whewa nai tala hele tiwa nai e Koyo papi hegi a pika koe paula leveni Pekai koyo befoki mafleo toklau Sio sifat pouniwa Timote taufou Pepe ka una kafoa manu kanseri Sena fot aika laki tuivai Papi hegi a Maria Sifa E nā siale E nline ki vepea pefo Kia ke whanau koe ni si whanau au hei nā Una ulolotonga i Amerika I he Unioni ka nika e tuifua O whalai hatka mautolu maupoli Ma teo e ngai whantoko wā Mā loi si fōfō ngā tu e Whamiri he nā Kai koe pefo ki mana tui ha ke pailate Tangata koe ni ko heneri vete O whalai hatka te kumautolu A te pasko ni mau mautolu Whakat ka koe te vita
0: E o whamau atu vela Kai ki mea pētā hake te kusio ange ki ai Kai ki alo ahu iu uheina ia ki whawhamiri kone tui fua
3: E vela
0: Ula ulanu Mahalo ka pana koe ala pua ani e alu Ka koe tui fua kou si whawha e whanau E nau kakau
3: Ita o te ke ala mea E whanau ka pakapuna pia uheina Apokongi e whanau
0: Koe uhi ngā foki koe uhea He keo he kou ongo i foke tui fua E ko mautolu e Kai ki ka ku fai pe fa malo atu he pou pou o ate pe fa skoni pe ma au e fatai hala toko ua ki Arizona pila suave ki sene Australia malu fie fie suave buena o mo malo i este di boni e
1: ko me
0: ai ko kai na tolu no a ke ta ua tolu no a New South Wales ki ta ua a kunisa kai la Tau frau si na kailahi a kunsilani Koni ku sauni e foi meani Ata pe fasi mao e suave Pea pe kia tikawei Malo a pito Pea te fai e kukore atu Kwa wike wike lea fratonga Ke toi sio e kakai tonga Iho o ngahi ngā ue lelei O kuke fai teo teo ake fareni
3: Ok, tikawei e
0: Iho, ko fa malo ka te koe Iho, fa kao fofa moni ngai Teunga ne misi e fiau i koni. Pea pehe ku ata pehe fasini ma au Paula Moa, te vita manukeu pea mo petelo Olosoni. Ingoa koni e Olosoni hange hange ko ti talavo wen mo mau kolo. Koe anga pehe ku e ku wakai ki he whakai ku e. Pehe ku aluato e fasikoni ki tonga ke a Fatafei Lola, pea pehe ka sune a Finau, Imisi Halalilo, Maria Coretti, pe Olivia Kupu, pe amo Kaufo Ou Pore, pe Kapita Halalilo. Sione Kaufu Finau, Pirisoni Tauelangi Kitonga, Taseni Ulakai, Fare Aisi Pulutousa ki California, Selui Matai Sefesi, Sione Tavo, Penisoni Fifita, Ane Katu Kia Matoketa Tagdesi. Ata pe Fasini pe Maau e Paula Latu Selu. Pe Pehefoki ki Akmotol Konisi, kau matua koe ni ki a te koe e Samsonitike Paula Tatafu, Lokantani Freti Pani, Freti o Fatuka Koe, Tokanga Peke Frauri Sae Tayone, Sione Mounga Pamo Inoke Vaka ki Lotolua Wate Toltau, Amasaia Pamo Topuluka, Peka Paula Reveni Mwe Kautau Matau Paula Kautau Matau Eni, e vela, tamai mwe ina kune mai pe ia fangiga iki gataua
3: Masivita.
0: Koia. Malo. Kai
3: malo. Si.
0: Malo. Kai ikia. Kai ikia. Sine pa moe.
3: Kai ikia. E fiu koia. Kita ke fuika.
0: Ata be me fasini ma au e kiko a fun ma au no.
3: Kula he kiko. Kiko e bolupe.
0: Ata be fasini pe a ma au. Pe a pehe kang motol kotoa ka unga au e ngai farmaki, ka ufauri lori. Pehe ke motol fana ho poate. Mo feitu mo uiai, mo fana ho mai ki tau polo kama. Ma tal monu atu kak motol. Ato epe a fasi koe ni ki kaha tohi koe ni umai fatai a hala toko ua pa mi Arizona koe misi tari ki fisi koe mau misi mi Arizona koe ai atupe na ko taimi ke ai hamisi e tau re ti o e tau ka oi a fotu re re e di ko mai e tau e tangata tari sai be fatai e tau tari ke tau fo'o ke tau sio ki ai ko hui ko na hanga e ti ka wei o fafafonga ki tau tolo misi re ti o e tau fo'o ki tau sio ki ngai mea kwa ka watu e tau fika wa walu koi ki he pong pong ini ko fika walu koi ki he pong pong ini ko e pe a mei he Koe ha, e pasiko ia.
1: Koe na koe momeniti.
0: Momeniti pia me mapu a vae a, eh? Malo.

0: Reionala Manu ki Kolonga mo ai vave ka mo foki mai da ma mo dolhe mo kohena pe ko ia be foki foka tu ki ate ko te vita
1: io ko fa malo a tu pe ko a tu pe fasi ko ni ma au klifi a latini klifi a latini pe pe ka mo tol ko to mo me mai ke ta por kalma to lo tonga nga u e i he pong pong ni a fa nga u pe ku ke yai ka ke pe ke nga u pe a se ke ita ta se ni ta mai ko e fatai hala to ko ua o ku fe unha pepe a moa o ku hi ko inga same a te evita ta mai ta se nia ko te evita sa atana ka ye e hiri pe ke funga te pire
2: bone lau gena piula fa malanga be me ka kai
0: ko yo ko fai fikau
1: e hiri pe ke funga te pire a ta fa ko ya ka sentavo a tal monu ato a ho
0: happy birthday bro
1: yo pe a ko ta ufika ono ni ki pong pong ni ko funga ni taka ko ofa ni heva
0: malo tu uri ona la manu ta ulunga

0: tata mi toi tau mini te tahono. Toi tau mini te tahono ke ni maa pongpongi ni. Fatawange pe i ka whaoa ku ongolele i atu a e proklama ke te koe i e pongpongi ni. Mo tolu kotoa koe o mo ahaka teu teu ke mo lava atu ke ngā ue, Pivita Leone, Te Vita Whanga, Krifia Latini, Te Vita Manukia, Pirula Whakasmalanga, Samiwana Lipo Prescott, Hanteri Tawhalere, pe a peka kumise i kaloni mo kautu kapa. Fatai hala tokoua ki Arizona, Pila Suave, Tika Wei. Malo a pito mo ta ka ma kita poka ma ye pong pong ni e we na ka fo ka tuka te ko ko ha ha ta na ki ma ye fasin malo
1: io a malo pito te vi dai o ki ta in dele ta ma ta poka ma pong pong ni ta uno a ke te ngi ta sta la ki a ma na ki ko he wa ha e ko tu e po ni ta ngi ta ki le le he me ko he e wa mo na ngi ko o a ma na ki o sea que ngai fu he wa ko ko da na ki da he wa hai te hu ma le ne tu pe kai ki fu ma vai ta ki te o ku hange te ko fu o se ni o pai a e pu yu no a si o hingo a hange ko more te ko lo a e se pa ki mo mo ni fu ma pai te ko ko na me ko ta mo ye mo da o ki do pito pa ku asma le ki fu me o pe he ne o ko se pele ne o he mata la via fe ka le ma me o te o fa e ne o mo fo tu ma la via fe ka e que o sio sio de gita que me coia hai no fui me coia vela u para o tuo pe hai ai a coi foi me coi e he amanaki o ku he te me ha un more te colo hai ka me un more que se vai que ta ta na que vai ka ko tu te ki ai o ve na ore lea como to ko to pe mo ke a a ma gita programa te te fito coi ni ku asi mai a que na to ko ni ta feli o ku kei lau lau pita hantai ewa. O wha hasen ki ki ma mo a malo lo ke mohe i ki wha oa i ka oa i o marati i ka oma kita programa te a koe mo toru a whale ai puto sa me Amerika malo pito mo ke a amai ni whanoa lahi na koe whoko mo ingi aho pe malo pito se luna ka se fes malo si a amai ka whoke atirita mo vela malo.
0: Io ko wha malo atu e uena e pe a hange pe ko mea ko e fasi a mahi no foke fasi ana tu ko atu e tu pe tai ki e uena ka ke ko e tau a fika ulaki ko e ki he pong pong ini e uena ko e mos mos ko ula pa mo e polo polo ki loto tatau i he pong pong ini e pe a ko atu e fasi ni ma ki motol ko toa pe e vela ko a fainga ki a vgeta fika ulaki pong pong ini e vela malo
2: Io malo abito e te vita ko fa malo atu he fa mari fo mo ko ko e alto e fasco ni mau fo for ma fa mole mole atu e mirika mata ves ko folo pe le be ko u ya tau maria mata ves ka ko mirika malo fa ton ton mai ki lo wa hati be ki ho ka u klein ko i fa le maki ko na pe ko e be fo ki be ki tai ne ko hina fa le tau ni lo tonga fa no me be mi tonga tal monu atu ki he ka tonga ko na ko listu tuku a lia ho na pe ki to nga ka ko listu tuku pe a ko ko ia be foki a tu ma e ka pere ha ke ko to be ko pe nga ku mo to le poni pe mo to nga ti mi a u hina mo ka fa lang lang i pe mi Australia pe a mo to nga ka so dio tu ko to pe hen pe ki Australia pe mo America pe mo kai ko be foki ka pe ki Hawaii mo to nga ko to a sentavo pen i a pen vai no pe pe ka ulakai pe pe he ka fureti pani o falahia to hoa ka pa foka tu te vita
0: i o ko fomalo atu e vela e pe hange ko lau gai mo tol ko tok mo a he pong pong ini te te u ke mo lava atu ke nga ue ko atu e pe fasini pe a maak mo tol pe a pe foki ki a i ka faoa pe a pe ka fifita leone te vita fanga krifi a latini mo te vita manukia mo tol ko tok ko ia fana ho boate pe a pe ka mo tol ko toa o ku mo rotonga nga ue i e pong pong ini a te pe fasikoni pe a maak mo tol ko tau fika ula geni ke pong pong ini ko e polo polo i ko e polo polo ki loto tatau me mos mos ko ula malo

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Parola mare hawe ki pe malo le tonga tope ko flipa modulalo mo ngongo ki he aho to pule lulu ko ni hiva si ulai wa fe wa no. Ku to fakata ha ka taki ko ya nga hi kulupu fa politikale anu silani. Ia no valo ki ko ya ai ai mahafu na fai si aina ki he pasifiki. O kutu ia e pare mia aia, e kau me kautaki koe ngahi funua kehe o e Pasifiki, i hono tekelele o e ahi mahafu ia koia a siaina. Niongo o kuikai ke maumau ia siaina ia halao whawaha apureanga, ka kuone osi whakahala ia epe e ia ia, i he ahi mahafu ko e ni. Me he taki koe whaerei pa, une poupou kakato ia ki he valoki koia nei whai he taki o e funua, i he ne valoki i koia ahi mahafu nei whai e siaina ki he Pasifiki. Okay, a manaki e hoko a mea ia koe ni, kua ka veinga ke talanoa i whakataha. Ai kautaki koe koe Pasifiki, he nau okay, a manaki e hoko a mea koe ni, kua ka veinga ke talanoa i he whakataha koe ai kautaki e whahoko ki palau he mahina katu u. Na e tari a sia ina ia ki he ngahi valoki koe ni na e o atu, o pehe, o kutu upe a sia ina ia i he ene tari e ngahi ahi ahini, koe konga o ene mateu teu, whawaha pureanga, koe ahi ahi mahafu nia, na e whakahoko ia he aho mōni te, pe na e whapipiki atu ha ulu i mahafu i kai mu oni, pe a koe mea koe na e mahino, ai lawa koe ia ke whanai e sia ina ia, o whakalaka mai he ngahi sone whakaekonomika, o e ngahi state koe ia o Micronesia, Hawaii, i Naulu, Tuvalu, Mokiripasi, o toki toko he waha koe o Tuvalu, Mokiripasi. Ne whaha he ministaha ki Muria, sia ina, koe ahi ahi mahafu, o ku tonu ke whakahoko whakataha. Teu teu ko ia whakatau ai pureanga o sia ina, ke mahino e ne teu teu ki he kahau. Koe pōpoa ki eni kua tuku mai. Kua tuku mai e sia ina ia ha ane pō. Kua tuku mai e sia ina ia ha ane tari ki he ngahi community koe o e Pasifiki. Nane pehe o fōu i he rea e tokotaha koe ni Gilepsi, koe palo fesa i he university koe o Waikat. Neongo ai ahi mahafu o wikai whakalao, ka koe mea ke mahino ke Pasifiki, o umalo fe unga a ngahi mahafu ia koe ni, ke whana i oa o ke feitu u koe na e tau mua ki ai. Peneongo o pehe o kumama o sia ina, ka kumaho inga fōki ke mahino ai mea koe tene o mai ai merino whakalu kufua ki he feitu uni. I taim tatau kua whakamoni a aseleeria ia mo Solomone ki ha area pau e malu i aseleeria a Solomone. Ko e area pau ia koe ni o kumaho inga ia ke kei nofu ma o aipe a ere o koe e ngahe feitu o i Pasifiki i he area pau koe ni. Na e kau atu e pare mia o aseleeria Anthony Albanese ko e whaafe ma ke heia o i aho. Aho no katoa ngai tau e whaavalu o i tau ataina koe a Solomone. Na e whakamatala a Dr. Gordon Nanao me he university koe o Aokalani a e area pau ia koe ni ki he malu a e feitu u. O hoko atu e pia nga he whi auhi ki he ngahi whae whakapolitikare ki ono fusi koe ia a e nao ngahi whaunga e mahino ki he kauwhiri tatau te whito he teu teu atu koe ia ki novema. Ko ase mai fōke e mahu inga ia ki he taki koe wha e act a e patiseti koe ma a ngahe whaamiri. Ko ne toka ngā, ne osi oange a ngahe whakotu utu. Ko ne toka ngā, ne osi oange a ngahe whakotu utu ko e ni ia a kuesia ma waipe a ngahe whaamiri. Penane pehe i he taimi o ku noa ia e pure anga. Ko fu whakamore ia koe ia, o ku fua ia e he whaamiri to tongi mō kasi. Ko fotu mai fōke he whaerei pā ia a ne fotu utu ana e whakaonga ia e sola. Pe koe iwi koe ia mehela a. Ko ne whakatu uai, ke tokoni whakapaanga e ngahi whaamiria, ke naulawa pai ke tawhaaki e ngahi whakamore koe ia, kai whakatu uha sola i hona o ngahi api. O kiai e whaita tau, a e ongo whakatu utu ui, a e ongo whahae whapolitikare a national, pe mo i reipa. Ko e whae reipa a whoki, te nau tuku atu hano, a e oku maulalo pe a hono totongi, kia whounga e lawai, pe mohono totongi whakaosi. I he taim tatau, ua whotu umai rewa, he whae rei pāia. Han whainga Māori e nōu whu ou ki ngai kautaha, ki ngai kautaha tō laine uhila, kana whuapa anga e he kalauni, pe tō tōngi whakafoki o hangepe koe uhila. Ku o kawatu mo tōnga ia ki hono walo ki iko ia ahi ahi mahafu a siaina. Ka ku hoko a tonga ko pule anga a kia hono te au fitunga fulu maahiwa ke whakamo o nii ki he tarite tuku mahafu ko eni o ku ui ko e CTBT. Wha o sipe si poti, ku o wha au atu e nia a e whi auhi ko ia ipu a mamani he soka ke tau hu ki he kua ta whainolo. Ko e taha ngai timi mana koa ko ea i he whiauhi, ko timi ko ea a Franse, pia e whetaulakia, pia mo Morocco, he pungpung whalai te. Ko Spain i foki, e whetaulakia, pia mo Persium, he tokonaki. Pia hokatu rewa, a timi whairifia ko ea a Norway, ke neha ngā pore ia Ingilani he pungpung sāpate. Pia ko e timi hakoe a Argentina, ko hauhake ia a ki pia e fo i taha, e nau ikuna ia timi ko ea a Ispite. Ka ke, si o angehe, taimi ko e te nau patoa ai mo Suisalani, PFF, e ne la pasfoke e Suisalania a Colombia, faa ki he tolu, i taimi a katautea. Nga tanga pe o ngongu ko okumai mak tau tolu, ako ni fa tanga pe ke mo maha a hore rei ko au Filippo Maturalo, tu a fata.
0: Listen to 531 VI wherever you are, on the iHeart Radio app.